0: The Philippines oras po natin 8:03.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
3: Love, love, love!

0: Love, love, love mga kapamilya. Good morning. Good morning po sa mga kakagising lang po dyan sa bahay. Good morning po sa lahat mga nasa kalsada po ngayon. Bumabiyahe. Ako po si Liza Aquino, pansamantalang humahalili sa nag-iisa po nating Miss Doris Bigonia. Get well soon po ulit, Miss Doris. Ako po muna ang tao po dito hanggang alas 9 ng umaga. Ako lang ang tao dito po sa booth, ano? Pero huwag kayo mag-alala, kaya nga po ng ating programa ay tandem ng bayan dahil meron po tayong katandem. Kasama po natin doon. Pero bago po natin siya intruhan, eh magandang morning po muna sa lahat ng mga nakatutok po ngayon sa Sky Cable Channel 26. Mga nakikinig dito po sa DZMM Radio Patrol sa 630. Ay, ilang oras na lang ba ito? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Mga 7 hours na lang po niyan bago po natin maririnig ang ikalawang State of the Nation address ng ating pong si Pangulong si Bongbong Marcos Jr. Ano po bang kanyang mga babanggitin? Pero bago po yan, 2 hours na lang po niya ng formal na pagbubukas ng sesyon ng Senado, second regular session ng 20th Congress for both the Senate and the House of Representatives. And speaking of Senado, ito na nga po, introhan na po natin doon, live na live. Kanina nakita ko lang to sa makeup room eh. Napakabilis ng biyahe. Nandun na nga po nakapwesto ang ating po nag-iisang napakagaling na Radio Patrol, Robert Mano. Partner, magandang morning.
1: Magandang morning, partner. At syempre, magandang umaga din sa ating po mga kapamilya na patuloy na nakatutok sa atin. Syempre, dito sa tandem ng bayan, minus nga gaya ng nasabi ng aking partner, si partner Doris Bigonia. And nag-relax lang muna yan sa kanyang tahanan. Habang chill-chill siya na pinapanood tayo ngayon, partner Liza, dito. Nandito nga ako sa Senado sapagkat alas 10 ngayong umaga ay magsisimula at magbubukas yung regular session ng second regular session ng 20th Congress. At inaasahan natin, syempre, sa pagsisimula niyan, ready na yung mga senador na dagdagan yung kanila tungkol kasi everyday naman na silang nandito since 3 weeks ago dahil sa impeachment. Pero ngayon, mas madadagdagan yung kanilang trabaho dahil bukod sa impeachment, sasalang din sila doon sa kanilang regular session tuwing hapon. At Thursday and Friday naman, meron silang mga isinasagawang committee hearings, lalo na budget season, partner. Mm-hmm. So, ratsada yung kanila magiging trabaho dito. Kagaya na ginagawa mo, lumaratsada ka din.
0: Oh, hindi, gusto ko lang din malaman ngayon, sabi mo, chill-chill lang din nga si Miss Doris sa kanyang bahay. Pero mukhang napansin ko medyo chill pa ang sitwasyon, ang mood dyan sa Senado. Meron ka na bang nakikita mga senador na nagsisidatingan na dyan?
1: Tama yan, Liza, ano, dahil mga 9 o'clock pa yan inaasahan na darating sila or 8:30. Mm-hmm. At bukod sa mga senador, yung kanilang mga asawa o minsan kasama mga anak o buo nila pamilya, may mga guests din ang Senado tuwing nagbubukas yung kongreso nila. Kabilang dyan yung mga ambassador ng iba't ibang mga embahada, nag-a-attend din sila dito. Ceremonial lang kasi yung mangyayari ngayong umaga dito. Ito yung laging ginagawa before the SONA. Nagpapasa lang kapag pasok ng sesyon, Liza, dahil sa sisimula ng sesyon ay number one, syempre, ang Senate President ay magbibigay ng kanyang talumpati. Pangalawa ay magpapasa sila ng resolusyon para ipaalam sa Pangulo at sa Kamara ng officially, formally, nagbukas na yung kanilang sesyon. At yung isa pang resolusyon usually dyan ay para ipaalam sa Senate Press, ipaalam ng Senado sa Malacanang at maging sa Kamara na handa na rin sila para mapakinggan ang State of the Nation address ng Pangulo mamayang hapon. Kaya yung nagiging routine after noon, syempre hindi mawawala, partner, yung class feature dyan, ano?
0: Yun.
1: After the class paper, class feature, class dismiss.
0: Agad-agad, ang pinakamabilis na session, syempre pupunta sila sa Quezon City para sa SONA ng Pangulo. Pero kapag ba ganyan, di ba, formal na bubuksan ng session, wala na mga manifestation, wala na tayong maririnig na biglang hihingi ng oras dyan at magtatalumpati, like nung mga nakikita natin lately sa impeachment trial, nauudlot ang questioning kasi may biglang sisingit ng kanilang mga speeches. Wala tayong ganun ngayon. Class picture dismissed.
1: Hindi natin alam kasi free-flowing pa rin naman. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay change of leadership, may mga mag-manifest na ganyan. So far, wala namang napag-usapan at hindi rin naging issues itong mga nakaraang araw. Dahil nga, alam naman natin na medyo malaki talaga yung ibinawas ng minority group dito sa Senado sapagkat may dalawang nakakulong, may isang nagtatago, at yun yung medyo hindi nila makuha na numero. So, inaasahan natin yan na mas smooth today at ganun din siguro ang mangyayari niyan pagdating naman doon sa camera. And speaking of camera partner, syempre hindi pwedeng mga senador lang yung bibida. Eh, dahil by cameral tayo, ibig sabihin, dalawa sila, pantay sila. Magbubukas din sila alas 10 gayong umaga. At para malaman natin, partner, kung ano naman yung mangyayari sa kanila doon, ano yung magiging gagawin ng mga kongresista sa pagsisimula din ng kanilang sesyon, pwede natin ngayon puntahan si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, kumusta dyan?
0: Yes. Yes, Robert at Liza, no, good morning. Payak pero marangal ang magiging ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Kaya naman hanggang ngayon ay walang inilagay o inilatag nga na red carpet dito sa North at South Wing Lobby sa harap na rin ng mga issue sa loob at labas ng bansa. Last year, no, Robert at Liza, kung matatandaan natin, no, wala din, kumbaga tinanggal din yung traditional na red carpet ceremonies, yung fashion coverages maging yung photo setups bilang pakikisa naman noon sa mga nasalantaon na apektuhan ng bagyo. Ngayong taon naman, batay doon sa mga naunang ulat, walang sikat na direktor at A-list performance mamayang hapon. Kanina ay yung mga nakaraang linggo din, no, ang natanggap natin na information, yung PCSO Coral, yung aawit ng lupang hinirang mamayang hapon. Hinihikayat naman yung mga panauhi na magsuot ng payak na Filipiniana bilang bahagi nga nung pinasimpleng sona. Sa ngayon, Liza at Robert, patuloy naman yung pagdating, no, ng mga staff, yung mga empleyado ng kamera dito sa North Wing Lobby. At maya-maya naman inaasahan din natin yung pagdating ng mga kongresista bilang paghahanda na nga din doon sa pagbubukas ng second regular session sa ilalim ng 20th Congress. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa Sona 2026, ito ang Rancho Patrol Pamela Vasquez, DZMM.
1: Di ata tayo narinig ni Pam Pam. Nandiya ka pa?
0: Yes, Res Robert.
1: Yun. Okay. Usually sa ganyan, dyan sa lower house o sa camera, meron ba naubong din naman na possible change of leadership?
0: Robert, sa ngayon, no, wala pa tayong nababalitaan or natatanggap na ulat na kung magkakaroon man ng change of leadership. At ito rin yung Sona na first time na hindi magsasalita o hindi House Speaker itong pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Robert?
1: Oo. Isa pa, gaano ka-open ang Sona ng Pangulo? Siyempre, ang House of Representatives ang namahala dyan dahil sa tahanan nila, ika nga, sa bahay nila yan gagawin. Ano? Itong Sona ng Pangulo sa publiko, kagaya ng impeachment trial, kasi nag-aalat sila ng upuan, ano, para sa publiko, kung nagusto manood the personally. Diyan ba sa kamera may nilatag din na ganyan for the public?
0: Robert, yung sa seats naman nung nabanggit mo, no, doon sa plenary hall, meron dyan 367 na seats doon sa mga lawmaker. Pero kung bibilangin mo yung sitting capacity doon sa mismong buong plenary hall, ay nasa more than 1,000 din yung sitting capacity. So, kasyang-kasya din at meron din naman din silang backup, no, in case na hindi magkasya nga yung mga guests. Eh, meron din naman silang ibang mapupwestuhan sa labas, either sa labas ng plenary or meron din sa gallery.
1: Oo. Usually, maaga na pinapapasok, ano, dyan sa session hall yung mga bisita. Siyempre, for the security, yes, din, o bahagi ng security. Siyempre, magugutom yung mga yan. Kagaya namin ni Partner Liza. Ano bang pwede namin mamerienda ni Partner Liza dyan? Mamaya ko pupunta.
0: Alam nyo, yun nga din yung inaalam natin kung ano yung magiging pagkain. Pero kasi kanina, napaaga din tayo nandating dito at tayo nag-drive-thru. Pero so far, hindi pa tayo nakakatanggap ng anumang ulat kung ano yung magiging pagkain. Pero sana, makahingi tayo at makatikim. Pamela, ngayon, syempre, nandiyan ka na sa loob, di ba? Pero anong oras yung lockdown dyan sa loob ng batasan, no? Para lang alam din ng mga sakaling babiyahe dyan sa area. Kung hindi ako nagkakamali, Liza, ang ulat ng lockdown dito ay around 12 noon. Ibig sabihin noon, kapag nag-lockout na dito, usually hindi na dapat palipat-lipat ng pwesto dahil nga bilang paghahanda na din doon sa State of the Nation address ng alas 4, usually hindi na pinapalipat-lipat or pinapagalaw dito yung mga miyembro ng media at ibang staff bilang bahagi na rin ng security measures dito sa Batasang Pabansa, Liza.
2: Oo, Pam, kasi sinabi sa akin ni Partner Robert sa Senado, usually mga 8:30, mga 9 dumarating ang ating pong mga senador. Eh, diyan sa Batasang Pambansa, may mga nakikita ka na ba ng mga kongresistang dumarating ngayon?
0: Sa ngayon, Liza, wala pa tayong na dadaanan or naahagip ng mga kongresista. No? Pero last year, isa doon sa mga early bird na naabutan natin. No? Talaga yung House Makabayan Block, usually maaga din silang dumadating dito. Usually an hour or minutes before the opening ng session, Liza.
2: Alright, makikibalita kami dyan maya-maya, Pam. Pahinga ka muna ng kaunti dyan dahil kapag nasa yun na ang bola, dire-diretso na maya-maya. Maraming salamat, Pamela Vasquez, partner.
1: Thank you, Pam.
0: Maraming salamat. Balik sa inyo.
2: Mm-mm. Ang ganda naman ng suot ni Pamela ngayon. Talaga namang mabulaklak. Ang sabi ko, ang napaka-fresh ni Pam. Nakita ko, partner. Na. Tingnan natin mamayang alas stress kung fresh pa siya. Alam na natin
1: yung situation. Gusto ko yung challenge mo na yan.
2: Oo, I challenge you, Pam. Alam na natin yung mga reporter. Isa sa mga pinakamabibigat na coverage ng mga political reporters katulad mo. Ang Sona. Pero ito, matanong ko lang, partner, bago tayo bumato kay Zeus mabilisan. Ito yung siguro mga pang 20 Sona muna ito eh. Nung hindi ako nagkakamali.
1: Grabe naman doon sa 20, partner.
2: Matagal-tagal ka na rin nagko-cover. Ayan. Gusto kong from your perspective, gusto kong malaman anong ini-expect mo? Do you expect na merong tayong mga kakaibang aasahan for this year? And I asked this question kasi nung nagre-recap ako ng mga Sona ng Pangulo 2025, si Chisang nasa kaliwa, si House Speaker Martin Romualdez ang nasa kanan. Ngayon, dalawang iba ulit ang nakaupo dito sa likod ng ating Pangulo mamaya. Ano pang mga inaasahan natin mga magiging changes dyan? Do you think na parang mas ma-action ba this year?
1: Actually,
2: Sona?
1: Natanong natin yung mga senator para sa Sona ngayon, ano kung ano yung mas ine-expect nila para sa Pangulo. Ang gusto nila actually maging bahagi din doon sa LEDAC. Mailatag yung mga recovery measures para sa ekonomiya natin kasi malaki na yung nagiging impact ng nangyayari diyan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. At pagkatapos, di ba, napakamahal ng mga produktong petrolyo dito. Ang iniisip na nila, ano yung mga panukalang batas na po pwede nilang ipasa para makatulong sa mga ordinaryong mamamayan at syempre, ma-improve yung ekonomiya natin. Importante na maaksyonan at mabigyan ng lunas o sagot yung mga ganitong problema dahil daman natin kahit ikaw, kahit ako, ramdam natin yung hirap ng buhay.
2: Mm-mm. Pero tinitingnan ko yung mga priority bills na inilabas ng LEDAC kamakailan. Mukhang iba ang mga nasa taas dito ngayon. No? Mga nilabas ng LEDAC, anti-political dynasty bill pa rin, travel tax sa pollution. Pero maya-maya, I think may makakausap tayo regarding jet partner. Pero sa ngayon, pagpapahingi muna ikaw ng konti dyan sa Senado. Silipin po muna natin mabilisan. Partner, ang sitwasyon dito naman po sa paligid ng Batasang Pambansa Complex sa Quezon City, pwesto na po doon ngayon ang mahigit 1,500 na mga tauhan ng MMDA na doon po mismo si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, kumusta dyan ngayon? Good morning!
3: Good morning, Liza at Robert. No? Kung kukumpara, kaninang alas 6 ng umaga ay nagsisimula na yung pagbigat ng ubusan ng mga sasakyan dito sa kabaan ng Commonwealth Avenue. Dito tayo ngayon, particular yan, sa may intersection ng Commonwealth at Batasan Road. Partikular na bumibigat yung volume ng mga sasakyan sa westbound lane ng Commonwealth. Yan yung mula doon sa may Fairview papunta sa may elliptical road. Pero dito naman sa may eastbound, pabalik mula doon sa elliptical, papuntang Fairview ay may pagbigat na rin sa volume ng mga sasakyan. Pero kung ikukumpara sa kabilang linya ay mas magaan pa dito. Nakadaraan pa naman ng malaya yung mga motorista rito, Liza at Robert, dahil sa ngayon, hindi pa ay pinatutupad yung sinasabing zipper lane na kung saan maglalatag ng mga plastic barrier at plastic cone dito mamaya para magsilbing exclusive lane ng mga emergency vehicle kung kakailanganin at ng mga sasakyan ng mga papunta sa Batasang Pambansa Complex para dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga nakausap natin mula sa Quezon City Traffic and Transport Management Department, ito pa naman Liza at Robert, yung normal na sitwasyon dito tuwing umaga kahit pa walang pasok ang mga paaralan at inatanggapan ng gobyerno dito sa lungsod. Ayon nga sa MMDA, nasa higit 1,500 na mga personnel ang kanilang i-deploy para magmanto ng trapiko para sa mga kalsadang na nakapaligod sa Balitasa ang Pambansa Complex ngayong araw. Inaasahan nga mamaya, Liza at Robert, ano? Mm-hmm. Yung pagpapatupad ng zipper lane mula Elliptical Road, Fulcoa, hanggang sa Sandigan Bayan at sa tapat nitong Commission on Audit at doon naman sa Doña Carmen hanggang IBP Litex para nga yan doon sa mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno na pupunta sa Batasang Pambansa Complex. Sa panayam, sinabi ni MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III na hindi madaraanan ng mga pribadong motorista yung gagawing zipper lane dito sa Commonwealth Avenue. Pakinggan natin yung panayam natin sa kanya.
4: Ang zipper lane is possibly maging banyan, counterflow, emergency lane. Pero ang bottom line yan is palaging free yan para sa ating mga inaasahang mga panauhin na papunta sa Congress.
3: Yan ang tinig ni MMDA General Manager at Spokesperson Nicolas Torre III. Dito sa akin natatayo natin, Liza at Robert, sa intersection yan ng Commonwealth at Batasan. Nagsisimula na mag-formation yung mga tauhan ng pulis para sa gagawing deployment nila ngayong araw na ito sa zona ng Paulo. Ayon dun sa pinakauling datos na nakuha natin mula sa National Capital Region Police Office, halos 1,000 yung mga pulis na nakatambay, nakaposte dito lamang sa intersection na ito ng Batasan at Commonwealth hanggang makarating doon sa may mismo tapat ng South Gate at North Gate ng House of Representatives. Ang MMDA, meron na rin mobile command center dito kung saan nakalagay doon yung mga monitor ng kanilang CCTV para makita real-time yung sitwasyon sa mga kalsada. Mabanggit na naman din, Liza at Robert, nagtatayo na rin entablado dito sa tapat ng Commission on Audit para naman doon sa programang gagawin ng mga pro-administration ng mga grupo, particular dyan yung Firm 24K. Pero ang alam din natin, meron din ditong binigyan ng permit yung grupong Better Brighter naman na magsasagawa ng kanilang programa mamayang bandang alas 9 ng umaga yan dito pa rin sa tapat ng Commission on Audit na nasa 20,000 yung inaasahang magpupunta rito pamaya-maya lamang. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Robert at Liza.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Balitaan mo kami dyan maya-maya lang at awa ng Diyos at least tuloy-tuloy pang usad na mga sasakyan dito sa likuran mo dyan sa kanto ng Batasan at Commonwealth. Take care! Ingat ka dyan! Partner Robert!
1: Mula naman sa Batasan Complex, alamin naman natin ang sitwasyon sa bahagi naman ng Filcoa sa Quezon City kung saan may mga grupo na rin daw na nagtitipon para sa zona ng Pangulo mamayang hapon. Kung balitang kumpirmado, sigurado natin ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, kumusta dyan?
5: Robert at Liza, nagpapatuloy nga ang kilos protesta ng grupong Bayan Southern Taganog dito pa rin yan sa Filcoa bahagi ito ng Commonwealth dito sa Quezon City. At kanina, nung after ko mag-live kanina sa GC Pilipinas, nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ng ilang mga nagpro-protesta dito at sa mga nagpro-protesta dito at ng ilang miyembro ng QCPD. At para nga malinawan tayo kung ano ba talaga yung nangyari kanina, ang napansin ko kasi, umabante itong mga nagkikilos protesta dito sa isang lane ng eastbound ng Commonwealth Avenue. At after noon, dumating naman yung mga polis at pinabalik sila dito sa may outer lane ng bahagi ito ng Filcoa. Makakasama natin ngayon si Lucky, siya yung spokesperson ng Southern Katagalugan Bayan para malaman natin kung ano nga ba yung nangyari kanina. Magandang umaga po, sir. Nasa DZMM po tayo. Ano yung nangyari kanina? No? Kasi nagkaroon ng bahagang tensyon sa pagitan nyo at ng ilang miyembro ng QC po.
6: Okay. We went here sa Filcoa para ilunsad ang state of the region address ng Southern Tagalog para ipakita namin na itong kalagayan na mamamayang Pilipino sa kasulukuyang rehimen ng ating Pangulo, pabaya, puppet, pahirap, palpak. Ngayon, nandito kami nagprograma sa Filcoa. And then the police came, pinatras kami. Ngayon, nung matras kami kanina, bago kami magprograma, tinakpan nila ng napakahabang hanay ng police yung programa namin. Ang punto naman ng lahat ng ito, sa komisyon na ito, bakit may mga pulis na abala doon sa ordinaryong Pilipinong nananawagan ng tunay na kalagayan ng taong bayan? Bakit mas occupied ang pulis para kami harangan, para kami gitgitin, para kami singil, para kami dito ikulong, at para kami dito gipitin?
7: napakarami ng problema natin eh. Mas dapat abalayin ng pulis yung mga korap, mas dapat abalayin ng pulis paano dapat mapapakinggan na mamayang Pilipino.
5: Sir, bilang sa grupo nyo na sa Southern Tagalog Region, ano yung ilang mga pangunahing issue sa lugar nyo na nais yung ipanawagan kayong ikalimang sona ng Pangulo?
7: Ang ating Pangulo, napakasunod-sunuran sa kanyang amo na Estados Unidos. Patunayan, sa gagawing Pax Silica at kakabit ng Luzon Economic Corridor na magdudugtong doon sa Batangas Port, na ang layunin nito, mas lalo pang lumawak ang pangangamkam ng lupa at pangunguha ng likas na yaman, particularly rare earth minerals. Ngayon, napakahalaga ng pakikisa ng taong bayan sa kasalukuyan dahil ang gobyerno natin ngayon, napakapalpak at napakakorap at napakapasista na kasalukuyang rehimen. Binigo tayo ng iba't ibang hearings sa Senate at mga iba pang dumaang mga pagdinig. Ang tangi na lang nating kasagutan ngayon, tumungo sa lansangan para ipakita ang tunay na kalagayan.
5: Maraming salamat, Lucky. Ayan nga, Robert at Liza, ang pahayagan ng spokesperson ng Bayan Southern Katagulugan tungkol sa nangyaring komosyon at bahagyang tensyon sa pagitan nila at ng QCPD kanina. Tungkol dyan, nasabi na niya yung pagkakaroon nga ng Paxilica dito sa ating bansa at ang ilan lamang sa issue din na kanilang pinapanawagan dito sa kanilang kilos protesta ay yung land grabbing sa kanilang lugar at iba't ibang mga environmental issues dyan sa Southern Tagalog, pati na rin yung crisis sa tubig. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa bahaging ito ng Pilcoa. Yung mga magkakating ng elliptical road, medyo ma-skip na yung dali ng trapiko kung sila ipapunta dito sa Commonwealth. Yes, Robert?
1: Oo, sabi mo sa kanila, chill lang, relax lang, masyado pa umaaga. Wala mo nang girian.
5: Oo nga, Robert, mahaba-haba rin iintayin nila dahil sila yung unang grupo na nagawa ng kilos protesta ngayon at sinabi rin nila na makikilahok sila sa pagmamarcha naman mamayang hapon patungo doon nga sa may Capital Estate 1 kung saan magkakaroon ng palatuntunan ang grupong Bagong Alyansa ng Makabayan.
1: Thank you, Nico.
5: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa Sona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
2: Samantala, partner, tawid naman tayo ngayon. Ito ang inaabangan po natin. Ang bida for today, ang palasyo. Pangulong Marcos Jr. handang-handa na para sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Alamin po natin ang ilang pa sa mga paghahanda ng Pangulo sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosoris. Christian, kumusta dyan ngayon?
8: Liza at Robert, handa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa paghahatid ng kanyang ulat sa bayan sa ikalimang State of the Nation Address o SONA mamayang hapon. Hanggang kagabi ay naging abala pa si Pangulong Marcos sa ilang mga paghahanda doon sa Malacanang bilang bahagi nga ng kanyang mga final preparations sa kanyang SONA. May mga inilabas na larawan ang Presidential Communications Office o ang PCO kung saan makikita yung pagbabasa pa mismo ng Pangulo sa kanyang speech at paikipagdiskusyon sa ilang mga tauhan kaugnay ng SONA. Tumayo rin sa isang podium ang Pangulo bilang bahagi ng kanyang pag-eensayo sa kanyang tanumpati. Hanggang sa ngayon, Liza at Robert ay tikumparin ang Malacanang sa kung ano nga ba yung mga posibleng lalamanin ng SONA speech ng Pangulo at binigyang diin yung pahayag ni Pangulong Marcos noong Biyernes na kung saan sinabi niya na abangan ang susunod na kabanata nang matanong sa mga detalye ng kanyang tanumpati. Sa mga pagpupulong naman kaugnay ng SONA, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi na napag usapan pa sa ngayon kung anong disenyo at kung sino ba yung gumawa ng mga isusuot ng Pangulo at ng First Family dahil tutok sa ngayon ang lahat sa mensahe ng Presidente. Sa isang panayam naman ngayong umaga, Liza at Robert, sinabi ni Castro na umabot ng isang oras at 20 minuto yung 2026 SONA speech ni Pangulong Marcos sa kanyang huling rehearsal. Mas mahaba yan ng 8 minuto mula sa kanyang aktwal na talumpati noong nakaraang taon na umabot ng 1 hour and 12 minutes. Kanina lang, Liza at Robert, itong ako ay papunta naman dito sa Batasang Pambansa. Gaya ng na-report din ko kanina, ay may mga grupo na ang nakapuesto doon sa Philcoa. Kaya siguro pa lang din sa ating mga motorista na pa-northbound o pa nga papunta ng Fairview, siguro ay dagdag ng pasensya dahil may kaunting build-up dyan sa may kanto ng Filcoa. Pagpasok naman dito sa may IBP Road sa papunta sa mismong Batasan Complex ay meron ding build-up ng mga sasakyan dahil may mga ipinatutupad na traffic scheme at may mga lanes na rin na dedicated para sa mga VIP papasok dito sa Batasan Complex. Bandang alas 4 nga ng hapon ay nakaschedule yung mismong talumpati ng Pangulo. Wala naman nang binanggit ang Malacanang sa atin kung meron pang mga final o last minute na activities ang presidente maliban sa kanyang paghahanda para sa sona mamayang hapon dito sa Batasang Pambansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa sona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Tatanungin ko nga sana, actually, partner Robert, kung nasaan ang Pangulo ngayon? Kasi usually, di ba, kapag ganyan, ay napaka-hectic ng kanyang schedule, pero sinabi nga niya, hindi na sinabi ng palasyo, mukhang buong araw nakabuhos sa paghahanda niya ng State of the Nation address. Mas mahaba pala yung rehearsal, 1 hour 20 minutes, so 8 minutes 120, din.
1: Oh.
2: 8 minutes yung nadagdag kumpara doon sa last year niya na sona. Eh. Alam mo yan.
1: Nadagdag mo pa yung palakpak dyan, partner.
2: Oo, sa mga nangyayari ngayon, alam mo naman ay napaka bigat ng political mood ngayon. Ang daming nangyayari for 2026. For sure wala sa bingo card ng ating pangulo ang gera sa Iran. Alam mo 'yon, ang daming nausog sa mga plano nila for this year, and that's something that we'll hear later on dito po sa kanyang zona. Naku, partner, napaka-exciting ng araw na ito. Mm-hmm. Meron pa pala tayo isa pang Radyo Patrol, partner. Go ahead.
1: Partner, pupunta tayo sa Mendiola, sa lungsod ng Maynila, sapagkat may ilang grupo rin daw doon na nagsagawa ng kilos protesta. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning.
9: Good morning, Robert at Liza. Kasalukuyang nagpo-programa ang iba't ibang grupo. Dito yan sa Recto Mendiola, kabilang sa mga grupo na yan, yung Kilusan para sa Pambansang Demokrasya, sektor ng mga mangingisda, ng mga magsasaka, kababaihan at kabataan, kasabay nga ng State of Nation Address ni Pangulo Marcos Jr. ngayong araw. Hindi na nakaabot pa sa Mendiola Peace Arch yung mga realista dahil sa mga nakaharang na barikada. Makapal na rin kasi yung hanay ng pulisya dito pa lang sa bunga hanggang doon sa mismong papuntang Legarda. Pero sa kabila niya, nananatiling payapa yung sitwasyon. Wala naman nag-intensyon sa pagitan ng mga realista at polis kanina. Binalandra nga ng grupo yung mga baraha na may mukha ni Pangulong Marcos Jr. at US President Donald Trump. Ito'y para ipakitaan nila kung paano sinusugal ng pamahalaan sa US ang resources ng bansa gaya ng kalikasan, lupang sakahan, supply ng tubig, seguridad at iba pa. Mas ramdam daw ng grupo yung kakulangan sa ginawa ng Pangulo kaysa sa mga naipatupad. Kaya kung performance ang usapan, negatibong marka ang ibibigay nila sa Pangulo. Narito ka ng pahayag.
10: At malinaw, yung pangako ni PBBM ay hindi nangyayari. Kaya kung i-rate natin, negative ba ang magiging score ni PBBM?
11: Disappointing and lackluster. In the sense na sinimulan niya yung mahiya naman kayo, pero at the end of it, it fizzled out. So, wala po tayong big fish na nahuli. We are very concerned kasi ang dami niyang tinatayaan. Tayo ang tinataya. It turns out na makadehado tayo, more than gamado tayo.
9: Robert at Liza, pagkatapos ng kantahan at talumpati dito, diretso na maya-maya sa Quezon City ang mga grupo at sasabay sa Human Rights Group para doon na ituloy ang kanilang protesta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Zona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Alright, oras po natin mga kapamilya. 8:33 na po ng umaga. Magbabalik pa po ang Tandem ng Bayan.
12: Ang oras ay natin sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies.
13: 26.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: DZMM, Zona 2026. Zona 2026. Doble sa pagis, doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan. Lampayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado DZMM.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: DZMM. Numero uno sa aksyon.
12: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
15: Cough, cough, wet away! Yay!
16: Pambatang lagundi, Plemex.
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pag-unlad ng ekonomiya.
18: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
13: Transportasyon.
18: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
13: Kalusugan.
18: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
13: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
18: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
13: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan nina Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Oras po natin, 8:36.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
13: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
2: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Liza Aquino pa rin po, pansamantalang humahalili sa nag-iisang Doris Bigonia. Kasama ko rin po ngayon live sa Senado ang aking partner na si...
1: Robert Mano, good morning ulit, partner.
2: Good morning, partner. Ayan, ito na nga, pinag-uusapan natin ngayon ang ilan sa mga nabanggit ng Pangulo ng SONA 2025.
1: Mm-hmm.
2: Alam naman natin, last year, ang naging highlight niya ay yung kanyang quotable quote na, mahiya naman kayo. At tapos binunyag niya itong mga biglang pasabog na maanomal yung mga flood control projects, partner. At hinggil nga dyan, partner, ay nasa Zoom na po ang co-convener ng Artikulo 11 at former House Deputy Speaker na si Attorney Erin Tanyada. Attorney, magandang umaga po, Liza and Robert po sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Attorney.
20: Magandang umaga, Liza at Robert. Of course, happy anniversary sa DZMM, 40th year.
1: Salamat po, salamat.
2: Go ahead, partner.
1: Oo. Eh, attorney, unang-una po ang sinasabi ng publiko. Una sa inaabangan talaga nila na gustong marinig sa Pangulo ay syempre yung pagsugpo sa korupsyon. Pero kung bibigyan natin ng siguro comparison kung paano na-resolve ng administrasyon ngayon yung ipinalabas nila na issue ng korupsyon last SONA, nakakita ba natin na may na-resolve naman talaga or ibig sabihin, umusad naman kahit papaano o sadyang mukhang talagang baka mainip lang yung taong bahay sa kakahintay ng resulta dito?
20: Alam mo, Robert, talagang mabagal. Mabagal ang usad, no? Ewan ko kung dahil ito na ay

0: no? Tapos sa mga DPWH officials. Eh, kung titignan natin, kung pag-aaralan rin natin yung flood control scandal, hindi lamang ito eh, ang mga sangkot dito. At nakakalungkot nga, parang kung titignan nga natin, eh, nakafocus lang sa probinsya ng Bulacan. Eh, alam naman po natin na marami pong sinumbong ang ating taumbayan sa portal na binuksan po ng ating Pangulo. At hanggang ngayon, naghihintay kung ano ba ang mangyayari dito. At kung titignan natin, baka dahil nga sa nilagay na criteria ng ating dating Secretary of Department of Justice na ngayong Ombudsman, eh, na kailangan certainty of guilt, hindi na simple probable cause. So ito yung nagpapabagal sa lahat, no? Nung isang araw, nabalitaan natin, merong isang congressman mula sa isang party list na kinasuhan na rin po sa Sandigan Bayan. That's a good step. Pero alam natin, marami pang congressman na contractor na nasangkot dito sa flood control at na kailangan na sampahan ng kaso ng Ombudsman.
1: Opo, Attorney Erin, considering na after dito, hindi po ba may binuo pa na body, independent
2: Tama.
1: Body para imbestigahan ito, para makatulong ng DOJ, para makatulong ng Office of the Ombudsman. Parang kung kailan nagkaroon tayo ng ganitong body, parang mas mabagal pa rin. Parang wala namang pinagkaiba. Tama po ba observation?
0: Well, kasi ang mahirap dito, kung susundan natin, Robert and Liza, yung sistema, yung independent body, yung ICI, was what we would say a fact-finding group, no? That collected all possible data against those who responsible for flood control. Ang magiging problema dito, syempre, hindi naman yan tatanggapin ng Ombudsman, no? Hook, line, and sinker. They will have to reevaluate the evidence collected, and does it reach that level na hinahanap na certainty of conviction, no? Ngayon, kung hindi umabot doon, kailangan magkaroon po ng mas malalim na investigation uli mula sa hanay ng Ombudsman para malaman kung talagang itong mga sangkot na ito ay makakasuhan. Kaya nakakalungkot, ito yung naging resulta na ng ICI na nung pinasa po yung boxes of evidence, no, na pinasa po sa Ombudsman.
1: And then last on my part, Attorney, bago ko ipasa kay partner Liza, ano, paano rin nakakatulong ngayon kasi sa social media, alam naman natin kaliwat kanan yung mga naglulutangan, eh ngayon ang tina-target ng Office of the Ombudsman, ang dami sa social media ang sinasabi may mga tao sa loob ng Ombudsman na nababayaran para matulog yung kaso, para hindi umusad yung kanilang kaso, may mga nasusuhulan, may mga binabanggit na pangalan. Paano lalo nakaka-apekto ito doon naman sa pananaw ng taong bayan na sana may mga makulong, sana merong resulta yung inilabas na expose ng Pangulo?
0: Alam mo, ito yung nakakalungkot dito dahil nung nag-assume ng Ombudsman, si Ombudsman Boying Remulla in his position, siya mismo nagsabi kung ano yung mga kalakaran sa loob ng Ombudsman, no? Ang tinatawag nga po niya dyan eh, parking fee. No, ngayon ang tanong dapat na masagot ni Ombudsman Remulla, itong kalakaran ng parking fee ay ito ba ay nabigyan na ng solusyon o hanggang press release na lang yung kalakaran ng parking fee? Kaya importante na mismo si Ombudsman ay linisin yung opisina sa mga taong nakikinabang, no? Dito sa usapin ng parking fee na yan. At ito yung nagpapabagal. And this takes away confidence, no, in the system of justice dito sa ating bansa. Ang habol ng lahat, dapat hindi lamang itong mga maliliit na opisyales ng DPWH, no,

0: maski nandyan po si Secretary, pero gagawin yata state witness. Pag-aaralan ng Sandigan Bayan, nandyan si Yusek Bernardo. Dapat tignan rin yung iba't ibang mga regional, no? Regional offices ng DPWH na sabi nga po ni dati ni Mayor Benji Magalong na malawak. Malawak itong usapin ng korupsyon. Kaya nababagalan ng taong bayan, mismo si Ombudsman ang nagsabi, December, dapat meron na. Marami na. Eh, dumaan ng December, dumaan ng Valentine, dumaan ng Holy Week, ngayon nasa pangalawang zona. Kaya inaabangan ng taong bayan, ano yung report ng ating Pangulo dito dahil sobrang bagal.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Attorney, cambio lang ako dito sa isa pang balita, kamakailan lang po kung saang pinayagan po ng trial court sa Cebu na makapagpiansa ang kontratistang si Sara Discaya, 1 million bail para po sa kanyang Davao Occidental case. And may I just read lang yung dahilan ng trial court bakit sila pinayagan? Kasi the prosecution evidence failed to prove that Sara Discaya has direct active participation dito po sa maanumalyang proyekto. Now, this is my question. Kontratista pa nga lang po si Discaya, hindi pa po siya politiko. Pero nahirapan na po ang prosecution na magtahi ng ebidensya na direktang magpapakita na siya ay may direct participation dito po sa isang proyekto pa lang po ito. So, ano po ang assessment po ninyo kung sa maliit na ganitong sitwasyon, nahirapan ng prosecution magtahi, kumpiyansa pa po ba tayo na may mapapakulong po sa mga hanay po ng mga politiko?
0: Ako, kumpiyansa pa rin ako, no? Kung babalikan nga natin yan yung kaso ni Discaya sa Cebu, bagamat hindi ko pa nababasa yung buo, no? Mm-hmm. This is not yet a decision on the merits of the case.
2: Mm-hmm.
0: This is just with regard to the motion for bail.
2: Mm-mm.
0: Ngayon, oo nga, no, merong statement ang huwes tungkol dito, pero hindi pa pinal yung kaso.
2: Mm-hmm.
0: So it is incumbent sa ating prosecution team sa Cebu to bring out or to search for other evidence
2: Mm-mm.
0: that will link Discaya to the case. Ngayon, of course, hindi ko naman sinasabi na mag-gumawa ng kahit anong fabricated evidence.
2: Mm-mm.
0: Pero kung talagang wala, no, baka hindi nga talaga sangkot, no? Let the prosecution do its work. They know the weakness of their case. They know what to do, no? Ano yung kailangan nilang dagdagan na pag-iimbestiga o ilabas para lalong mahuli, no, o mapako si Discaya. Ngayon, kung talagang wala, wala tayong magagawa.
2: Mm-mm.
0: Kaya nga ito yung babalikan ko yung sinabi ko kay Robert, yung threshold na hinahanap ng ombudsman, yung certainty of conviction. So hindi ibig sabihin na masabi natin na dumalabas yung pangalan, no, pero kung wala naman talagang ebidensya na mako-convict, bakit mo kakasuhan? So kaya maybe that's the reason why mabagal rin ang trabaho ng ombudsman, pero tingin ko hindi lang sobrang bagal.
2: Opo. Second question ko po dito, yun nga po, ang ombudsman ay nag-file ng complaint for preliminary investigation pa lang. So tama po kayo, dumaan na ang Valentine's, ang Holy Week, nag-summer vacation na, nag-aral na ulit ang mga bata. Pero ngayon, complaint for preliminary investigation pa lang against former House Speaker Martin Romualdez Zaldico and other alleged co-conspirators dito sa flood control project. Ano po ang inyong reaction to this? Of course, sila Romualdez magbibigyan pa ng pagkakataon to comment. What are your thoughts dito po sa galaw ng ombudsman?
0: Well, again, dumaan ito sa proseso, no? Field investigation report. I'm sure they looked at the ICI report on this. Kaya natagalan. Ngayon, they think they've concluded their investigation, so ripe for preliminary investigation. This is part of due process na bibigyan si dating Speaker Martin Romualdez ng panahon na sagutin yung charges against him through a counter affidavit. And then after that, kung makikita na hindi sapat yung sagot, isasampa na yan sa Sandigan Bayan, and the Sandigan Bayan now will decide whether to issue the warrant of arrest or not.
2: Alright, maraming salamat po, Attorney Erin Tanyada, sa oras po ninyo.
1: Siguro last na lang, habol ko lang kayo.
2: Go ahead.
1: Attorney, itong issue ng corruption, itong larawan ng corruption sa Philippines, ano, kung hindi ito at mag-maintain na ganito yung facing natin at matapos yung administration na halos ganito lang yung nangyayari, ano yung pwedeng maging impact nito sa image ng Marcos Jr. administration?
0: Well, wala siyang legacy. No, maganda na nga yung umpisa niya na he divulged this corruption, although all of us know about it, no, na nangyayari talaga. Pero ngayon, kung dati yung Napoles, bilyon lang ang pinag-uusapan, 10 billion, ito trillion. Mm-hmm. No? And ito yung pagkakataon dapat ng administrasyon na habulin itong mga kongresista, itong mga opisyalis ng DPWH sa iba't ibang mga regions, no, na gumagawa ng kalokohan. Dahil kung titingnan nga natin na Robert, mayaman ang ating bansa.
1: Opo.
0: At ito ang isa sa mga rason, ang corruption ang isa sa mga rason kung bakit tayo ay nananatiling isang mahirap na bansa. Marami pong problema, no? May smuggling of agricultural products, merong pagsasamantala ng iba't ibang mga sektor. Walang focus nga eh. Kailangan itong mga problemang ito ay talagang hindi band-aid solutions, kundi talagang long-term solutions ang dapat gawin ng administrasyon.
1: Thank you, Attorney Partner.
2: Ayun po, maraming salamat po, Attorney Erin Tanyada, sa oras po ninyo, sir. Makikibalita po kami sa inyo. Kayo'y tututok din sa zona, ano, sir?
0: Yes, of course.
2: O yun, gusto naming malaman kung ano pong magiging reaction ninyo tomorrow. Thank you so much, sir, sa inyo pong oras.
1: Thank you, Attorney.
0: Thank you, Robert and Liza. Happy anniversary ulit.
2: Ay, maraming Thank salamat po sa inyo. Partner, nandito na po sa linya natin ngayon si Representative Francisco Paulo Ortega, ang 1st District Representative, the 5th, ang 1st District Representative ng La Union and House Deputy Speaker.
1: Mm-hmm.
2: Representative, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po.
1: Good morning, Kong.
3: Hello, magandang umaga po. Salamat po sa pag-imbita.
2: Alright, Partner Robert, go ahead.
1: Apo. Kong, unang tanong po sa pagbubukas po ng panibagong sesyon ninyo dyan sa Kamara. Ano ba ang inaasahan ng publiko na mga una ninyong ilalatag ng mga panukalang batas dyan sa Kamara na may direct impact po sa ating pong mga pangkaraniwang Pilipino?
3: Well, naka-angkol po yan sa magiging LEDAC priority measures ng Pangulo. Siyempre, magsiset po siya ng direction. Pero kung pupulsan po natin yung mga nakikita nating surveys, saka yung mga actual na pangangailangan po, nakapaikot po talaga to sa ekonomiya at lalo po sa basic services na kailangan po natin. Makikita nyo naman po na maraming external forces na nagkukos po ng mga problema natin, yung mga pang-araw-araw na gastusin, yung mga pagtaas ng presyo. So inaasahan po natin, aside from the accountability crusade po ng Pangulo, puro economic saka economic relief po yung sentro po ng magiging zona saka part po ng LEDAC measures.
1: Alam natin, Kong, na previous years may mga LEDAC na din tayo at may mga priority measures na rin tayo na inilatag, ang palasyo. Siyempre, meron ng Senado at ang Kamara. Ano, ito bang mga nauna na ito, gaya ng Atay Political Dynasty Bill na ito, may future pa rin ba ngayong papasok na Kongreso?
3: Well, karamihan naman po na naipasa namin dun sa House. Nagkaroon lang po ng konting bottleneck po nung sa Senado kasi maalala nyo po, meron naman pong may mga nangyari po na hindi inaasahan during the last few weeks of the session. Malaking bagay din po na nakapag-call ang Pangulo ng special session, ngunit hindi po umabot. So kailangan po naming medyo mag-double time ng konti kasama ng aming partner sa Senado para po mapirmahan po ng Pangulo at maging batas po itong mga important na LEDAC priorities na to.
1: Opo.
3: katunayan nga po, meron po kaming grupo ng mga congressman ngayon na maghahain po bukas nung parang gumawa po kami ng isang bill, yung tinatawag po namin na pamana bill. Ang dating po niyan is for minimum wage earners na makaka-receive po. Digital po yung disbursement nito, ibig sabihin parang ATM style po siya. Para po sa ating mga minimum wage earners na magkakaroon po ng parang 12,000 a year na proposal po, tapos parang 200 a day po ang max na pwedeng gamitin nung ATM card na yon, makakatulong po sa pangkain, makakatulong po sa daily transportation. So sana po makuha namin din po yung suporta ng karamihan ng aming mga counterparts. So basically po, parang napag-isipan, saka sabi namin tulong na rin namin to sa LEDA priority measures. Si Kong Jude Asidre po ang principal author natin.
1: Ayun, opo. Kong, bago ko ipasa kay Liza, next niyan, syempre, kapag after the soda, ipapasa na sa inyo ng Pangulo yung panukalang budget for next year, yung General Appropriations Bill, yung GAB 1. Paano ninyo pinaplano na busisiin at aralin ito, considering na busy din po yung ilan sa mga inyo dahil nasa impeachment po yung iba, at syempre may mga committee hearings pa po kayo sa ibang mga panukalang batas naman?
3: Ang diferensya lang po namin siguro sa Senado is marami po kami sa House of Representatives, no? At karamihan naman po yung mga chair na nandun po sa impeachment, hindi naman po sila yung mga main characters, saka main chair po nung mga committees na involving the budget. So, meron pong mga vice chair, pero karamihan po hindi naman po maapektuhan yung daily business, saka yung rigors po nung everyday na budget hearings po. So, time management lang po siguro, saka like kami po, mga deputy speaker, may time po na magjo-duty kami at mag-preside. So, hindi po kami agad-agarang makakasuporta ng daily naman sa impeachment. Baliktaran lang po. Time management lang po.
1: Partner.
2: Sir, to wrap up this interview po, we only have 4 minutes left dito sa program. Kumusta po ngayon dyan sa House of Representatives? Ready na po ba? All systems go now for the SONA, sir? Go ahead.
3: Actually, kakarating ko lang po. Wala naman pong problema kasi usually po nagkakasession naman po kami ng umaga.
2: Mm-hmm.
3: Meron po kaming session ngayong alas 10 ng umaga. Tapos yung usual po na preps before they close down at around 1:30 or 2 o'clock.
2: Mm-hmm.
3: At hopefully po, after po nung start, baka mga 3:30 to 4 o'clock po, nagsasalita na po yung ating Pangulo.
2: Marami na po ba nandyan, representative, na mga kasamaan po ninyo?
3: Marami na pong congressman, saka may mga, syempre yung mga staff po at lahat, kasi nga po may session pa ng umaga. So medyo administrative matters lang naman po yun.
2: Mm-mm.
3: Ewan ko lang po kung may ihahabol pa ng mga third reading bills.
2: Ba, maghahabol pa?
3: This early. Or baka this week po. Itong Tuesday at Wednesday po yun.
2: Naghahabol ng timeline sila, representative. Maraming salamat po, sir, sa inyong oras. Alam ko yung busy po kayo for today, sir. Thank you so much.
1: Thank you, sir.
3: Thank you. Salamat sa pag-imbita.
2: Ayan po si Representative Francisco Paulo Ortega V. Hindi na ako nagkamali ngayon.
1: Kompleto.
2: Kompleto na tayo. Ikaw ba junior o the third ba, partner?
1: Wala.
2: O Robert Mano lang.
1: Robert Mano lang talaga tayo.
2: The 47th, ganun.
1: Ikaw, ano ilalagay ko? Liza Akinuda?
2: Wala, nag-iisang the 53. Lalo na nagtotrowback tayo ng mga Radyo Patrol numbers natin. Pero ayun nga, ang ganda ng mga natanong mo kay Representative, talagang maghahabol sila ng timeline nila ngayon kasi talagang sumisingit ang mga investigations in between the sessions. May budget na nga yan. May impeachment trial. Sulit na sulit ang oras ng ating mga kongresista ngayon, partner.
1: Nako. Gamit na gamit, partner.
2: Oo, ikaw kailang. Ikaw. Ikaw niyan. Ikaw niyan, mahaba-haba pa ang araw mo. But partner, thank you so much.
1: Tatamahan mo naman ako.
2: Hindi, okay na tayo. After neto, day off na natin . Kaya sagad ng energy natin. Energy! Hanggang alas 9 ng hapon. But ayun, partner, baka may mga nais ka pang sabihin, batiin bago tayo mag-wrap up sa program.
1: Hindi. Partner, thank you very much. Siyempre, get well soon kay ating Doray. At maraming salamat, nag-iisang Liza Aquino sa pagsama sa atin sa Tandem ng Bayan.
2: At maraming salamat din po. Thank you so much, Sir Robert Mano, for having me dito po sa inyong programa. Maraming salamat po mga kapamilya sa tumutok po sa ating isang oras na huntahan, pag-uusap dito po sa Tandem ng Bayan. Ipapasa po namin ang bola sa ating Golden Voice. Balita Patan, susunod na kasama si Peter Musngi at Rica Lazo. Partner, ingat ka dyan sa Senado. Maraming salamat sa iyo.
1: Thank you.
2: See you, kapamilya!

0: So, Blue, hindi ka naririnig. I barely Hello? Hear you.
1: Hello?
0: Ayan.
1: Oh, okay, okay. Wait lang. Gio, teka lang.
0: Okay. Oh, CR, CR. Pakaipa kasi CR ng CR yan. Ano ba yan? Ano? Ay, wala kasi. Ba yan? Di natin pwede asarid eh. Kakatapos lang ng DZLB eh. Kung pwede nga lang sana nating ano eh, maaya dito sa ano eh, sa program.
2: Para awo mo na, uuwi pa si Kuya. Pao mag...
0: Yun nga eh, sayang nga eh. Hindi, alam mo yung pa ang ginawa natin sa ano, sa pre-trial ni Dutz. Tapos after
2: Naman ganon. Hindi kasi,
0: after
2: nun ano.
0: Began, sayang nga eh.
2: Alam naman kasi, simulcast, kaka-uwi ko nga lang din.
0: Tinga, hindi tayo na-brownout eh, no? Diyos ko po. Uy, Lods! Tinga. Kung ka dapat nagbubuhat dito eh, ba't ako pinagbubuhat mo?
3: RJ! RJ! RJ! RJ!
4: Under execution order number 67, panibagong host na po ng Tambayang Quadro Plus, si Mido!
3: RJ! RJ! By the way, yung ano pala, yung nag-beep pala kanina sa radyo ni ano, sa radyo ni AJ kanina, is yung V-ban mo, hindi yung Discord.
4: De, kasi
3: yun nga yung reklamo ni ano eh, ni AJ.
0: Ano, mamaya tayo mag-inuman guys, sa program ko. Mag-inuman tayo mamaya, tapos yung iinumin tubig.
3: So, ang ginawa ko guys, So ang ginawa ko is ni-reroute ko sa ano, sa Discord yung B2 instead na yung sa yung V-ban yung ginamit ko. Ay, oh, dirisad ano, dirisad RJ, ang imuhasang V-ban diri kay Sigig Beep. Mao sa bito to ang kuan ni tingog sa radyo ni kuan ni AJ.
0: Ano ba ka, ano si Lodge? Lods kasi, nag-screen share pa siya eh. Maubos talaga data mo niyan. Anyway. I think we should end muna kasi ano na rin, no? 6:54 na. Panahon na para sa seamless transition. Ayan.
4: Seamless na! Charla.
0: Seamless na! De, joke lang. Ayan guys, maraming salamat po sa mga nanood.

0: Abang na ang lahat. Ang talk show na may everything at anything. Paparating na sa inyong radyo at telebisyon. Kasama ang inyong nag-iisa, Kabo ng Masa. Cooking, editing, gaming, lahat ng yan nandito sa Gabi Kabo! Simula Hulyo a 27, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa FBS.
1: Kalokohan!
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
3: Bayang kwadro!
1: Kwadro!
2: Kapat lang!
1: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
4: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions. Season 2!
5: Oh my god! Oh my god!
4: Midori's Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: Two hosts, double the chaos.
5: Kaya tuwing Sabado,
4: magsasama ang dalawang Smile Jacks
5: upang manggulo
4: at mantrip sa inyong gabi.
6: MSA, because MSA enabled the f***ing NSF to hold the option.
7: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
6: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
8: Magpapasya siya di wrong, but yeah.
3: Ito
8: may idea ko. Ito bang yung .exe file? Ay,
4: no. The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
9: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
10: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Miss na yan.
11: MNL 48
3: with that.
11: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Plak-plak.
11: Sagada po na mag-ato.
9: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
4: This is the party! This station is currently under attack!
12: Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
13: Geometric Adobo!
12: Geometric Adobo!
4: Michelle's Party Club!

0: Huh? Huh? Live na ako! Oh my God! Magandang gabi, mga kabu, mga smileys, mga kasiks, at mga kapidoy! Oh my God! Sabayan po tayo napapakinggan sa Smile Radio, Smile Channel, GZH1026, at sa FBS! Mga
1: guys, fake news. Hindi po tayo naka-live sa FBS, guys.
0: wala tayo. Minus na 'yan. Okay. Mga gabo! Gabo na! Oh my God! First ever episode ko. Holy! Oh my God, Kumusta mga kaibigan, mga smileys? Holy! Ewan ko, ano ba masasabi?
1: Peace reveal!
0: What if ayaw ko? Oh my God. Sunod na yan!
1: I will explode your show!
2: Ayos!
0: No!
2: Si Bibi nung nag-reveal ng mukha sa vlog? Wow, ha?
3: Face reveal ka na sa
0: hindi pa ako sanay magpakita ng mukha, ha? Pero sinasanay ko lang yung sarili ko. Kasi ngayon hindi muna.
2: So, sanay ka matulog, on stream ay...
0: Oh! Hoy, unless na sa private call, hindi naman sa private captain na. Hindi pa ako katulad ng MSA na may malakas na confidence. Kahit nga mag-show siya, nakaligo straight. Wala akong ganong confidence.
2: Hindi. Kasi ikaw naman, ano ka naman? For the younger viewers, dahil nagluluto ka naman. Ano ba?
4: Yes. You're for the younger viewers because the younger viewers
0: are... Speaking of luto! Yung kayo nga, Ayan, speaking of luto, mga gabo, abangan nyo mamaya siguro 7:30 after the break, magsisegment na tayo, which is cooking segment. So, abangan nyo lang mamaya. Oh my God! Okay! Simulan natin yung programa. Simulan tayo with our introduction. So, if you don't know me, the name's Gabriel alias Gabo Ansaldo. Yes, Gabo. Hindi Gabo! Hindi. My God. Ayan. Some of you all know me as a guest host sa Kabila, which is Cool FM. Shoutout pala, mga kalamaw, kay Mr. Owner Yo, Dax, at si TCP. Shoutout sa inyo talaga dalawa. Oh my God. Yes, naging guest host po ako sa kabilang net. And I wanna thank them, the both of them, na pinatuloy ako sa kanilang daan. Kahit na as a guest host na. And I talagang nag-enjoy ako sa tuwing kasama ko sila habang show, kaya mga programa. Pinuputol yung gabi-gabi. Oh my God. Yan. But maybe some of you will know, mga OGs dyan, if you don't know, ako po, yes, owner ng FBS, yung bias channel na hindi nyo pinapanood yung...
1: Fake news, hindi po totoo.
0: Yung fake news.
4: Fake news
0: pala, ha?
4: Ako yung may-ari ng FBS.
1: Kasi ang totoo, guys, hindi nyo alam, ang Sandoval Media ay FBS. Dahil si Gab ang may-ari ng Sandoval, ako pala yung may-ari ng FBS, guys.
0: Ano to? Opposite day? Grabe ka naman.
1: Kaya nga sinasabi nila DBC9, eh.
5: Na ano yung FBS yung palaging kinokopya ng mga ano?
4: Kaya pala na-upload yung DBC.
0: Ay, speaking of kopya, shout out sa mga copycat fan-made channels! Ha? My God! Isa pa dyan yung, hindi ko na i-mention yung pangalan, pero talagang kinokopya ang blueprint ng network ko. Oh my God. Do better,
1: alam nyo,
0: guys.
1: Yung mga PD, yung mga batang yan, Gab. Kinokopya ang ginagawa namin. Yung una.
0: Yun na nga!
1: Akala ko may exclusive rights ako sa Greenman. Yun pala, kinokopya nila ang G1.
0: Yun na nga eh. Kung mag-gray one tayo, sila naman mag-gray one. Di talagang sinasunod yung yapan natin. Like, what the hell?
1: Guys, abangan nyo po. gagawa ako ng air check, ha? Ang air check ko, magti-3D ako, magda-blender ako, courtesy of Blue Wave.
4: Tapos magda-blender din
0: akala siya. Akala ko magsisira ang puro ka na kayo dahil magdi-3D ka naman. Do not be like us. 3D makes you mentally ill.
3: Based on my
0: experience.
6: You don't do that to me. You don't do that to me. You don't do that to me.
0: Oh my God. Wala na akong matapit. Oh Lord. Ay, tama. Since na alam nyo naman na ako rin ang may-ari ng FPS. Some of you all know din mga OGs since from the pandemic na may addict. Siyempre addict. Oo, addict sa sponsor bumper. Oh my God. Sponsor bumper. Oh my God. Damuto is...
4: Wow.
0: G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Mr. I, siya lang.
4: Yun na.
0: Hindi na masabi, munti ko na masabi. Wala ko pang sinabi, Mr. ang sinabi ko.
4: Oh! Oh,
1: okay, oh na, Jazz. Ay, sorry na.
0: Ay! Nag-dong! Nag-dong! Wala, mag-judge talaga.
7: Guys, ito pala, channel lang ano, guys. Ito pala, channel lang FBS. Ito yung channel lang FBS. Oh.
4: Trick or treat ka!
0: Oh my god, tingin-tingin talaga ng TOC. Ah! Cringe! It's a cringe channel! Oh my god, DBC! We are everywhere! Oh my god!
1: Panoorin mo yung old video niya, bre! Panoorin natin yung old video niya.
5: Ano yung my Angry Birds tune? Yung my Angry Birds tune!
4: Ah! Bloopers video! Yes!
0: No!
4: Angry Birds tune!
1: Let's watch the first FBS. Skip mo lang national anthem, copyrighted eh. Copyrighted national anthem. Skip mo lang.
0: Oh my god. No! No! Bino!
2: Last.
0: Game Master Era.
8: Programa.
0: Morning show. What was I thinking?
8: Ay, kailangan sa mga batang manonood.
2: Nananagap, tapos na. Inungkat na.
0: No! My voice! It's a cringe voice! No!
4: Oh my god.
0: No! Unang bungad pala mag-sign on. Angry Bird, ang galing. Naging morning show pa talaga. My god, ang cringe. Mga kaibigan, subscribe na lang kayo sa FBS Network. No! Wag na.
1: Guys, yung mga subscriber ng FBS, ilipat nyo sa Smile or ilipat nyo sa Sandoval, guys. Mas maganda pa content ng Sandoval.
0: Yes. Alam nyo, I'm willing. Yung mga subscribers dyan ng FBS, ilipat nyo sa Smile. No! Mag-subscribe na kayo sa Smile at sa Sando. Sando Media na bumabenta ng Sando.
8: SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitive tema at eksena na hindi angkop sa mga bata.
0: Wala, tinamad talaga ako.
9: Truth is, I'm
0: English
9: past,
0: dub.
9: So
0: oh, original dub nga yan. Pagka na lang. Ano iniisip ko naman? Ba't nilagay ko yung kanyang... Oh my god.
1: No Tayo News Frontier! No Tayo News Frontier!
0: Ow! Oh! Ano yun?
1: Okay, wait lang, meron mo tanong bago i-post.
0: Okay, sige. Ano?
1: Doon sa Undas Tips, saan mo nakuha yan?
0: Wala pre, since naghahanap ako ng mga report para doon sa headlines, nag-search lang talaga mga 2007 na mga videos talaga. Iniisip ko, yung specific na upload date niyan is ka-connectado doon sa yung Undas. Eh yun yung lumabas din. Nung sinash ko yung Undas 2007, yun lumabas na videos. Namin ko, kunin ko na lang ito, tapos lagyan ko na lang na headline, Undas Tips with the Hey Bros. Parang ganun. So, wala na akong ibang mahanap na matinong ano.
10: Ay araw ng pag-gunit natin.
0: Yun, yun yung ginamit ko pag headline. Mauna. Ay, nag-cringe ako dito. Yeah!
11: Ako si Jim Carcaroke.
12: Ada po naman si John Hardy Alienwebo.
0: Gusto na kaya yun, no?
13: Oh, may template! Unsubscribe!
0: Magandang gabi, pangit!
1: Unsubscribe kasi naka-template! Unsubscribe kasi naka-template!
0: Guys! Unsubscribe na kayo! Open sa FBS! Oh my God! Oh Lord.
13: Ano? Ito gabo.
0: Oh.
13: Ito gawin mo sa Old Beach.
0: Ano?
13: Just unlist mo na lang. Tapos lagyan mo sa playlist non-canon videos.
0: Alam mo pre, tinatamad na ako para i-unlist lahat ng mga non-canon videos ko. My God. Maghihintay pa ako ng motivation para lang ako kumilos. Ayan ako, I run with motivation. And as of now, naubot lahat ng motivation
1: guys,
0: ko na pupunta sa
1: guys, smile. Guys, you guys, bibiliin ko na po ang FPS Network.
0: No!
10: Oh man.
0: No! Ika-counter kita. Mga kababayan, I will buy Sandoval Media. Maraming salamat.
13: Oh!
0: Klepto. Ay, itong klepto. Out of all PSA yung ginawa namin ng 3D2D2, ito pa yata yung ginawa kong mas matino. Kasi, ang alam ko yung lahat eh, may mura talaga eh. May mura yung iba, pero... Ay, madago pa yung mga ano. Ang cringe pa noon ng community namin. Or mga kinilit!
13: Oo
0: nga! Mas ano pa kami?
13: Oo, yung mga ano!
0: Mas ano pa kami?
13: Yung ano, klepto, sa klepto. Ano, gabo?
0: Oo, mga klepto.
13: Yung ano,
0: klepto. Nakita nga nila yung ano, yung parang... Yun nga, ginagawang paro nila. Either matino, naging matino na yung ano, yung mga bata ngayon. Kaya di na sila nagpapakita
1: ng paparami. Na. Pre, hanggang na yun, yung mentality ng 2022, nandito pa rin. Kumbong ko sa atin yung mga ano, yung mga
0: poster, yung mga... Hindi na wala ang mentality.
1: Kaya hindi na ako nagpa-fanmade. Alam yung ginagawa namin, nag-smile.
0: Smile, tama.
13: Yeah,
0: yun din ang rason din,
13: guys.
0: Mga gabo. Hindi na ako active sa FBS. Bahala kayo dyan, mag-report pa kayo ng... Guys, yung content, please, TBS! Oh my God, please!
13: Canceled.
0: Bahala kayo dyan!
13: Cancelled na ang TBS! Cancelled na ang TBS! Didelete ko yung channel, di joke lang.
0: Patara guys! I-delete natin by reporting the channel! Channel.
1: Mass report!
13: Oh!
0: Mass report ang TBS!
13: No! No!
0: Actually, o tingnan mo, sinasabi ko, ayan o! Oh. Ginagawang clip, oh my.
12: Napakalala ng
0: o tapos, yung channel profile pa, SBC, wow.
13: Wow!
0: Marley Pemidia, shout out dyan! Puro ka klepto! Oh my god!
4: Kasi sa Kai Master RG, meron silang
2: okay, Master.
4: MSA Paint. Oh my god!
0: MSA Paint. I agree! Correct! It is MSA Paint!
11: Ano lang ko yung gumawa si ano eh, si
14: ang sakit ng likod ko, eh. Gagi.
0: Sakit na likod mo? Ano? Chiropractor ako, pre. Pwede ko lang sipain yung likod mo, okay na?
14: Gagi, gagi, gagi. Magka dito, ha?
3: No!
0: Okay. Sa mga gustong mag... Sa mga gustong magpaputok ng ano dyan, ng buto, tawagin nyo lang ako. I will knock out all of... I will knock the hell out of you. Oo. Muntik na ako magmura.
14: By the way, I would like to shout out po kay... I would like to shout out po, oh my god, kay Ryan D. Assis. Shout out
0: no,
14: sa iyo,
0: oh
14: Ryan
0: D.
11: Ryan D. Assis.
0: Mga guys, abaga po. Ito po yung diehard pa ng FBN. Huwag niyo pong tantanan. Oh my god.
14: In fairness, Gab, meron kang super fan ng FBS. Kaso, ang problema kasi... part ng spectrum eh
0: sure diehard fan I will appreciate that pero wait. Yung idadama yung brand ko na ginagawa pa talagang reality ginagawa talagang realities alam mo Mito nagpost pa yan sa Kamuning Station ng Reddit talagang dinama yung brand ko like what the hell
2: ano nga pinito niya ba. Ano nga pinito?
0: Ryan D. Assis. Ryan D. Assis yata.
14: Oh my god! Last name!
2: Wait lang!
0: Oh!
14: Wait lang!
0: Oh my god!
2: Wait lang!
3: No!
0: Pambira. Ryan D. Assis and now the return of Mike Enriquez. Mangarap ka lang!
2: Guys!
0: Wala po.
2: I do not claim this guy. We don't claim him, y'all. He ain't us, y'all. Like, he ain't a homie.
0: He's trying to.
2: Okay?
0: He's trying to be us.
4: Yes.
2: He's never us.
4: He's not original.
2: Even if he tries to, I'm still the better the asses, bro. I'm still the better the asses. Okay.
0: I grab.
2: Like in every way, shape, or form, I'm still the better the asses.
0: Yes. Kaya nga.
2: So we can go to hell and just burn in hell, I guess.
0: Yeah. Okay. Shout out kay Ryan D. Assis. Pagpahingayin mo naman si Mike Enriquez. Ginagawa mo pang content. Grabe ka.
2: Ew. Okay. Ito ha. Ito ha. Guys, at least. Guys, here's the thing. Kung ginagawa niyang content si Mike, I'm sorry, but I went to his wake. I went to his wake, y'all. Like, kahit gawin mong content yan, eh, kung hindi mo man lang pinuntahan nung kasagsagan ng ano niya, ng public viewing, eh sorry na lang.
0: No, like,
2: you can never
0: masakit talaga mawalan ng masakit talaga mawalan ng ano, pinaka-respetado, patigang mamamahayag na matagal na nasa field ng ano pagbabalita. Respetuhin naman na. Huwag kayong ganun. Huwag naman gawing content lahat. Yung mga patay talaga ginagawa niyong content. Huwag naman. Respeto naman.
4: The problem is dude has potential talaga kasi ano, di ba nakita mo Gabo? Si Chroma Key.
14: Bro. I gotta be very honest. Ito ah. The guy doesn't have... It's not like he doesn't have the potential. The potential is misuse. Because
0: yes,
14: of... Again.
0: Eh,
14: misuse lang. Hindi natin make-easy nang talaga na na-misuse siya. At the same time din, can you... At the same time naman din, it's... siguro lack of guidance na din yan eh.
13: Nga nga.
15: Mabagay nga.
14: He is practically, ano, yung Ryan na yan, I do believe na, oo nga, may potential niya, pero, what, anong, ano yung potential na yan kung ginagamit lang yan sa, ano, mali. Or di kaya, ginagamit lang sa walang kwenta. Sorry ha, pero, the problem is that hindi na misuse yung potential niya. If anything, dapat kung ikaw ang ikaw ay parent ni Ryan, dapat hindi na dapat nasa mid, hindi naman dapat sa community na to nagkikitambay kasi possible na maharas yung tao, possible din na yung mga impluwensya natin, yung mga impluwensya ninyo, gagawin niya na parang, gagawin niya din na parang tama sa kanya, which is mali. Mali yun.
13: Alam,
15: yun na lang talaga, yung mentality talaga.
14: Kaya nga, kung ako talaga, personally speaking, I would just, for the sake of him, I do believe na he needs to be out of the platform. He needs to be out. Like, genuinely speaking, hindi siya deserving sa platform, but I don't, pero it's for his safety naman din eh.
13: Yung problema lang dyan, ano, he's still gonna, I'm pretty sure with his dedication, he's still gonna make another account. Alam niyo ba, ano, yeah, I'm pretty sure
14: these kinds of people, yung mga ganun na tao, ganun talaga yan sila, dedicated yan sila, gagawa sila ng mga out account. Kagaya ni TGF, si TGF talaga, ganun talaga yan, si TGF. Pero kung iisipin mo, hindi naman, it's not their fault kung bakit sila naging tabu, kung bakit sila binabully, kung bakit sila hinaharas ng mga community members. Kaya nga, kaya alam mo ba yung response ko lagi kapag pag-usapan natin si TGF or si Ryan? Hayaan mo sila. Better to leave them alone kasi nakakaawa yung sitwasyon nila eh. Nakakaawa ka talaga. You need to be put under their shoes. It's not like, wala namang problema dun sa mga ginagawa nila. I just think na they need guidance din talaga. Like, legit, kailangan nila ng guidance, kailangan talaga nila ng kailangan talaga bantayan ng tao na yun. I'm not even kidding.
15: Yun na nga eh. Ito lang talaga din. Kung binibigyan yun din ng attention yun sila Ryan, si TGF, talagang dinadagdag yun din ng ano, ng parang fuel to the fuel ng ano kanilang ginagawa nila. Kaya sana guys, yung nga sinabi nga ni Gio, ihanan natin sila kasi alam ko kapag hindi natin sila pinansin, talagang magki-quits na din sila, tapos
14: hindi naman din sila sa makikita nila, pero it's to the point na mag-grow up sila at ma-realize nila oh, ma-realize nila yung mga ginagawa nila, wala namang kwenta-kwenta.
13: Oh. We were all like that.
15: So, ang ano lang talaga like natin, we hope na matatamaan lang sila ng maturity once na mag-grow up na sila.
14: Or di kaya may malalaman na parent.
13: Therapy.
15: Pero eh,
14: alam mo ba, na-miss ko yung ABS. Alam nyo guys, okay, switching yun ang topic siguro, no? Na-miss ko na yung ABS. Tapos yung bumalik yung ABS-CBN branding, talagang, oh my God, welcome back ABS talaga ako na yun. Pre, na-miss ko na yung Channel 3. When kaya ABS-CBN regional revival, bro?
13: Never! Kasi yung mga studios may ipis na.
15: Ipis.
14: Banat si J4 guys.
15: Huy, J4, petition, iban si J4.
7: Huy, grabe ka talaga J4. Naalala ko tuloy yung sa may Shrine Hills sa Davao. ABS-CBN Davao Shrine Hills. Naalala ko tuloy na ano, parang nagkadamo na tuloy yung ano, yung gate, yung building.
13: Oh, okay.
14: Hindi, ginagamit nila. At ang purpose lang naman ng mga building ng ABS sa ibang lugar dito is ano lang yan eh. Transmitter lang yun eh. Hanggang transmitter lang.
15: Yeah. Oo. Kasi kahit na shutdown na yung regional stations ng ABS, talagang ano, tawag nito, mahalaga pa rin or may mahalaga pa rin yung transmitter kasi ginagamit pa rin yan. Saka sayang eh. Sayang. Kaya ginagamit nila yung transmitter lang ng mga stations ng ABS.
14: Technical na lang halos lahat eh. Kung di kaya kuryente. Tingnan nila lang. Binabantayan na lang nila yung kuryente. Yung studio, binabayaan na lang yun. Hindi na lang ginagamit. Or di kaya nininisan. Hmm. Pero nga mga certain stations na nininisan yung studio eh. Pero na other than that, parang wala lang. Yun na yun. Also, I would like to point out, ABS-CBN is using the old map for the borders of Mindanao. Kasi walang Davao Oriental, mas lalo din wala pong Davao, walang Maguindanao del Norte at saka sa ano, del Sur. Digit. I feel like they're using the old map.
15: By old map, what do you mean?
14: Sa weather forecast ng ABS. Feel ko old map yun. Kasi walang Davao Oriental. Ay, hindi, walang Davao Occidental rather. At saka, tama ba? Oh, Davao Occidental. Tapos wala din, tas hindi nakasplit yung Maguindanao.
15: Ayun.
4: The reason why I say na nagka-AP is because, ano, they don't really enter the studios anymore, di ba?
14: Like I said, J4, kaya nga, pero hindi naman ako maging alam na namin yan. Huwag mo naman iliteral yung sinasabi ko. Grabe ka na, para ka na si Cairo.
4: Yes.
15: Grabe.
4: I'm LARPing Cairo, guys.
14: Okay,
15: LARP,
14: guys.
15: LARP.
14: Okay, you know what? Hold on.
4: Wala akong ginawa.
14: May gagawin ako kay J4. 5 minutes
2: commercial.
14: Time out. Ayan. Di natin.
2: Commercial na
15: ba? Aray! Okay. Ayun!
2: It's your time out!
15: Ayaw, tama! Guys! Break muna tayo. It's now 7:29 p.m. Magabo! Magbabalik ang gabi! Gabo!

0: wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.
1: Hey, Joe! No matter who you may be, Hey, Joe! Hey, Joe!

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Bayang kwadro. Kapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: tanyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
3: Is na yan.
5: MNL 48
4: with 39.
5: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oh,
3: laglaga.
5: Sa kada po na maglaglaga.
4: Okay na.
5: Oh my God.
3: Sige, ulit. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

Yan, yan, yan. Magandang gabi mga gabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unang segment ng Gabi Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong putay mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, ahos at Norpork cubes, tipo ito sponsored, toyo, tubig at mantika, na for some reason, hindi ko man lang naisali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig at pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isisteam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga gabo ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay ko kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Norbuyon pork cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga Nor, give me a heads up, lechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinalsahang pork ribs.
Habang natutunaw ang butter habang hinahalo, papabayaan ko lang itong kumulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ng apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After niyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Magabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs, kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne, but mali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim at tamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating Sinarsahang Pork Ribs. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-una ng segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now for the first time as always, mga gabo, kain na!
2: Oh my God!
3: Napakasarap talaga naman
2: pinagpuyatan.
3: Yan!
2: Talagang pinagpuyatan ko itong bidyong to. Alam mo, wala akong tulog kanina. Saka na wala tulog, mga hapon na.
4: Oh na!
2: Di alam mo kasi, naka-record na ako actually. Siguro last week pa yata ako record. Pero, yep. Talagang sinubukan ko na i-upload sa drive. Walang hiya naman talaga tong drive na to. Hindi kaya mag-upload ng isang

0: Meron o! Nagutom kayo na!
1: Ang magsasabi ka, gab. Bilang ano ko, actually, ginaya ko yung recipe ni Gab, guys, kanina.
0: Uy!
2: Ona!
1: President approved!
0: Yes! President approved! Oh my God!
3: Oh, ito masasabi ko. Ito masasabi
2: lalagay na
3: ko.
2: Ng autograph.
0: Oh. Sige. Wait, shut up muna, Larp. Okay.
3: Sarap. Sarap.
0: Sarap. Alam ko rin, Larp. Approved. Okay. Oh, J4, ano man comments mo?
4: Ako. Please, lutuan mo ako ng ganun.
0: For the first
5: wala ka pagdila dyan. Baka naman.
0: For the first time ever. Wala na, pre. Naubos na.
5: Wow!
0: Alam mo, guys. Kasi meron kasi akong kapatid. And nagluluto talaga ako para sa pamilya ko. Kaya, minsan yung mga luto ko nauubos talaga ng madali. Walang naiiwan talaga kahit isang ano man na.
4: Wow, na.
0: Di kasi sa household namin, ako talaga yung tagaluto. Tagaluto sa bago magpasok yung kapatid ko, tagaluto rin para pang tanghalian. Ako din tagaluto para pang hapunan. Pero paminsan-minsan, nag-take over din yung papa ko para magluto. In case na may gagawin ako katulad nito, na importante, ganun. Kaya yun, talagang nagsiswap lang kami na magluto. Actually. Kasi kami ng papa ko at ako, talaga kami ang tambalan pag magluluto talaga. Kaya ganun. Kaya talaga masisisi nyo rin yung papa ko kasi siya nagpa-influence sa akin magluto. Pero hindi ko naman sinisisi, hindi ko naman...
5: Ano pala
0: ito, Gab? Hindi ko hini-hate. Kasi gusto ko lang kasi magluto, actually.
5: Main in women-dominated fields.
0: Ay, grabe. Naging ano na ako, Mido, tawag ito, house husband, pero wala pa akong asawa.
1: Gabriel Ansaldo, sa susunod mong recipe, ang gagawin mo na yun.
0: Sige, request kayo. Next segment, cookie segment, ano gusto niyo?
1: With peanut butter
5: at oyster sauce.
0: Gusto niyo? Kasi gagawin ko talaga!
1: Yes.
0: Live na live!
5: Actually, dapat nga live mga ano eh, live. I mean, yes, mga may be recorded, pero masaya din yung live. Live cooking
0: De,
5: segment.
0: Gagawin tapos, kong live. Gagawin ko live para makita yung reaction ko. Gagawin ko ng live.
5: Itlog,
0: na may peanut butter, oyster sauce.
3: Ako po.
0: At sige, eto. Abangan nyo na lang mga kabo. Next cooking segment. Luluto ako ng pansit canton na may peanut butter at oyster sauce. Live na live! Yun, abangan nyo yan. Siguro
5: yun,
0: pag...
5: Yun,
2: bakit ang tahimik niyo?
0: You will not forget, I promise talaga. Yan. Sige, regarding sa cooking segment mga gabo, talagang nakadepende din kung kaya pa ng energy ko o ng motivation para makapag... edit ng VTR for the cooking segment.
5: Wait, now did I see
0: kaya that? Siguro sa kaya kaya nga nung
5: that,
0: nagsimula na ako
5: mag meron kang low effort na ano mga cooking videos like pag tinatamad ka tapos ano tapos di mo feel magluto gawa ka ng ano sa cooking segment mo gawa ka ng mga recipes na pangtamad
0: si alam mo no binigyan mo talaga ng idea grabe ka sige
1: i-take mo pero hindi mo niya binabayaran si Gab ha kaya bayaran mo si Gab kada gawa
4: oh na
0: yes I need fee
5: pa kami you ng give ano, me ng putahe ay bali di pala pwede
4: Gabo
0: grabe Mido baka pag-exchange na tayo ng pagkain
5: well,
0: pag-abot sa akin panis na yung pagkain.
5: Diba?
4: You know what you should cook? Chicken teriyaki, tapos fried rice.
5: Oh my God.
0: Boy!
5: Economics.
0: Boy! Soon! I will take note that, J4. Soon, lulutuin ko.
4: Yes!
0: Okay, okay,
5: ano
0: yung sinabi ni Adam.
5: Asan? Kitchenomics?
0: Gab,
5: ay.
0: Yung mga... Helmut. Magpaspon...
2: Ano yun eh? Del Monte Kitchenomics.
0: Del Monte! Pa-sponsor ako, Charla.

0: Eh, sinabi ni Anima, Gab, yung mga pang-estudyante, especially para sa mga nasa dorm. Sige, take note ko yan. Hahanap ako ng recipe na bagay sa mga estudyante na nanira sa mga dorms. Yes. I will take note that. Kaya, mga po, request na kayo dyan. Paano nalutuin ko for the
1: month? May official name ka na. At sa Dokichinomics.
0: Oh, no.
1: Meron ka ng name.
2: Roboti L.E.
0: Ang sal, the kitchen na. What if may gagawa ng parody ng company?
3: Anong gaboti ili?
0: Anong gabonomic? Nagawa mo na.
1: Ay nga, ano nga eh. Ang sal, the kitchenomics.
0: Tapag, pag may gumawa ng parody niyan, na ng, pa, kanta ng, pa, parody na kanta, ewan ko na, I will throw myself. Gaboti ili. Gaboti. Check boy gabo. Ping ping ping ping ping. Dapat ginawa ko na yung ping ping ping ping ko sa BTR ko. Oh my god.
1: De. Ano ba? I'm an idiot sandwich. Ay, joke lang. Joke lang. Magano ka kasi.
0: What are you?
1: Pag magluluto ka ulit ng sinang lang fried rice, mag chili jump.
0: Oh, yeah. Why you putting chili jump on fried rice? You're making the fried rice wet! Ayya! I put my leg down because I'm disappointed! Ayya! Pero chili jam, hindi pa yata ako nakatikim ng chili jam. Tsaka, sa opinion ko, parang, parang social naman para magkaroon ka ng chili jam. I am not him! I will not be him!
1: Basta, kaya nga buti nga hindi ikaw si Adi, hindi ikaw si Jamie Oliver.
0: Jamie Oliver. We will not be, guys, do not be Jamie Oliver because he will make the recipes. Talagang wag. Uncle Roger is, ano, does not approve this. No, Oliver Amoroso. Pagka na, RJ.
3: Oh, no.
0: Nah. Ito yung Oliver Amoroso. Nagluluto ng ano edit pero pangit.
1: Bebas.
0: Ay, speaking of bebas, yung bebas, yan yung chili jam. No. Ayan mga kapo, 7:53 na po ng gabi. Ang time check na po ito ay atin sa atin ng Smile Radio at Smile Channel. Ayan, siguro siguro magra-wrap up na tayo kasi malapit na rin. Okay, mga gabo, that's a wrap for Gabi Gabo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Shout out sa ating mga kasamahan sina J4, RJ, Midori Tachibana, Blue Wave, na mahal si Mika, at si Gio, na normal fan ni Aya. At siyempre! Damay-damay. Ayan. Siyempre, shout out sa ating mga audience. Hindi ko alam pa may pangalanan kasi naubusan na tayo ng oras. Pero, huy, ba't nagka-credits tayo? Oh my god, wala pa nga eh! Okay. So yan. Kita-kita tayo bukas mga gabo 7 PM dito lang sa Smile Network, TGEX at sa FBS. Ayan. For the first time, as always, naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay mahalaga at ang mahalaga ay importante at malaki pa rin ang ilong ni Gio. Mga gabo, ito ang Gabi Gabo! Bye-bye!
4: Gabi Gago!
0: Hoy! Ang gapo po! Sinabi pa talaga!
1: Big second morning!

Louis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: Abang na abang na ang lahat. Ang talk show na may everything at anything. Paparating na sa inyong radyo at telebisyon. Kasama ang inyong nag-iisa, kabo ng masa. Cooking, editing, gaming, lahat ng yan nandito sa Gabi Kabo! Simula yung 27. Alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa FBS.
3: Welcome to another episode of Meetery's Midnight Sessions, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5! Oh my God! Oh my God!
4: Meetery's Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
5: Two hosts, double the chaos.
6: Kaya tuwing Sabado,
5: magsasama ang dalawang Smile Jocks
6: upang manggulo
5: at mantrip sa inyong gabi.
7: It's not MSA because MSA enabled the f***ing NSF to hold the option.
8: Alam mo yung nakaka-affect ko sa tao?
7: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
9: The prediction could be wrong, but yeah.
10: Wait, may idea ako. Pwede ba yung .exe file? Ay, no.
5: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
11: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
12: tanyan. Pero pagdating kay Boss Geo, hindi?
11: Is na yan.
12: And
11: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
12: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
11: Is na yan.
12: MNL 48
11: with
12: napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
11: Oh, lak-lak.
12: Sagada po.
11: Of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
13: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa lt.confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.

0: Wala man lang akong mai-plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Abang na abang na ang lahat. Ang talk show na may everything at anything. Paparating na sa inyong radyo at telebisyon. Kasama ang inyong nag-iisa, Kabo ng Masa. Cooking, editing, gaming, lahat ng yan nandito sa Gabi Kabo! Simula Hulyo a 27, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa FBS.
4: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5! Midori's Midnight Session Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
3: Two hosts, double the chaos.
5: Kaya tuwing Sabado, magsasama ang dalawang Smile Jacks upang manggulo at mantrip sa inyong gabi.
6: You know, MSA because MSA enabled the f***ing NSF Kawalbo option.
7: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
6: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
8: My prediction could be wrong, but yeah.
9: Oh, no.
8: Ito may idea ko.

0: bang.exe file. Ay.
1: No. The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
2: Namiss nyo na ba ako?
3: Namiss ko na rin kayo.
2: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
4: pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
5: MNL 48
2: with a
5: setting ay napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
5: saka na po na mag-ato.
2: Okay na.
5: Oh my God.
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
7: Kadikopra ya butumanga scrap. Baba tumie scrap.
8: Metal scrap.
9: We cannot.
8: You a thief? He has for a small amount of money so that they can take care of themselves. He's a good man. He was like this child once. Kare. That's the way it goes around here. They beg for the boss. If you fail to do so, you'll suffer the consequences.
10: I will kill you if you are going to repeat that.

0: Shit.
1: She does what she must to survive.

0: tatakain tayo. Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always

0: Pagkagising sa umagang umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog. Pagkagising sa umagang umangon at kumain ng sapat. Pagkagising sa umagang umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MS Agatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Pechu!
4: No matter where you could be,
3: Pechu!
4: No matter who you may be,
3: Pechu! Pechu!

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Bayang kwadro.
0: Dapat lang. Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
3: This is the party. This station is currently under attack.
4: Tawag ka mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
5: Geometric Adobo.
3: Geometric Adobo. Geometric Adobo.
4: Michelle's Party Club.
6: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
7: Ito ang aking sikreto.
6: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
8: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
9: talagyan. Pero pagdating kay Gosyo, hindi? Is na yan.
10: MNL 48 with
9: that.
10: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
9: Oh, tama.
10: Sagada po.
8: Of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagunitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laro Tayo Gaming.
11: Two hosts, double the chaos.
12: Kaya tuwing Sabado,
11: magsasama ang dalawang Smile Jacks
12: upang manggulo
11: at mantrip sa inyong gabi.
13: MSA because MSA enabled the fucking NSF to all the option.
14: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
15: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
16: My prediction could be wrong, but yeah.
17: Ito
16: may idea ko. Ito bang yung .exe file? Ay,
11: no. The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
18: Abang na abang na ang lahat. Ang talk show na may everything at anything. Paparating na sa inyong radyo at telebisyon. Kasama ang inyong nag-iisang kabo ng masa. Cooking, editing, gaming, lahat ng yan nandito sa Gabi Kabo!
11: Simula Hulyo a 27, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa FBS.
19: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
20: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorso kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.
21: Hey, Chong!
22: Hey, Chong!
21: Hey, Chong! Hey, Chong!

Shout out! Shout out! Vice Mina, happy birthday!

0: This episode may contain discussions of abuse, trauma, and sexual violence and can be heavy and difficult for some viewers. Viewer discretion is strongly advised. If you or anyone who has experienced these needs support, please refer to the episode description for resources. This is Midori's Midnight Sessions. Mapapasiksemin ako agad nito ah. Naglalaw ako persona. Tapos yung ano ko, yung best boy ko, level 6-7. Anyway guys, welcome to another episode of Midori's Midnight Session Season 5. Ayan, nagpalit ako. Nagpalit ako ng aking trusty DZMM, yo! DZMM, yo! DZMM shirt. Wow! Kung si Sen, meron siyang Cool FM shirt. Ako, meron akong DZMM shirt. Actually, lahat kami meron kaming DZMM shirt. Ayan, but anyway. Ano kasi guys, naglalaman ko Persona 3. Sorry. Di kasi pagod din tayo kanina at na-shoutout na nga po tayo ni Sergien at ni Kuya Pao kanina sa broadcast ng Sona. Hello, hello.
1: Ano pa talaga? Full government name pa talaga.
0: full government name ngayon sa'yo eh.
1: Sana sa'yo din sa akin.
0: Ano yung government name mo, babe? But anyway. Actually, may papa-play ako sa'yo, RJ, babe. Kasi, napag-usapan kanina na, there was a certain Ryan De Assis na problematic within the fan-made community. And I keep telling people na, I am superior to him in every way, shape, or form. I need to look for it, my friend. Wait a minute, kapeng mainit. De, pero okay, it's, okay. it's the YouTube video na pinaste ko kanina noong nag-uusap kami ni Nagabo about kay Ryan De Assis, and I said na sabi ko sa iyo kanina na uy, play mo to kasi tawag dito, ipakita lang natin kasi sinabi ni Gabo kanina na si Ryan kasi apparently nag-aano siya. Ayan! Yan. Play that. Tapos nakita ay courtesy ng GMA. Makikita niyo ako a few sec, like quite a minute in. Pero ito yung ano kasi diyan. Kasi daw ginagawan daw ng content yung patay na sumalangit na si si Sir Mike, an absolute pillar of Philippine broadcasting. But parang ano lang yan eh, parang Mike Enriquez nung 2023, ngayon naman Rene Butterbonya. Diba? If it's Mike Enriquez before, ngayon si Rene Butterbonya. Ganun siya. Midori's Midnight Session sa Shine FM Radio. Uy, actually, first time ng MMS sa Shine. And will Thursday yung ating pinakahuling araw na tayo ay magta-transition na officially from the Shine assets to Smile. So yes, hindi nyo po ako maririnig sa sign off for a while. But anyway, hi girl, part 2. Dahil ito nga yung ating pagpapatuloy ng Introduce Yourself from last Friday. Play that clip. Epa ba? Play natin to. Tapos lagay ka rin ng ano? Lagay ka ng insert. Ayan, thank you.
2: Binuksan sa publiko ang huling araw ng burol ni Mike Enriquez. At kabilang sa mga nahiramay ang ilang masugid na taga-subaybay na nakakuha raw ng inspirasyon sa kanya. Nakatutok si Jonathan.
3: Ayan, dito ay nagkaabot. Mga
4: kahit malakas ang buhos ng ulan, sunod-sunod pa rin ang pagdating ng mga nakiramay yan sa burol ni Mike Enriquez. Binuksan ito sa publiko ngayong araw sa loob ng 6 na oras.
5: Malamin yan.
0: 6 hours!
5: Kahit anong program, kahit anong oras sundan namin. Kaya talagang pinilit namin kahit nabagyo.
0: Nagpangabot
4: ba tayo
0: yan?
4: May mga dumayo pa mula probinsya, gaya ni Annalino mula Pampanga.
5: Gusto po siyang makita for the last... Kasi po, ano...
0: Bait ka ni Kuya Jonathan dyan eh, honestly.
5: Noong pong nalaman ko na namatay siya, umika ko nang umika.
0: Bait ni Kuya Jonathan dyan.
4: May dala namang charcoal portrait ni Mike, si Christian, na galing Bacoor, Cavite.
6: Ginawa ko lang po siya kahapon. Pinuhit
0: wait,
6: ko lang po.
0: Wait for me ha, wait for me.
6: Para matapos siya, para maabutan po sana kami ng ano, ng public viewing.
4: Iniabot niya ito mismo sa misis ni Mike.
0: Ganda, no? Talagang the moment na in-announce yan, I was so resolute na
4: mga nakatatanda ang karamihan sa mga dumalaw kanina. Pero meron din mga kabataan na kinalakihan na raw si Mike at itinuturing nilang inspirasyon.
0: There it is, there it is.
7: Siya po kasi bumuo ng childhood ko eh. Bata pa lang ako. Ano? Sorry, nanginginig ako. Parang tinuring na namin siyang ano, lolo.
8: Isa sa mga pinakamalaking influences namin naming mga estudyante is si Mike.
0: Surprise!
4: May mga dumalo rin na taxi driver na suki ni Mike sa radyo.
0: Yes! That was actually me, y'all. Like, I have like really short hair that time. Like, I was wearing a bob and that jumpsuit what has been with
8: isa
0: me for
8: mga,
0: like a few days.
8: Tingnan
0: niyo
8: yung bag ko
0: sa likod.
8: Post mo dyan. Naming mga estudyant.
0: Post. Tingnan niyo guys yung bag ko sa likod. Yung bag ko na blue na may parang puti sa gilid. These are my things, y'all. These are my things. Yes! These are my stuff! Yung nasa ano, yung nasa puting bag is actually my laptop. Kuya Jonathan, shout out sa inyo. Solid kayo that time. Nagulat nga ako nung tinanong ko siya. Sabi ko, taga saan po kayo? Sabi niya, taga Tansakulik. Oh my God! Magkalapit kami. Let's go!
8: Is si Mike Enriquez.
4: May mga
0: lang
4: dumalo
0: siya.
4: Rin.
0: Oh my God! Shout out sa mga etibang peeps na nasa newsroom
8: namin,
0: ngayon.
8: Naming mga estudyante is si Mike Enriquez.
4: May mga dumalaw rin na...
0: I was... Oh, push! Oh my God! Like, ito yung hindi ko ina-expect na... We could have met there for the first time! Go na, 11-11. Maging success nawa ang smile at nawa ay makagraduate. Go LDG.
9: Ayan. So, ano tawag dito, pumunta ako noon alas 8 kasi medyo konti lang yung duration ng ano ko for kasi may ano ako ng 2:30 alas 2 to 11 kasi ang ship ko noon. So, okay. Pumunta ako ng Ortigas. Pumunta ako Ortigas galing Angkas. Pumunta ako ng Libing noon. And
0: Libing ka pala pumunta.
9: Public viewing pala rather. Pumunta ako ng lamay ni Sir Mike and ang ganda ng ano, like medyo saglitan lang naman ako, nakapasok din ako ng konti, kahit na konti na nung after na bumukas yung ako yata pinakauna nun. Okay, pinakauna nun. And then after that...
0: Kasi ako like, parang, alam mo ba, hinahanap ko pa yung ruta dun. Kausap ko yung best friend ko na prof. Like, oh my God. Mm. I'm literally going. Kasi talaga, I have a resolution talaga na. Ah, pupunta talaga ako. Like, kahit gaano
9: yeah,
0: kahirap
9: yung UBI,
0: pupunta ako. And then,
9: kaya,
0: pag-uwi
9: ano,
0: ko, books, I'm on TV!
9: Pwede, ang hirap din kasi twice. Ng ano. Ang hirap ng ano, biyahe din kasi. And,
0: oh,
9: I have also...
0: Alam nyo ba? Nakailang jeep ako noon? Tatlo? Yes! Tatlong jeep! Tatlo ba o dalawa? Di ako sure.
9: Oh, nung pauwi ako noon, naglakad
0: Gagi,
9: ako.
0: Tapos,
9: after nun, after nun, naglakad
0: like,
9: ako.
0: Alam mo ba, like, ano, di ba may Jollibee sa likod?
9: Uh-huh.
0: Basta like some kilometers away from like yung simbahan, may Jollibee doon. Nilakad ko simula doon sa Jollibee na yun hanggang doon sa may ano, sa may Rice the King on Hills, and dala-dala ko yung bag na yun sa likod. I'm not kidding.
9: Ako pa-uwi. Pa-uwi, baliktad ako.
0: Like, ang lala! Ang lala, guys! Ang lala! Ang bigat nung ano ko, nung bag ko, ng backpack, kasi may damit. Dagdag pa yung laptop. Kasi nga, very bulky yung laptop ko dahil nga hindi na gana yung ano na ito. So, I have to bring an external keyboard and mouse plus charger. So, ayun! Nilakad ko yun nang naka-heels, like, kung nakita nung, sayang. Hindi masyadong kita dyan. But, thank God for like, platform heels. Thank God for platform heels. Pa-platform heels ako nyan. So, sobrang iconic nyan. Wait, I think, RJ, you have to get this picture out. Wait, hahanapin ko sa ano ko, sa, either sa FB ko or sa IG ko. Pero may picture kami ni Kuya Jonathan dyan. May picture kami. You have to look at my Instagram. Instagram, be. Eh, usually talaga sa Instagram ako nagpo-post. And then, wait, tinahanap. Kung hindi siguro nasa Instagram ko, baka nasa story ko. Wait lang. Hanapin ko talaga siya. Siya super memorable ng ano na to. Like, imagine going to...
10: Kasi yung phone ko, sorry guys.
0: Naka-charge kasi yung phone ko na lobot kanina dahil I used it like... Okay, found it. I think. Yes, here it is. I'm gonna screenshot it. Wait lang, ito na. Screenshot ko lang. Ayan.
1: I-DM mo lang.
0: Actually, no. You don't need to DM this. Nasa highlights ko naman to. Hindi, actually, Ken, like, parang tumakbo, nung tumakbo tayo na realize, no, this is even worse. Look at the heels I had. These are like 4-inch platformers, I believe. They're 4-inch platformers, I'm not sure, like, ayan, platform, chunky heels na platform, yes. Nasira na yan. Like, alam nyo kung kailan ko nasira yan? Nung pumunta ako kina Kuya Gab sa may ano, sa may PTV. Job interview ko yun sa Inquirer, nasira. Wisit. Oo, be. Like, ang bigat ng dala ko niyan. And, syempre, like, I'm with the reporter, guys. Like, sinong hindi magpa-fangirl dyan? Like, inalala ko pa nga yung ano eh. E tapos, eto matindi niyan. RJ, wait lang. Wait lang. Tingnan mo ulit highlights ko. Nagkita ko ulit kami for the second time. Sa may... De, sa may ano ko yata, in internship na, ano, internship na era. So, I think you have to find the internship era. Like, nasa ano yan, 2.5. Eh, there was a... Ito yung nag-cover kami ng... protest. 58th Aniv na martial law. Still the best story I've ever covered for any network, including Smile. Si sobrang solid ng ano na yun. Sobrang solid. Sige pa. That was September 21 and it was a Saturday. If I am not mistaken. Sige pa. This was a Saturday, if I remember correctly. And this was, like, so hype. I am not kidding. Like, this was part of the reason why I really, really enjoyed this internship. At sobrang blessing in disguise na hindi ako natapos agad. O, hindi yan! Loka! Loka! Hindi yan, be! Hindi yan! Skip! Di! Balik ka dun! Oh my God! RJ, wait lang! Sige pa, tuloy mo lang dun sa May August 30 yun eh. Tanda ko yun eh. Unang araw ko kasing binili yung jumpsuit na yun, August 30th, if I remember correctly. Di! Ano? Oh my God! Sige pa! Forward ka. Kinakabahan ako. Forward pa. Basta after nung ano na yun, after nung jumpsuit debacle na yun, yung jumpsuit. Sige pa! Ayun, nandun din pala yung picture ko kay, dun sa cutout ni Sir Mike. Sige pa. Kung wala yun dyan, ako wala yun dyan, nasa may ano yun? Nasa 4-1? I'm not sure. Like, basta I remember, this was ano ah. Wait, hanapin ko rin. Para lang, tangin na, wait. Tukal, naka-IG naman ako. Ito pala sa 2.5.1. Ito pala. Wait lang. I need to find it. It's this. It's in 2.5.1 pala. So yes, I still wore the jumpsuit here. Pero this time, naka-flats ako ha. Naka-flats ako. And this was the most memorable this was the easily the most memorable coverage I've had physically. Sobrang enjoy ng coverage na yan. Tapos dyan ko rin nakita si Kuya George Cahilis. Wala akong ano. Aya! Hindi, nakita mo na eh. Pero sobrang memorable nung coverage na yun. I mean, imagine like I got to meet like so many anchors, fangirl over them, acknowledge nila yung ginagawa ng OC basically. Like I am, for everyone who don't know, I'm easily like the most public member ng OOC admin team. I'm not even kidding, and I'm not even trying to hide it, bruh. They can dox me. They can threaten me with rape jokes, and I'm just gonna laugh at their asses. Cause, do you think I really care that I don't have an ass?
1: No.
0: But seriously, do you think I really care? Kasi, itatax mo pa name ko. What's the point? And my name's been public for like 8 years. Like, guys, I make music, y'all. Like, malapit. I am like 30k short of 100,000 streams sa Spotify. Like, can your asses do that? Nah. Like, I'm actually surprised, guys, na hindi nyo alam that I have already appeared sa, what do you call that? I'm actually surprised na hindi nyo alam na nag-appear na ako on GMA before. And, Kuya Paul, go! Actually, showed like a lot of the pictures ng mga reporters, anchors. And this was like December 2? This was so fun. Wait, Roma! Wait lang! Shoutout sa'yo, Roma! Ano na siya? Nasa Philippine Sports Commission na siya. Shoutout sa'yo, be! Miss na kita. She was such a fun person to be with. And she was like one of my first friends in college. So shoutout sa'yo, Roma! Hope you're doing well dyan sa PSC. it's crazy like how far we've come, and now we get to do our news in our own little way, you know. Wisit ka, FJ, hindi babae, kalma. Romalin pangalan nun, hindi pa Barb Javis.
1: Ah, sige. Ay!
0: Ay! Kasi iba yung pangalan niya, hindi naman Barb Javis, yun Romalin, be. Romalin yun. Wisit ka!
1: Okay, at least you pronounce my second name rather than other people. Ano, iba kasi Habis yung pagkapal... Habis kasi yung
0: iba. Habis pala talaga, no?
1: Yeah. You pronounce it right.
0: Hey, alam mo na nga ako, natawag na nga akong girl. So like, hindi na nga ako maano dyan. Parang immune na ako dyan.
1: Yeah, same. Once everyone...
0: Kasi tao, babe, grabe ka naman. Mabait.
1: Yeah, I know.
0: Actually, like, mabait yun in a very, very, like, brainy person.
1: I know.
0: Like, masipag kasi siya. I'm not. So again, hindi po ako si Ryan De Assis. Hindi ko po siya kine-claim. Never ko po siyang kilala. So, sabihin na natin, isemento na natin to, itaga nyo na yan sa utak nyo na I am the better, infinitely superior De Assis. Period! Ryan, you are dead. Ryan, you are dead to be, girl. Don't even try to be a De Assis if you're just going to use like the cloud chasing bullshit and all that. Like, you're... Maging marangal tayo sa pagiging fangirls, people. Like, gets namin na ano na hindi naman lahat tayo intellectually gifted or intellectually developed, I would say. Pero my God, babe, kung gagamitin mo lang naman sa kagaguhan mo yung pagiging fangirl mo, wag na lang. Like, just go hide behind a rock, man. I mean, dami ko na naka-call out na tao kasi I feel like they're not being genuine with like the fangirling na nilalabas nila kasi if Tita Liza is like very, you know, interactive with me and really fun to be with. Kuya Ian is the same. We've met Ate Nikki through sheer grit and determination. Like, in-raise lang naman tayo ng kaisa-isang edlinggaw. Parang akala niya, nag-thesis daw si Akla, which I am. Like, girl, you didn't really have to hit it through my ass, girl. Like, iba kasi yung ganun. Ito yung ano natin. I believe this will be a week-long special of an introducing yourself. Ito ang series natin for this week na High Girl, kung saan papakilala natin ang ating sarili pa isa-isa through the stuff na ano na ginagawa natin. And actually syempre balita, alam niyo naman yung nangyari sa DZMM last week. I still am not over it, kaya tayo naka DZMM yon. Like, we repping it, boys. We repping it, boys. Oh yes, I am wearing it. And also, it really feels like ang ano talaga nun. Like, I mean, they get to have fun with mispronouncing my name. It's okay. I'm not mad about it. In fact, I would get frequent mispronunciations of my name. Hindi na siya nakakagulat. And yes, Maps, I know. You don't have to remind me na iba ako kasi
1: if ever Google is Italian, they will pronounce your name right and precise.
0: Hey, wait lang. Isa-shoutout natin yung mga Joya Fest in the Philippines. Hello po sa inyo. Mga katukayo, hello. Hello po mga katukayo, charot. Oh my God! RJ, nakita mo siya. Yan, tama yun. Anjeta yung ano nun. Pucha.
1: Wait, gagi, tiga Davao City. Tiga Davao City siya.
0: Davao City! Oh my
1: Davao
0: God!
1: Davao City mentioned!
0: Davao City! Shit! This is so bad. Tapos left, hindi pa yung ano niya. Middle initial! Oh my God! Oh my God, guys! Guys! Wait lang!
1: Ayan, guys. Okay,
0: letter
1: lang.
0: D yung ano niya. Letter D niya yung middle name po siya. Katukayo to the highest level. Katukayo to the highest level. Oh
1: tingnan
0: my
1: niya,
0: God!
1: Guys. Ayan.
0: Ay po sa mga katukayo. Ah! Madali lang tayong ano, mga kapasa sa NBI clearance.
1: Oh, uy, manot, kita na manot, ako
0: to, no, journalism student. Oh, walang hiya. Sheesh! That's me. Oh, Joya Fe, ha? Awa na lang. Hanggaya pa! Tera no ba alayo? Shoutout sa inyo, Kuya Pao! Nakakagaling lang sa Sona Kobe Page! Ra!
1: Ra! Yo!
0: Ra!
1: Ra!
0: Nainaayaw ko nga, Kuya Pao, sana, ano, next time, tayo, ano naman, ako naman na tayo dyan! Okay, dito na tayo kay Sir Gin. Let's go. Okay, gulo tayo sa ano? Sa
1: gusto ko
0: buksan Sir Gin. Tapos mag-ano tayo. Mandadog show. Di, imbes na ano, imbes na DZLB. Ano tayo? DZNN.
1: De, ano, Mito, buksan natin yung TOC nila.
0: Let's go!
1: Buksan natin yung TOC nila.
0: Buksan natin yung TOC, mag-levelan natin. Tapos magsuswag na ako ng any-any na lang.
1: Any-any na lang.
0: I-upload natin sa software nila.
1: Daisuan, Prof. Gien.
0: Isuspam talaga. Oy, nakalimang beses na ano, any-any na lang si Seb Gien. Sa yes, kaya kasi nasabi ko, dapat hindi na yung sinasabi. Isuspam mo na lang na,
1: I think they, ano, I think they mentioned, ano, bibilangin daw yung, ano, ilang beses niya sinabi. Hindi, ano, di ba, Mido? Sinabi nila, Kuya Pawat, ni Sir Gien na, ano, bilangin natin yung ano, yung ini-ini na lang.
0: Nakalima po sila. Nakalima si Sergin.
1: Nakalima
0: po siya kanina. So don't say na hindi kami nagbibilang, guys. Hindi dapat ano. De, Kuya Pao. Bigay natin kina Sergin yung ini-ini na lang. Lagi niya sa soundboard niya. Huwag niya sasabihin. Isa-spam na lang niya. Pindot ka na lang daw soundboard hanggang sa masira mo gaya ni Alvin El Chico. Pindotin mo na lang hanggang sa masira mo gaya nung ginawa ni Alvin El Chico dun sa ano, dun sa time check na stinger nila. Oh my god, that will be so iconic. Like, Sev Gien, sirain natin yung soundboard niyo.
1: De, ano Mito, install lang natin.
0: Soundboard niyo ng any.
1: Mito, install lang natin ng ano, install lang natin ng Parsec yung PC. Install lang natin ng Parsec.
0: Kapalin namin to from remote. By the way, guys, nagko-control namin ako ng TOC lately. Wag, do not say I have warned you. Do not say I warned you. Pag yan, na-install namin ang Parsec ni Sev Gien. Tapos lagyan natin ng SPX at ng ano? Damn!
1: You don't do that to me! Ay, mali.
0: I mean, bayan sa OBS, pero pagganday natin OBS nila, lagyan natin ng voice meter, lagyan natin ng B-mix, lagyan natin ng video boss, ng... WhatsApp. Lahat na lang ilalagay. Hanggang sa ano, hanggang sa mapunoy yung story. Na, joke lang. Love you, Sev Gien. At shoutout din po sa lahat ng mga
1: shoutout po.
0: Lahat ng mga production team ng DZLB kanina. Sheesh. Oh my god. Solid kanina. Actually, kanina nga ako napabilang ng ano eh, ng hindi na nga ako nakabilang ng... Diesel ba yun? Yes!
1: Magbabayo si MSI sa DCLB! Magbabayo si MSI sa DCLB!
0: Woo! Yan ang iano natin. Pag tinake-over natin ang DCLB, yan yung ano natin, Diesel Bayo.
1: Yes! Magbabayo si ano? Magbabayo si...
0: Let's go!
1: Magbabayo si Mick Sander Mapaali!
0: Mabuhay
1: ka na,
0: Marzon!
1: Mabuhay ka na, Marzon!
0: Alam namin!
1: Hindi, jokes aside, yeah!
0: Nantitrip lang talaga kami.
1: Protocols. Yeah!
0: Diesel Bayo, let's go!
1: DZL Bayo!
0: Thank you! Tapos yung ano lang, oh. Tapos yung transition mo, isang bayo. Drink! Transition!
1: Nah!
0: Oh my god! Ang gandang transition nun. Isang bayo ni MSA. Ano yan? Kunwari NR. Kunwari news. Ang tibig na kabayuhan, let's go!
1: Kabayuhan. Grabe ka talaga.
0: Di, ang ano, pag pala ang tinig, ang yun ng kaunlaran.
1: Ang ala ko sabi mo, may nung bayuhin ang kaunlaran. Bayuhin ang
0: New slogan! Let's go! New slogan! May bago ng slogan ng DZL Bayo, ang bayo ng kaunlan! Joke lang to, Sergio! Nasa lahat ng production team, joke lang. For
1: saludo sa mga
0: these are jokes.
1: Yeah, saludo sa mga ano, sa lahat ng DJ, sa lahat ng mga technical staff.
0: Ang ano, welcome to the world of Smile. Mapasay niyo nawa ang kapayuhan ni MSA aka Big Sander Alex. Amen.
1: Uy, wag ka maging Sinchon J dyan na. Ay, so mali.
0: Uy, hindi ako limanhi, wag ka. Anyway, I think we will have to take a break. My God, we rambled on for too long. Magbabalik po ang Midoris Midnight Sessions after buhay ko ni MSA. Let's go! Ang bayo na kong laman! Run!
1: Hintayin ka na matapos dyan.
0: Thank you, thank you, thank you, thank you.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Two hosts,
4: double the chaos.
5: Kaya tuwing Sabado,
4: magsasama ang dalawang Smile Jocks
5: upang manggulo
4: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
6: MSA, because MSA enabled the f***ing NSF to hold the option.
7: Alam mo yung nakaka-affecto sa tao?
6: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
8: But this is really wrong, but yeah.
2: Wait,
8: may idea ko. Ito bang yung .exe file?
4: The Gio and Blue Show, Saturday.

0: FPS. Kasi honestly, like, pang iniisip ko kanina, shit, isa pa yun talaga yun sa pinaka-memorable na nangyari sa akin. Kahit sabihin na natin, di ako natanggap. Which is okay lang. It's not like super, ano, super grabe naman. Like, wala ko yung na-expect. Honestly, like, pumasok ako doon knowing na I wouldn't be hired. Pang hoy, trip lang yan for legal reasons. That's a joke, ha, mga be. Yung mga sinabi namin ni RG kanina for legal reasons, they're jokes. Girl, ganto lang kami ka sabog. ganto lang. Sorry guys, ganto ang smile. Mandodog show kami at mamimemo ako. De, joke lang. Go, Gio.
1: Pwede ba ako magmumura na yun? Bakit ang bagal ng fisting yatin na installation na to? Ang bagal!
2: Fisting yawa, lagi ng Windows
0: ba? Hindi pa kasi bumabay si MSA, kaya ang bagal.
2: MSA! Pagbayo na kay, madali ang install mo.
0: Ano mo na yan? Di! Alay mo lang, galay mo na yung ano, yung Converge pack! Alam mo ba?
2: Hindi yan sa ano, hindi sa Converge yan sa...
3: Yung cable, sa USB drive ganyan. Talaga yan, nasa hard drive yan. And speaking of the USB drive, I think it's...
2: Day, labay niyo mo, ano, tingali na, sana, Transcend na, no?
3: Bay, madugayan ko ba si Mabot ko, alas 12 yan, iba?
2: Transcend, banata na, bay? Sige, anyway.
1: Hindi ako makagalan sa cellphone ko. What the fuck?
2: Ano? Na Mr. Beast? Okay. Na Mr. Beast ka na? Ay.
0: Kailan ka, ano?
1: Di okay na.
0: Kailan tayo papaldo? Ay. Ayun. Di ka natanggap pero may maganda matatanggap sa yan. Like, girl, alam mo ba, pagpasok ko pala sa loob, parang, hindi ko, yun nga, like, nasabi ko to nung Wednesday na, wala naman akong, ano, wala naman akong expectations, and the fact na nandun ako is already, like, big achievement in and of itself. Hindi kasi ako yung, ano, hindi nga ako natanggap nung nag-internship, nung nagpanos din ako yung Anjo, wala! Pero, if they're looking forward to a character like me, that's already big, diba? And, na-explain ko yun dun sa boss na alam mo, iba yung character mo, may substance ka. Like, hindi ka lang yung tipo ng tao na

Lumapit na po tayo sa pagtatapos ng isang magandang araw. Magpahinga tayo at magising na may sariwa at panibagong lakas. Panginoong Diyos, salamat po sa isang buong araw na ito. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong walang hanggang pagtulong at pagbibigay proteksyon sa amin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming pagkakamali, pagkukulang sa bawat isa. At away laging buksan ang aming mga puso sa pagpapatawad at rekonsilyasyon. Tulungan nawa ang mga nahihirapan at bigyan kami ng kaligayahan. Ipinagdasal din po namin ang mga nagdalakbay. Ganon din naman ang mga pinuno ng aming bansa at ang lahat ng may responsibilidad. Ipagpatuloy mo nawa ang pagbibigay ng biyaya sa aming lahat.

dahil nga doon sa kanilang oversupply na kailangan talaga meron silang pagbagsakan. Kaya talagang immediate dito sa ating bansa itong electric vehicle. Ang isang malaking problema nito, Sir Johnson, Sir Robert, yung unang sasalantay nito yung mga nag-partibat, mga nag-corporation, dahil pwede silang i-absolute ng gobyerno na magpalit ng mga unit. Na kaya sabi nga namin noon pa na ito ay haharap tayo doon sa walang kamatayang modernization program ng gobyerno. Hindi ka pabayad doon sa unang kinuha mo, kaya, pero kailangan mo uling mag-adapt ng panibagong programa ng gobyerno. Ito nga po yung electric vehicle. Ang sa atin ay hindi ito yung basihan ng pag-unlad ng ating public transport. Dahil sinasabi po na

0: natin hanggat ang gobyerno ay nakaasa sa mga purin ay hindi naging mas maayos yung ating public transport dito sa ating bansa. Mas dapat talagang inisip ng gobyerno ay paano niya papaundari yung sarili niya. Kaya dahil tinutulak talaga natin, dapat ang inisip ng gobyerno, nag-create tayo ng sarili nating industriya para tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Mas madaling magpaunlad ng public transport kung tayo mismo po yung gumagawa.
1: Mm. So kayo, Kamodi, hanggang sa ngayon, ang position po ninyo ay against public transport modernization program ng gobyerno. Ayaw po ninyong mag-consolidate talaga?
0: Ang usapin po ng consolidation na Sir Johnson, ay matagal na natin pong ginawa yan. Mula pa nang nung nagkaroon tayo ng jeep sa Pilipinas, tayo na mismo yung nag-consolidate. Yung nagpagbubuo po ng mga association, yung pinagkaisa po natin yung mga driver at mga operator, part po yun ang consolidation. Ang ayaw lang po natin dito sa inilalakong consolidation ng gobyerno, yung pagmumonopolyo sa usapin ng mga prangkisa, sa usapin po ng mga ruta, yun po yung ayaw natin. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng gobyerno na ayaw natin sa consolidation, sa modernization. Matagal na po tayo nagmo-modernize eh. Kaya lang sa balangkas ng rehabilitation, pinaunlad natin yung ating mga jeepney sa tulong ng ating mga lokal na mga bodybuilders. Dahil sabi nga natin, ang kasaysayan ng jeep ay mula nung World War II, yung owner type na iniwan ng Amerikano dito natin. Utay-utay po natin yung pinaunlad. Kaya nung pamahan tayo, ituloy-tuloy tayo nagmo-modernize ng ating public transport. Mas ang sinasabi natin, mas mabilis na mag-modernize, mas mabilis na mag-rehabilitation kung may kakibat na suporta ng gobyerno. Hindi po katulad sa ngayon na ang modernization natin ay nakaasa sa purin. Kapag nakaasa po tayo sa business na ang ating public transport, na magsasuffer po niya yung ating mga commuters at yung ating mga operator. Lalo na sa ngayon, hindi naman na itatago ng gobyerno. Marami na po mga kooperatiba, marami na mga corporation ang hindi na nakapagbayad sa banko ng amortization na interest man lang ng kanilang mga loob sa banko. At mismo po, yung land bank at saka DBP umatras na sa programa ng PUBMP dahil na marami nang hindi nakapagbayad sa kanila. Kaya kitang-kita na hindi ito ang solusyon doon sa sinasabi nilang modernization. Mm-hmm. Ang kailangan talaga ay mag-isip at mag-create ang gobyerno ng sarili nating industriya para tayo mismo lumikha ng ating public transport.
1: Kamodi, dyan po muna. Maraming salamat. Balitaan nyo kami kung meron man kayong planong susunod na transport strike at para ma-inform naman yung ating mga commuters. Maraming salamat, Kamodi.
2: Thank you, sir.
0: Maraming salamat, Sir Robert at Sir Johnson. Ingat po kayo palagi.
1: Thank you. Ingat din po kayo. Ingat si Kamodi Floranda, ang national president po ng Grupong Piston. Kamamaya, Robert, ay magkakaroon ng kontrasona naman ang minority ng Senado.
2: Oo. Tradisyon yan. Sa Kamara, ganun din. Kinabukasan, may kontrasona ang minority. Sa Senado, ganun din. May kontrasona ang minority after the sona.
1: At ang continuation ng impeachment trial hearing naman ay bukas.
2: See you tomorrow.
1: Alas 10 na ng umaga, no?
2: Oo. Maaga tayo.
1: Sige, kaya nyo na muli.
2: Hindi pwede. Kasama ka doon. Ay, pati ko lang si Kuyang Romeo Giwon at ang kanyang may bahay na si Delby Giwon ng 28th anniversary. Aba, congratulations po, ha. At syempre, yun lang.
1: alam mo naman si Christian, pagka ganyan na medyo mahaba-haba ang trabaho sa araw, may pahiwatig na nakinabukasan.
3: Absent.
1: Eh, baka may ginagawa lang.
2: Ay, syempre, batiin din natin na Tony V. Happy birthday!
1: Happy birthday, kakanturing! Happy birthday! O, paano? Mamaya siguro ipapaliwanag ng Secretary Alvin El Chico. Ayan. Gaano ba kabilis na posibleng mararamdaman yung sinasabing pagtanggal ng system loss na pinapasa ng mga consumer? Ay, ano ba dapat?
4: VAT, o nga. 12% yun. Yun ang dapat niyang tinatanggal.
1: Ay, siguro. Baka sa mga susunod na panahon.
2: VAT tatanggalin.
4: Kasi nandun daw si Batman eh.
1: Ah, talaga?
4: Kailangan mo si Batman, di ba?
1: Pero wala.
4: Nandun sa gallery.
1: Oo, pero wala si Robin.
4: Absent.
1: Absent. O, paano? Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Muli, maraming salamat. Robert Mano Antimano.
2: Thank you!
1: Si Johnson Malaba. See you
2: at
1: again bukas.
2: At sa pangalan ni Christian. Bye, Robert.
1: Good night. Yun lang.
2: Yun lang po.
5: Good morning! Pasada Balita! Johnson Malaba. Christian Yosones. Pasada Balita!

0: Gising na bango na! Tuesday, 6:03.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Good morning! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
2: Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning!
0: Mr. Gising, reporting in the morning. Kailangan daw matas yung energy natin. Hindi pa ba matas yung energy ko, Aro? Ay, nako. Mr. Gising, reporting in the morning. Umpisa na kagad natin. Narito na mga may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Iginit ni Pangulong Marcos na sasampahan ang patong-patong na kaso ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa manumalyang flood control project sa Sona. Nanindigan ng Pangulo na kailangan gawin ang tama kahit masakit pa para sa kanyang sampahan ng kaso ang kongresista. Ayon kay Pangulo Marcos, hindi titigil ang kanyang administrasyon sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. Nakatakdang magsampa ang office sa VM Ombudsman ng complaint for preliminary investigation laban kay Romualdez para maimbestigahan sa kasong plunder at money laundering. Linaw ng ombudsman hindi nangangahulugan ng conviction ang tinatawag na complaint for preliminary investigation sa halip na tukoy na sapat ang ebidensya para magsagawa ng buong investigasyon at alamin kung dapat magsampa ng kaso sa korte.
5: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Sa isang pahayag, sinabi naman ni Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at dapat hayaang magsalita ang mga ebidensya. Pabor din ang kongresista sa posisyon ng Pangulong gawin ang tama pero nanindigang wala siyang ginawang anumang labag sa batas. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siyang mastermind sa kickback scheme sa manumalyang flood control projects at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. 6 minuto makalipas ay ka-6 ng umaga, iginit ni Pangulong Marcos na hindi dapat sinisingil sa mga consumer ang systems loss charges sa electricity bill sa 2nd state of the nation address o Sona. Nanindigan ng Pangulong panahon na para tanggalin ang systems loss na sinisingil dahil sa nawawalang supply bunsod ng pilferage o pagnanakaw at iba pang technical factors. Hinikayat ni Pangulong Marcos ang Senado at Kamarang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act of 2021 o EPIRA para pagbawalan ang paniningil ng systems loss na pinapatungan ng value-added tax sa ilalim ng EPIRA. Pinapayagan ang mga distribution utilities na mangolekta ng pass-through charges kabilang ang systems loss. Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang Kongresong ipasa ang panukalang sariling kuryente act para maging simple at abot kaya ang pagpapakabit ng mga solar panels at battery storage system sa mga bahay.
6: Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
5: Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
0: Isinulong naman ng Pangulo na gawin na ring exempted sa pagbabayad ng income tax ang mga kumikita ng hanggang 350,000 kada taon. Pag kinuwentan niyo po yan, ang buwan na niyan, mga sa mayigit 29,000 pesos kada buwan para lalong lumaki ang nauuwing kita ng mga manggagawa. Hiniling din na gawing exempted sa minimum corporate income tax ang mga maliliit na negosyo.
6: Palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
0: Sa sektor ng kalusugan, iginit ni Pangulong Marcos na hindi na kailangan ng mga Pilipinong naghahanap ng medical assistance sa pamahalaan na makakuha ng mga guarantee letter o endorsement sa sinumang politiko. Sa halip, maaari na mag-apply ang mga pasyente para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa pamamagitan ng eGovPH app at mga ospital ng Department of Health. 9 minuto makalipas ang 6 ng umaga, ibinida ni Pangulong Marcos sa SONA ang aksyon ng pamahalaan sa krisis sa langis dahil sa giyera sa Middle East. Habilang dito ang pamahagi ng fuel subsidy sa mga chopper ayuda para sa mga mahihirap na Pilipino at pagsuspindi ng toll, halima pang bayarin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ibinida rin ng Pangulo ang pag-angkat ng karagdagang supply ng langis mula sa iba't ibang bansa, gayon din ang pagtulong sa mahigit 12,000 OFW sa Middle East na makauwi ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, 60 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng krisis sa bansa. Nangako naman si Pangulong Marcos na magsisimula sa susunod na taon ang operasyon ng 12 estasyon ng MRT7 mula North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City. 12 station na kaagad yun? Parang malapit lang yun, ha? MRT 7, North Avenue hanggang Sacred Heart Station sa Quezon City. Pacheck mo nga, Eli. 12 kaagad yun? Parang masyadong ano? Ha? Ilagay mo sa ano sa notes natin. Inasampong magbubukas din sa 2028 ang natitirang 2 estasyon ng MRT 7 na hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Magagamit na rin sa susunod na taon ang North-South Commuter Railway sa pagitan naman ng Valenzuela City at Malolos City sa Bulacan. Samantala, sa kaugnay na balita sa sektor ng transportasyon, ipinatupad na ang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 7 pesos and 30 centavos po ang dagdag presyo sa diesel, habang 6.80 sa gasolina at 4 pesos and 20 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Gayon din po sa paghina ng piso kontra US dollar kahapon, nagsarampalitan sa 61 pesos and 67 centavos kada US dollar. Pero may good news po tayo dahil sa unang araw ng trading, bagsak ang presyo. Pero hindi man kalakihan, pero pababa po, ano? Hindi kasi laki ng itinaas. Aminado si Energy Director Rino Abad na sakaling malaki na naman ang dagdag presyo sa susunod na linggo, abay muling tutuntong po sa 100 piso ang kada litro ng diesel. Yung mga ano yan, yung mga premium na diesel, yung mga V-Power, mga ano, turbo diesel nung Petron, yan malapit-lapit na sa 100. Kulang-kulang ano na lang, konting iri na lang, 100 pesos na meron nga ibang stasyon ng Shell, 100 na din talaga. Ngayong araw, ang presyo ng diesel, kaya tinutukoy dito ni Director Rino Abad ay yung regular na diesel, yung ordinaryong diesel lang, posibleng sumampa ng 100 weeks from now. Siguro 1-2 weeks from now, kung magtutuloy-tuloy na ganito kalaki palagi yung increases. Ano po? Sa kasagsagan ng giyera ng Abril, umabot ng hanggang 160 ang kada litro ng diesel at mahigit 100 naman ang gasolina. Samantala, balikan natin ang mga balitang SONA. Ibinida ni Pangulong Marcos ang Pax Silica Industrial Hub sa kabila ng patikos mula sa ilang progresibong grupo. Itatayo sa New Clark City sa Tarlac ang proyektong target makapag-develop ng strategic minerals at makagawa ng advanced semiconductor hub. Sinabi ni Pangulong Marcos na makatutulong ang Pagsilica Hub sa pagbibigay ng dekalidad na trabaho, pagpapaunlad sa industrial competitiveness at pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Nauna ng tinulungan o tinututulan ng ilang grupo ang proyekto dahil ginagamit o gumagamit ang mga artificial intelligence facilities na maraming supply ng tubig at kuryente. Samantala, nanindigan si Pangulong Marcos na prioridad pa rin ang pamahalaan ng sektor ng edukasyon kabilang sa ginawang hakbang ang pagpapalakas sa curriculum ng senior high school program at pagpapatupad ng presidential scholar o pagpapalaan o paglalaan ng 100,000 pisong sa 5 estudyante sa bawat barangay. Iginit din ni Pangulong Marcos na dapat protektahan ang mga minor de edad mula sa paglaganap ng mga malalaswa at mararahas na content sa social media. Standby Radio Patrol, mistulang may pasaring si Pangulong Marcos sa China sa gitna ng panibagong pangharas sa West Philippine Sea. Sa ikalimang sona ay pinaalala ng Pangulo na hindi racist, sinungaling at susuko ang mga Pilipino. Nabanggit ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos magpalabas ng AI animated video ang state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. 2 Pilipinong sundalo rin ang nasugatan matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Yungin Shoal. Nangako si Pangulong Marcos na pagtitibayin ng pamahalaan ang 2016 Arbitral Award na nagbasura sa 9-dash line ng China.
6: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
1: Sa pagtatapos ng SONA, nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat ng mga Pilipinong magkaisa. Ito ang pinakamahabang SONA ni Pangulong Marcos na tumagal ng 1 oras at 26 na minuto. Akala ko 1:30, parang binilang ko kasi natapos mga 5:30, di ba? O, so mga 1 hour and 30. Iyon pala yung 1 hour and 26 minutes to be exact. Ilang beses nakatanggap ng palakpak at standing ovation ng Pangulo kabilang ang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas. Ay hindi po ang pinakamatinding palakpak nandun sa systems loss. Kasi lahat apektado ng mataas na singil sa kuryente. Eh kaya po nandun ang pinakamatinding palakpakan at tayuan. Nakukulangan ng ilang senador sa State of the Nation Address sa SONA ni Pangulong Marcos, kabilang dito si Senator Risha Ontiveros na nangakong pag-aaralan ang isinusulong na pag-amyenda sa EPIRA. Hindi naman nakadalo sa SONA ang ilang senador mula sa Mayoria at katulad ni Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil sumama ang pakiramdam, gayon din ni Senador Panfilo Lacson dahil naman may inaasikaso. No-show din ang ilang senador mula sa Minoria kabilang na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nakatakda namang magsalita sa tinatawag na kontra-SONA ngayong araw. Magandang umaga muna sa 33,000 nanonood sa atin sa YouTube. Wow, magandang umaga po ha. Hindi natin nababanggit, pati pala sa ABS-CBN, ay naka-live simulcast din ang Gising Pilipinas. Kaya magandang umaga din po sa nakikinig at nanonood naman sa atin sa pamamagitan ng ABS-CBN News. Thank you. Mabuhay po kayo. Magandang umaga din kina Ma'am Grace San Mateo at si Ted Co at si Kagawad Marlon Nacion. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Roen Cueto. Roen, go!
2: Good morning, Alvin. Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Guadalupe Public Market matapos ang nagdaang bagyo. Ayon sa mga tindera, mas ramdam nila ang epekto ng pagkasira ng supply kaysa sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa kasalukuyan, nasa 150 pesos kada kilo ang sibuyas, 140 pesos ang bawang, 110 pesos ang karot, 130 pesos ang patatas, 100 pesos ang kamatis at kalamansi, habang 200 pesos naman ang siling haba. Ang sitaw ay nasa 20 pesos kada tali. Dagdag pa ng mga tindera, naapektuhan ng bagyo ang supply ng kamatis at pechay na nagmula sa bagyo, kaya tumaas din ang presyo ng mga ito. Sa samantala, nananatiling mas mataas ang presyo ng karne ng baboy sa Guadalupe Public Market kumpara sa nakasaad na pinakuring bantay presyo ng Department of Agriculture, NCR. Sa pamilihan, ang liyempo ay nasa 430 pesos kada kilo, mas mataas sa 384.90 pesos na retail references ng DA. Sa kasim ay 360 pesos kada kilo kumpara sa 327.40 pesos, habang ang pigi ay 360 pesos kada kilo laban sa 329.47 pesos. Ang porchak naman ay nasa 360 pesos kada kilo, mas mataas din sa 332 pesos na nakasaad sa DA bantay presyo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito, Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMN.
1: Nakamonitor ka ba sa SONA kahapon, Roen?
2: Noong unang part lang, Alvin, medyo nakakaibig tayo ng mga parang, kahapon na eh. Medyo late na kasi eh.
1: Parang walang sinabi sa presyo ng bilihin, Camila, no? Ilay, mayroon bang binanggit sa presyo ng bilihin? Parang wala akong maalala. Yung naalala ko lang, talagang tumatak yung kuryente. Ang daming issue ng energy. Pero parang wala akong narinig masyado sa presyo ng mga bilihin, yung mga paunang bilihin, ano? Kasi siguro pataas ng pataas.
2: Tama ka dyan, Alvin. Parang narinig ko nga kahapon na parang sinusubukang ibaba ang mga presyo ng pangunahing bilihin sa para mas abot kaya sa mga consumer at sa mga mamamayan, Alvin. Parang nabanggit yata ni Pangulo yon, Alvin eh.
1: Siguro. Tama nga, no? O baka nga, pero hindi siya yung nadiinan ng todo. Eh kasi pagpunta mo sa grocery ngayon, kahit ikaw naman, Roen, pag nag-grocery ka, dati yung 1,000 mo, marami-rami na eh. Ngayon yung 1,000 mo, kakunti.
2: Marami ka naman bibili sa 1,000, pero ngayon yung 1,000 mo parang isang kilong baboy na lang, tapos hindi na sapat kumpara sa 1,000.
1: Kahit sa palengke, ano, hindi mo na ma-istress ang todo yung 1,000 mo. Ay, nako. Thank you. Marami salamat. Kaya Roen Cueto, sunod natin si Zeus Ligaspigo. Zeus!
3: Alvin, sa 5 ikasunod na linggo ng dire-diretsyong oil price hike, hindi maiwasang maghayag ng pagkadismaya ang ilang driver ng taxi at bicycle na nakapanayam ng Radyo Patrol ngayong umaga. anila hindi nila maalala kung kailan huling natapas ang rollback at ramdam ang unti-unting pagbawas sa kanilang inuwing kita. Ang taxi driver na si Cesar, sinabing umaabot ng 600 pesos ang kinikita sa isang araw, pero maliit lang anya ito kung iisiping halos 16 na oras siyang bumabiyahe. Panawagan niya sa Pangulo, kausapin na mismo ang mga oil company para hindi saluhin ng motorista ang epekto ng griyang US-Iran. Ang tricycle driver namang si Alan, aminadong hirap na sa pamamasada, pero umaasang babalik pa sa dati ang presyo ng gasolina. Narito ang bahagi ng ating panayam sa kanila.
4: Ay, masakit yan. Kaya talagang wala namang alam magawa. Hindi na namin, mapapawasan pa. Ibang presidente, dapat bigyan mo naman gamitin yan ang kamay na bakal para kawawa naman yung mahihirap.
5: Nakakaano din kasi tataas na naman. Pero sana, mas maganda pa rin sana kung may balik yung dati. Yung aabot lang ng mga 60 mga ganon. Dahil sa ganon, maanoan din kami mga tricycle driver.
3: Yan ang mga tinig na Cesar, taxi driver, at Alan, tricycle driver. Alvin, sa presyo ng regular na gasolina ay naglalaro na yan sa 78 pesos and 40 centavos hanggang 81 pesos and 70 centavos. Dito yan sa hilera ng mga gasolinahan sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Ang regular na diesel naman, Alvin, sumampa na sa line of 9. Nasa naglalaro na sa 90 pesos and 30 centavos hanggang 93 pesos and 30 centavos ang presyo ng diesel. Yan ay mula doon sa dating presyo na naglalaro lamang sa 71 pesos and 60 centavos hanggang 74 pesos and 90 centavos para sa gasolina, habang 83 pesos and 86 pesos and 30 centavos naman para sa regular na diesel. Yan ay bago ipatupad yung oil price hike kaninang alas 6 ng umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Hindi niyo po na itatanong yung total increase sa 5 linggo na puro tayo oil price hike. Mahigit 26 pesos. Ganun-ganun lang sa diesel. Ano? Ganun-ganun lang. 5 weeks po yun. 26 mahigit pesos kaagad. Oh my goodness. Ang laki po nun, ha? Ayan, nag-message tuloy si Marge ng BPLD. Sabi niya, Alvin, North Avenue to Sacred Heart Village sa Novaliches. Hindi yung Sacred Heart na malapit dyan sa inyo. Oo nga po. Akala ko yung Sacred Heart na malapit sa amin. Hindi po. Sacred Heart Village, Novaliches. Ah, ito yung malapit na sa Caloocan. Ay, malayo nga yun kung galing ng North Avenue. Sorry po, ang iniisip ko yung Sacred Heart namin dito na malapit lang. Ano? Trisha Lindo, go!
6: Good morning, Alvin. Binuksan na muli sa mga motorista yung Ayala Bridge hanggang Recto Menjola matapos isara kahapon. Kasabay ng State of the Nation Address ng Pangulo. Wala nang nakahambalang na mga barikada at container van, kaya maluwag ng nakadaraan ang mga sasakyan. Light traffic pa yung aasahan mula Malacanang hanggang sa May Recto Avenue. Di gaya tuwing may malaking protesta sa Menjola, ngayon ay walang anumang bakas ng vandalism na natira sa Center Island. Kasunod ang naging protesta kahapon ng iba't ibang progresibong grupo. Marami lang pang nakatambak na basura, Alvin, sa gitna ng Center Island, at sidewalk na karamihan ay karton at papel. Una nang naiulat ng MPD na pangkalahatang naging mapayapa yung sitwasyon kahapon sa lungsod ng Maynila. Samantala, sa lagay ng trapiko, mabilis pa yung usa ng mga sakyan sa east-westbound ng Espanya Boulevard hanggang Quezon Boulevard sa Quiapo. Tuloy-tuloy yung biyahe sa Padre Burgos Avenue, rutang Taft Avenue, kung saan humupa na yung naranasang gutter deep na baha kagabi. Kung magagawin naman sa Legarda mula Recto, ay maraan pa yung daloy pag-akyat ng Legarda Magsaysay flyover. Ngunit may bahagya ng pagbagal kaabot ng Poreza Station sa Magsaysay Boulevard sa Santa Mesa. Mula Espanya, Alvin, hanggang Santa Mesa, inabot ng higit 20 minuto lamang ang ating naging biyahe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga sa iyo, Honey Reyes ng BDO, na meron na namang na-recruit na loyal listener pala natin, si Ma'am Susan Pineda. Magandang umaga. Meron din si Dr. Carlo Lazaro na ang wish ay sana matupad lahat ng sinabi sa SONA. Ayun, iba kasi doon natupad na. Yung iba na may tutup din. O, ayon kay Pangulo Marcos, sana po bilisan natin. Ano? Manong Rod Izon! Magandang umaga sa iyo, Manong Rod Izon!
7: Good morning, Alvin. Sinimula na ng lokal na pamahalaan ng Limay Bataan ang public hearing para sa expansion ng mga oil depot ng pinakamalaking oil refinery ng bansa sa Bataan. Ayon sa lokal na pamahalaan, karagdagang oil depot na pwedeng mag-imbak ng halos 12 milyong litro ng langis ang nakaplanong ekspansyon. Sa ngayon, ang oil depot sa Bataan Refinery ay may kapasidad lamang na 5 milyong litro ng langis. Ayon kay Mayor Richie Jason David, sadyang kailangang dumaan sa komprehensibong konsultasyon ng pagkatayo ng karagdagang oil depot para mabatid ang mga positibo at negatibong epekto nito sa LGU bago bigyan ng pahintulot ng sangguniang bayan. Ang oil depot expansion, base sa kahilingan ng oil refinery, ay naglalayong madagdagan ng seguridad sa imbak ng langis ng bansa sa gitna ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMF.
1: Thank you, Manong Rod Eason. Magandang umaga sa iyo, Jet Mariano Capiz. Good morning, Jet. Ganun din si Ma'am Luz De Leon na Energy. Ang mukhang bibig ganitong oras ng umaga sa oras na 6:26. Punta natin si Noel Alamar. Go, Noel.
8: Good morning, Alvin. Bukas ang Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco sa mga partnership na magpadala ng bagong teknolohiya at kaalaman upang mapalakas ang operasyon nito. Sa kanyang ikatlong State of Electric Cooperative Address o SECA, sinabi ni Oriental Mindoro Ormeco General Manager Humphrey Dolor na layunin itong matiyak ng kakayahang masipagsabayan at tupad sa batas at patuloy na maglingkod sa Mindoro sa susunod na 50 taon. Inamin ito na nakatanggap na ang Ormeco ng 3 unsolicited letters of intent mula sa iba't ibang grupo na nag-aalok ng mga programa. Gayunman, nilinaw ni Dolor na dadaan sa masusing pagsusuri ang anumang kasunduan at kailangan muna ng 2/3 ng boto ng Board of Directors at pag-aprobahan ng General Assembly bago ito ipatubad. Samantala, nagsagawa naman ng protesta mga consumer groups sa Calapan City na nananawagan ng mas maayos sa serbisyo at mas babang tingil sa oriente at investigasyon sa mga kontrata ng Ormeco sa independent power producer. Ipinagkibit-balikat lamang ito ni Dolor kasabay ng pagtatanong kung nasa na mga ito noong panahon na humingi ng suporta sa kanila ang Ormeco upang tutulan ang kinihiling na rate increase ng National Power Corporation sa ERC. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar. Maraming salamat, Radyo Patrol.
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZM Radyo Patrol sa East 30.
1: Magandang umaga, Jerry Diaz at si Richard Merck. At magandang umaga din po kay Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highway. Secretary, good morning po, sir.
10: Magandang umaga, Alvin. Good morning po.
1: Opo, at maganda nga po yung first 5 minutes pa lang ng sona ng presidente. Ando na kagad yung excitement, Secretary. Ano po?
10: Opo. Ano? Parang first 2 minutes po ata.
1: First 2 minutes, mas maiksi yun sa'yo. Ako kahit pa paano first 5 minutes, ano, nandun kagad yung pinakalaman at pinalakpakan ng Madlang People doon sa batas. Ano po? Pero anong hinudyat sa iyo nung sona ng presidente na from now on, kasi ang unang tinumbok ay yung flood control projects kagad, hindi ho ba?
10: Opo. Opo, tingin ko po unang-una, no? Dalawa po ang masasabi ko tungkol sa sona ng ating mahal na Pangulo. Unang-una, I think ito'y napaka-honest at napaka-sincero.
1: Mm.
10: Sabi mo nga, Alvin, umpisa pa lang, in-address na ng ating Pangulo ang talagang hinihintay ng mga kababayan natin. At sinabi niya simple lang, hindi ako Pangulo ng aking pamilya, hindi ako Pangulo ng aking pinsan, ng aking mga kaibigan, Pangulo po ako ng bawat Pilipino. At sinabi po niya last year, nung isiniwagat niya itong napakabigat at napakalaking skandalo ng pagnanakaw ng pera sa DPWH, sinabi niya, wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin kung saan ang ebidensya, doon tayo patungo. Sinabi din niya na kahit masakit sa kanya o mahirap sa kanya ito, dahil pamilya ang pinag-uusapan, sinabi niya kung saan tayo dadagin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Ay, tinanong siya na rin niya, inulit niya yung sinabi ng ombudsman nung nakaraang mga linggo na malapit na pong filean ng kaso, ng sabi nga ng Pangulo, patong-patong na kaso ang dating Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez. At sinabi din niya na yung mga reforma ay nagsimula na, hindi pa tapos, tuloy-tuloy tayo. So napaka-honest po talaga nung naging sona ng ating Pangulo. At ang ikalawa po, kung napansin nyo, halos 90% nung sona, walang sinabi kundi lang trabaho. Trabaho lang po. Ang dami niyang mga sinabing mga nagawa, pero marami din siyang sinabing marami pang kailangan gawin. Kaya kahit na 2 taon na lang po ang natitira sa termino ng ating Pangulo, ang sabi lang niya, sa ating lahat, no, lalo na sa aming mga kawani ng gobyerno, pag na tayong mamulitika, tayo'y magtrabaho na lang dahil marami pang kailangan gawin at maraming dinaranas na hirap ang ating mga kababayan.
1: Okay.
10: Kaya ano po ang gagawin natin? Susundin natin ang ating Pangulo.
1: Secretary, 1 year had passed since the President exposed it. Ano? Marahil yung mga kababayan natin, aside dun sa issue kay dating Speaker Martin Romualdez, marahil ang mga tayo nagtatanong, anong nangyari dun sa, naalala po ninyo, may listahan po siya ng kontraktor? Parang 15 ba yun? Anong update dun? Anong nangyari dun?
10: Dun sa listahan na po yun na sinabi niyang pinakamaraming nakuhang kontrata, marami na po ang nadawit dyan.
1: Mm.
10: Marami na po ang nakasuhan. No? Nandiyan na yung mga kumpanya ng Vizcaya, nandiyan ang Sunwest, nandiyan ang Hightone, ang Wawaw, ang Sims. Marami na rin
1: yung
10: po.
1: Number one doon, no? Sec, ano yung number one na pangalan doon? Yung nilabas niyang una?
10: Ako po, hindi ko po maalala, pero isa po sa mga Vizcaya companies yan.
1: Okay.
10: At Sunwest, no? Lahat po yan, nakasuhan na. In fact, yung mga lahat ng Vizcaya companies na 10 ata yan, wala nang lisensya yan.
1: Mm.
10: At hindi na makakapag-operate. At alam naman natin lahat ng mag-asawang Vizcaya ay pareho ng nakakulong.
1: Mm.
10: So tuloy lang po tayo, Alvin, no? Wala tayong tigil dyan. Lahat po tayo nakikipag-cooperate sa Ombudsman, kasama ang DPWH, kasama ang COA, kasama ang iba't iba pang ahensya ng gobyerno. At hindi pa tapos ang Ombudsman. Nagsabi nga siya, itong mga nakaraang linggo, maghintay na lang kayo, abangan nyo, at marami pang ibang makakasuhan. Sabihin ko, magtiwala tayo sa proseso, magtiwala tayo sa Ombudsman, magtiwala tayo sa ating Pangulo.
1: Ano yung number one pala dun sa Legacy Construction Corporation? Vizcaya din ba itong Legacy?
10: Yan po ay hindi Vizcaya, pero meron na rin pong mga nasubmit ng mga dokumento sa Ombudsman. Kaya abangan na lang po natin.
1: So hindi pwede sabihin na nakaligtaan yung 15. Halos karamihan hindi naman doon, kinasuhan na.
10: Kinasuhan na, tama po yan. No, tama po yan. At hindi pa po tayo tapos. Yun nga po ang sinasabi din ng ating Pangulo, yun din ang sinasabi ng Ombudsman. Hindi pa po tayo tapos sa ating paglilinis, sa ating pagpapanagot.
1: Ayun, may listahan na ako ng 15. Marami-rami nga, Alpha and Omega. Ayun. Ito, hindi
10: naman... Yan.
1: Ano?
10: Lahat po yan. Ano, na wala nang lisensya at nakasuhan na yung mga may-ari niya.
1: Ayan. And moving forward, nag-iba na yung kalakaran dyan sa DPWH a year after the President exposed the corruption, Secretary.
10: Opo, sabi nga po ng Pangulo, nagsimula na tayo. At tuloy-tuloy ang reforma natin sa DPWH para talagang hindi na po maugit ito. No, nag-mention po ang Pangulo ng mga iyan dyan. Yung pagsasaayos natin ng mga personalidad, no? Na kailangan ngayon, unang-una, performance-based na tayo, hindi na palakasan. At mas importante pa dyan, yung talagang pagpapanigurado natin ng mga proyekto na babantayan ng tama. Nandiyan ang transparency portal natin, nandiyan ang kooperasyon natin sa mga civil society groups, kasama na ang simbahan. Nandiyan din po, no, yung pagpapasigurado natin na wala nang mababudgetan na proyekto na walang plano, walang master plan, hindi coordinated sa LGU. Lahat po yan naging sanhi nitong grabing corruption na nangyari. At lahat po yan ay hindi na natin gagawin.
1: At Sec, babawi din po tayo kasi nakaka-apekto din pala sa ekonomiya pag bumabagal yung ating public works projects.
10: Tama po. Pero kailangan, kahit na kailangan nating pabilisan ang pag-implement, kailangan din siguraduhin natin yung pera na pupunta sa project talaga at hindi lang nananakaw. So kailangan bantayan natin at gawin natin ang tama yung mga proyekto. At yun, sinabi nga natin, no, paulit-ulit, kung titignan natin yung mga ginagawa natin ngayong mga proyekto na binisita mismo ng Pangulo, kung ang pera ay napupunta sa tama, yung pera hindi ninanakaw at talagang nagagawa ng tama yung proyekto, nakikita natin talagang nagbibenepisyo ang ating mga kababayan, Alvin. Nakita natin itong mga proyekto dito sa Metro Manila, tulad ng EDSA, susunod na natin ang C5. Makikita natin yung ginawa natin sa G. Araneta, sa Taft Avenue, yung mga proyekto natin sa Valenzuela, sa iba't iba pang mga parte ng Metro Manila, sa Cebu, sa Northern Luzon, sa Mindanao. Kapag yan ay ginagawa ng tama at ginagamit ng tama ang pera ng taong bayan, nakikita natin kagad ang benepisyo at ang magandang epekto. So tuwi-tuwi lang tayo, Alvin, hindi tayo titigil.
1: Tuloy ka lang dyan, ha?
10: Hanggang sa katapusan ng term ng Pangulo, yan ang gagawin natin.
1: Very good. At huwag mo kaming kalimutan. Kasi palagi mo kami ini-snub, Secretary.
10: Ay, hindi naman. Pasensya na.
1: Naglalambing lang. Pag tumawag naman kami, paminsan-minsan pagbigyan mo, Secretary Vince. Thank you.
10: Of course.
1: Maraming salamat. Mabuhay ka dyan.
10: Maraming salamat,
1: keep,
10: Alvin.
1: Keep God up the good work. Yan, maraming salamat.
10: Tabawagan tayo, Alvin.
1: Very good. Si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Teka muna, kailangan po natin mag-break dahil may commercial pa tayo papasok. Pero dalawa pa yung guest natin, ha, sa pagbabalik nating programa. Time check, 6:36.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Paano yung sa sweldo, Camille? Yung pag ang sweldo mo ay 350,000 per year, sabi ni Presidente, tatanggalan ng buwis, di ba? Paano ang gagawin doon? Kailangan ba ng legislation yun? O pwede na si Secretary Total, masipag naman yung Secretary Francis Tolentino. Hindi ba pwedeng si Tolentino na lang mag-utos na lahat ng kumikita ng 350,000 a year, pag tinranslate mo yan, pag dinibide-divide mo ng 12, ang labas niyan, Camille, mga 29,600 ba? O 29,000 something. So kung ganyan po ang sweldo ninyo, kayo ang magbebenepisyo. Wala nang kaltas na buwis. Kasi ngayon na exempted sa buwis ay yung mga minimum wage earner. Labor Secretary Francis Tolentino sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Tuesday pa lang!
9: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right med.
16: Symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
21: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Delivery! Maria Jose?
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
5: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
1: Good morning. Magandang umaga, Acting Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment. But acting pa rin si Secretary Francis. Dapat full-fledged secretary na ito. Sec, good morning po.
2: Hi, good morning, Sir Arvin. Good morning sa inyong mga taga-subaybayan. Happy 40th anniversary. Sabutin ko po siya, siguro ba't acting?
1: Unga.
2: Kasi wala pa akong confirmation ng commission on appointments.
1: E kailan daw yung confirmation?
2: Siguro pa pag nag-silabit, hindi ko alam kung na submit na. Hindi pa ata nag-hearing ang CA.
1: Oo nga eh. Paging Malacanya, i-submit nyo na po kagad.
2: Hindi po. Marami pa naman mo kasi yung appointment good for 1 year yun eh.
1: Ah, ganun. Ah, okay. Okay.
2: May Supreme Court ruling doon. Pero okay naman po siguro tayo sa CA.
1: Sige po. Oo naman. Definitely. Makakapasa po kayo, Secretary Francis.
2: Anyway, kaigigan ko po yan nandun.
1: Oo. Eh, kaya po ako napatawag sa inyo dahil gusto ko sana i-explain po ninyo. May parte ng SONA kahapon tungkol po sa pag-exempt sa lahat ng manggagawa sa tax ng 350,000 ang kita kada taon. Paano po ba yun?
2: Alam niyo po, napahapyawan ko lang kasi maraming mga tulong para sa mga manggagawa at hindi lang po yon. So, kung sa ngayon po kasi 250,000
1: tama
2: and below, exempt po yan. Yan po ay sa pag-amienda namin ng National Internal Revenue Code at maraming naging pagbabago po dyan. Pero yung datos siguro mas maraming ngayong araw na to, liliwanag nito, maraming mga magre-research, maraming mga tax research centers na magbubukas ng datos, pati yung mga PITS, yung PSA. So, yung nakalap ko lang, sa dati po, 2018 figures pa yon, senador pa ho tayo noon, parang yung sa pag-amienda noon, ay, ang nakinabang ay mga 6 na milyon pamilya na manggagawa. Ngayon, pag ginawa po yan na 350,000 and below, ay mas marami po yan, definitely. Hindi lang po yung minimum wage earners, kung hindi pati yung mataas-taas sa minimum wage. Kaya nabanggit ng mahal na Pangulo kagabi, yung middle income, mahahagip na rin ito. Kasi kung minimum, tinutuos ko kanina bago tayo mag-on,
1: opo,
2: kung kumikita ng pag fully implemented na yung wage hike, halimbawa sa NCR, 780 pesos times 6, so 4,680. Tapos ita times 4 mo yun, isang buwan, mga 20 million. Halos 20 million, 18,000 plano, plus. So kung sa isang taon ay mga 225,000. Pero yun po ay nag-i-increase din eh, kasi may mga overtime pay, may mga longevity pay, may mga karagdagan pa na halimbawa holiday. So tumataas yan ng bahagya. So mas marami po ang makikinabang nito. Ganon din po sa mga maliliit na negosyo, Sir Arvin.
1: Tatama bang kwenta ko, Secretary, na kung ang tinutukoy ng presidente na 350,000, more or less ang sweldo mo nasa 29,000 pesos
2: mga ganon. Mga ganon. Opo. So ito na yung hagip noong mas mataas ang mga wage earners natin. Ito na yung mga nasa call center natin, yung mga nasa supervisory ng ilang maliliit na medium-small enterprises. So malaking tulong po yan sa kanila.
1: Pero ang pinaka-importanteng tanong, Secretary Francis, ay paano natin maisasakatuparan yan? What does it take for us to achieve what the president wants?
2: Alam niyo po, hindi lang po ito yung nabanggit ng Pangulo kagabi. Mas marami kang alam siguro pag ang pinag-usapan na systems loss, kasi napakatagal mo nang nag-USEC sa Department of Energy. Mas kabisado mo ito. Yun, malaking benefit yun. Kung matatandaan mo, maging nung senador ako, nag-file din ako ng bill para alisin na yung VAT sa kuryente. Malaki-laki rin yan. So ito, what does it take? Siguro yung pag-aamienda po sa National Internal Revenue Code. Hindi ko alam ngayon kung paano through BIR regulation kung meron silang magawa doon. Pero siguro sa pag-aamienda ng NIRC, dapat ASAP yun. Yun ang tawag kagabi. So, congressional act po yan, legislation. So, kung gagawin priority yan, napakabilis po niyan. So, yun po siguro ang tugon doon sa iyong katanungan. Pero si BIR opo, ay pwedeng magbigay ng iba't ibang uri ng amnesty sangayon sa batas. Hindi ko alam kung paano kakamada ito. Mas alam nila yan na hindi naman tayo tax practitioner ngayon.
1: Hindi ano, train so, law, Sec. Akala namin train law ang kailangan baguhin. Hindi talagang yung National Internal Revenue Code.
2: Opo. Si train law po ay pagbabago ng NIRC. Amendment po yun ng NIRC. Okay. Si train law, si create law. So, okay, ang pinaka-mother law niya ay yung National Internal Revenue Code. Opo. So, nasa mga mababatas natin yan, yung mga kasamahan natin sa Senado, sa Kongreso, kung paano nila pabalang. Kasi nga, I'm sure, within the week, kaya mag-file na ng bill niyan. Parang pahapyaw din nabanggit ito, kung tama ako, ni Senate President Gatchalian kahapon, dun sa kanyang message sa Senado.
1: Opo. So, madali lang ito. Kung gugustuhin ng mga mambabatas, kahit hindi pa ilagay sa priority, di ba may ganun ng presidente palagi? Parang priority bills mo niya. Kahit hindi pa ilagay yan dyan, kung gugustuhin ng mga mambabatas, mabilis yan, Sec?
2: Opo. Yung mga binigkas sa SONA, automatic po yung priority na yun.
1: Ah, ganun. Oh,
2: opo. Pag binigkas ng presidente sa State of the Nation, part na po yun ng priority legislation measures ng executive branch at bahagi na pa yun, magiging bahagi yun ng LEDAC. So siguro bago mag-LEDAC, dapat naka-file na po yan.
1: So bago matapos ng 2026, feasible naman, reasonable na makukuha natin yan?
2: Kaya po yan. Kaya po yan. Lalo na pag sinertify as an emergency, as an urgent measure, ma-obviate yung second reading, third reading, mapakabilis po noon yung number of days sa ngayon sa Ligong Batas.
1: Ay, very good. Ano po? Tapos, parang wala masyadong nabanggit sa labor. May nalala akong binanggit ang presidente about TUPAD program sa iba't ibang sektor. Sa inyo yun, hindi ho ba?
2: Opo, kasi ang hindi nalalaman ng iba, wala pa ho ako noon. Noong madiin po kahapon ng presidente doon sa crisis sa Iran, sa Middle East, hindi alam nung iba yung mga measures na tumulong sa DOTR. Halimbawa, yung tulong sa ating mga chopper, mga transport cooperatives, yun po ay TUPAD. Hindi po alam nung iba na yung maraming measures para sa paglilinis ng eskwela, bago mag-eskwelahan, bago po nagbukas ang magpasukan, yung brigada eskwela, marami po doon ay TUPAD measures.
1: Opo.
2: Sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maging yung ongoing po ngayon na yung MMDA na maglilinis ng mga estero, nabanggit po yon, marami po dyan ay TUPAD measures. So, ang pumipili po ng mga beneficiaries dyan ay yung implementing agency concerned, MMDA, yung DOTR, at yung DepEd sa mga nabanggit ko. So, kasama na po yun doon. So, yung up to 20 days na trabaho na nabigay, true TUPAD, yun po yung nabanggit.
1: Opo. Sek, hanggang dyan lang muna tayo. Naubusan akong oras. Pero thanks, ulitin natin, ha? Ulitin natin yung mga interviews natin. Mabuhay kayo dyan sa Dole.
2: Inagahan ko itong gising ko kasi sabi birthday mo. Yung pala, 40th anniversary ayun ng DCMM. Alam ko naman, yung edad mo eh.
1: Thank you, Sek. Maraming salam. Ang may birthday ngayon, alam mo kung sino? Si Tony Velasquez.
2: Pakibati na lang na happy birthday kay Sir Tony.
1: Mabuhay ka, Sekretarya. Mag-ingat ka dyan sa Dole. Bye-bye. Maraming salamat si Acting Secretary Francis Tol Tolentino ng Department of Labor and Employment. Happy birthday kay Boss Tony Velasquez. Kakanturing! Happy birthday. Kailangan din ng commercial gap kasi si Professor Cleve nandiyan na rin eh. Hingi po tayo ng assessment ng isang analyst, ang political scientist na si Cleve Arguelles sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy on a Tuesday!
0: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico!
4: Gising Pilipinas!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids! Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara! Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata?
3: Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
11: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise,

0: pagkatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
5: Magandang umaga kay Dr. Mario Festin na pinapabati yung mga friendship niya na si Attorney June Santa Lucia, si Dr. Jove, si Dr. Bonzon, si Dr. Chavez. Dami naman doktor na nakamonitor sa atin. At si Miss Bong Caron, yan, na regular daw na nanonood at nakikinig po sa atin. Lago tayo, wala pa tayo nababati mula sa ex. Ano? Viana Villanosa, magandang umaga din sa iyo. Pero mamaya na raw yung mga taga-ex kasi si Professor Clive Arguelles ay nandito po, isang political scientist. Singan natin ang insights kaugnay sa sona ng presidente kahapon. Magandang umaga sa iyo, Professor Clive.
6: Good morning, Alvin.
5: Anong insights mo? Anong nag-stand out para sa iyo sa sona ng presidente? At maganda ba ang pagkaka-deliver, ang pagkaka-salansan ng mga ideya sa State of the Nation address ng presidente kahapon?
6: Actually, very pleasantly surprised ako sa sona ng ating Pangulo. I think ang major na assessment ko dyan, akala ko he will sound and magpapakita siya sa atin na medyo defeated na, hands up na, no? Pero in fact, you compare to other sonas ng mga nagdaang taon, parang mas ngayon pa siya confident. So that was a surprise to me na rather than kasi bababa yung approval rating niya, medyo may mga challenges sa administration, may credibility and trust issues, pero humarap pa din at sinubukan pa din niyang kumbinsihin yung ating mga kababayan na sa nalalabing dalawang taon ng termino niya, meron pa siyang plano at may gusto pa siyang patunayan at susubukan ng administrasyong Marcos na ito pa rin yung pangako niya na sana may konting ginhawa sa mga kababayan natin.
5: So if you're going to assess it, nasang banda siya sa good, better, best? Nasang banda siya ang overall speech ng presidente?
6: Well, sa good siguro. Di pa abot ng better and best kasi whether matutukpad yung mga pangako ng Pangulo. Yan yung mga sa mga susunod na araw na yan. Kasi may mga easy, di ba? May mga kumbaga may mga non-controversial easy political wins na pinangako yung Pangulo. Yan yung mga expanded na ayuda, tax reliefs, yung wag nang i-charge yung system laws, yung VAT sa kuryente, wag na i-charge sa consumers. Lahat naman yan for sure tatanggapin ng publiko, yayakapin ng publiko. Pero syempre, sa isang banda, maaaring pagbili para doon sa public approval kasi nga medyo challenge yung approval ng Pangulo, di ba? So maaaring mong makita ng ganun, lalo pa hindi masyadong natalakay kung saan kukunin ng pamahalaan yung perang gagastahin sa dahil kung may tax relief, kung may mga ma-exempt sa buwis, edi may pagbaba sa kita ng pamahalaan. But at the same time, may mga gusto siyang i-distribute, di ba? May gusto siyang mga ayuda na palawigin. So kung ganun yung setup, may tanong tayo, uutang ba ulit ang gobyerno para dito? Hindi masyadong natalakay yan. Yan. Kaya siguro hindi pa better or best dahil nga may mga kulang pa ding detalye.
5: So parang napapag-isip ka ngayon, Professor Clive, na mukhang yung SONA was geared to answer that question regarding his lowering of approval and trust rating.
6: Definitely, he's courting public approval in this SONA. In fact, pansin na pansin natin na ito ang maganda din sa SONA na to ay parang papakinggan mo, nakikinig ang Pangulo. Kasi from the beginning to the end, mukhang kung ano yung laman ng mga, halimbawa, mga surveys, yung mga talakayan, anong inaasahan ng publiko, ipinasok ng Pangulo.
5: Oo,
6: nag-umpisa.

0: agad siya dun sa flood control eh. Yun yung number one eh. Ba? Tapos sa usapin agad ng paano magkakaroon ng kakaunting ginhawa, yung mga tax exemption nga, yung mga tax reliefs na kanyang pinapangako, usapin ng trabaho. So you have a zona na mukhang pinaghandaan ng Pangulo na gusto niyang makita ng mga kababayan natin na nakikinig siya.
1: Oo, pero hindi lang dapat mapako doon kasi madali mangako, hindi huba. The next challenge is how to execute it.
0: Well, definitely, 'di ba? Yung kanyang pangako na walang pangulo ng Pilipinas, hindi pangulo ng pamilya niya, hindi pangulo ng kaibigan niya, tungkol doon sa kanyang anti-corruption na agenda. Mahirap 'yan para sa isang Marcos eh, pero kung mapapangatawanan, hindi ang sukatan niyan ay yung talumpati ng pangulo sa susunod na taon, 'di ba? Ang sukatan niyan, meron ba talagang conviction? Meron ba talagang makukulong? Kasi kung hindi, edi medyo ano yan, ha, lip service, diba? Rather than actual anti-corruption agenda.
1: Pero marami naman doon ang kayang i-achieve. Kagaya sabi ni Secretary Tolentino kanina, lahat pala ng diniklara ng presidente doon, part na kagad ng ano yon, urgent measures na gustong isulong ng Malacanang.
0: Yes, ngayon isa sa mga napansin ko din, Alvin, na itong zona na to, hindi siya naglalaman ng mga usual na mga madaming utos sa Kongreso. Hindi nakadepend sa Kongreso yung mga gustong mangyari ng Pangulo sa dalawang taon ng kanyang termino na nalalabi. Walang masyadong bold na legislative ambitions. In fact, ang basa ko dito ay in-acknowledge na yung political reality na maaaring hindi na makatuwang yung Kongreso para magpasa ng mga panukalang batas, kaya inangkin niya na yung trabaho. Ano ba yung kayang gawin mismo ng executive, yung mga departments niya, yun na lang, doon na lang siya asa para mabuo yung legacy. Kaya karamihan ng mga, tama si Secretary Tolentino, karamihan doon sa mga pinangako ng Pangulo, within the powers of the President yan eh, within the powers of the executive. So mukhang isinantabi niya na muna, dahil divided, fragmented yung Kongreso, na siya na bahala mag-deliver itong agenda ng Pangulo sa taon na ito.
1: Pero yung mga sinabi niya, halimbawa sa system laws, sa income tax exemption, he cannot do that alone. He needs Congress to amend the law.
0: Oh, eh, pumalakpak naman yung ating mga kongresista. Sana naman eh. Sana naman gawin nila kasi puro palakpak. Pero nung nakaraang yung sa 20th Congress, di ba, isa o dalawa lang doon sa priority bills ng Pangulo, yung kanilang na-actionan. So, hopefully ito, makipag-partner sila, no? Pero tingin ko nga, minimize as much as possible yung mga kakailanganin pa ng consensus ng Kongreso para baka move on din yung Pangulo. Dahil otherwise, yung Senate, di ba, bagamat magsesession naman yan, magtatrabaho naman sila, busy din yan sa impeachment trial, di ba? Tapos yung House, dahil yung dating House Speaker nasa isang eskandalo. So, hindi pa din nare-regain ng House completely yung kanyang strength, no? May tanong ko nga, ano kaya ang role ng majority leader, the presidential son, di ba? Tutulungan niya ba ang Pangulo na makakuha pa ng mga panalo sa Kongreso?
1: Tama. Hindi nga nabanggit, may binanggit ba about political dynasty? Parang wala akong may napansin ka ba about dynasty? Wala, no? Although, part yan ng priority nung nakaraan, hindi ho ba?
0: Yes, no? Inabandon na lang ng Marcos administration siguro, no? Dahil hindi na nabanggit ng Pangulo at baka hindi siya masyado makakakuha ng palakpak sa batasan eh kapag ipinaalala niya itong anti-dynasty reform. Pero yun nga din yung isang katanungan dun sa anti-corruption agenda ng Pangulo. Maganda naman na magpatuloy ang investigasyon at wini-welcome natin yung mariin na pagtindig ng Pangulo na hindi siya magiging hadlang dun sa investigasyon kahit pa ng kanyang sariling kamag-anak. Pero bukod pa dun, ano yung mga pangmatagalang reforma na maaaring isulong ng Pangulo para hindi na maulit yung mga flood control projects na napakalaking billion-billion, no, yung nanakaw sa kaban ng bayan. Bukod sa anti-dynasty reform, may mga panukala din kasi ng reform sa procurement ng government, pagpapa ano din, pagpapa hirap din doon sa mga yung pagka yung contractor, dapat hindi yan kamag-anak ng mga nakaupo sa batasan halimbawa. So yung mga ganyang bagay, medyo missing na yan doon sa sona ng pangulo.
1: Sige Prof, maraming salamat sa insights mo niyo. Hanggang dyan muna tayo, naubusan tayong oras Prof, but maraming salamat sa ulitin, ano po.
0: Sige po, maraming po salamat.
1: Salamat si Professor Clive Arguelles, isang political scientist, Radyo Patrol, Balita Las 7, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas, Energy Energy!
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Big time na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ay pinatupad na presyo ng LPG. Posible ring tumaas sa Agosto.
3: Akso ng pamahalaan sa krisis sa langis, ibinida ni Pangulong Marcos sa SONA. System law sa singil sa kuryente, pinatatanggal din ng Pangulo.
1: Pagsasampa ng kaso laban sa pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez, ibinunyag ni Pangulong Marcos pero kongresista, nanindigang wala siyang ginawang labag sa batas.
3: Congressman Jojo Ang ipinaaresto sa kaso kaugnay ng infrastructure projects. Dating Congressman Arnulfo Go ipinaaresto rin dahil sa pork barrel fund scam.
1: Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico pinasasampahan ng kasong cyber libel.
3: Improvised explosive device sumabog sa labas ng Department of Justice sa Maynila. Hinihinalang pampasabog, na-recover din malapit sa Senado.
1: Physical na klase sa 2 paralan sa Cagayan de Oro sinuspindi dahil sa banta ng pamamaril.
3: At sa ating showbiz spotlight, ilang mambabatas idinaan sa pananamit ang mensahe sa SONA.
1: Yan pa ang ulo naman nagbabag ang balita ngayong Martes, July 28, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
3: At sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
1: Detalye. Sa 5 sunod na linggo, nagpatupad na naman ang big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, 7 pesos and 30 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 6 na piso at 80 sentimo sa gasolina at 4 pesos and 20 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, gayon din ng paghina ng piso kontra US dollar. Kahapon, nagsarampalitan sa 61 pesos and 67 centavos kada US dollar. Aminado si Energy Director Rino Abad na sakaling malaki na naman ang dagdag presyo sa susunod na linggo, muling tutuntong sa 100 pesos ang kada litro ng diesel. Sa kasagsagan ng giyera noong Abril, umabot na hanggang 160 pesos ang kada litro ng diesel at may git 100 piso naman ang gasolina.
4: Madami ngayon 80 to 90, pero pag na-increase pa tayo ng ganito kalaki, baka mayroon ng, ang range na ngayon ay baka 90 to 100 plus na next week, kung sakali.
1: Pero sa unang araw ng kalakalan sa world market, 1 peso and 50 centavos na ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 30 centavos sa gasolina at 2 pesos and 50 centavos sa kerosene. Tara magtuloy-tuloy. Samantala, posibleng walang pagalaw o tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Sabado, August 1.
3: Ibinida ni Pangulong Marcos sa SONA ang aksyon ng pamahalaan sa krisis sa langis dahil sa giyera sa Middle East. Kabilang dito ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper, ayuda para sa mahihirap na Pilipino at pagsuspende ng toll at iba pang bayarin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ibinida rin ng Pangulo ang pag-angkat ng karagdagang supply ng langis mula sa ibang bansa. Gayon din ang pagtulong sa mahigit 12,000 OFW sa Middle East na makauwi ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., 60 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng krisis sa langis.
5: Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, Tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon.
3: Nangako naman si Pangulong Marcos na magsisimula sa susunod na taon ang operasyon sa 12 istasyon ng MRT-7 mula sa North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City. Inaasahang magbubukas sa 2028 ang natitirang 2 istasyon ng MRT-7 na hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Magagamit na rin sa susunod na taon ang North-South Commuter Railway sa pagitan ng Valenzuela City at Malolos City sa Bulacan.
1: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, iginit ni Pangulong Marcos na hindi dapat sinisingil sa mga consumer ang system loss sa electricity bill. Sa ikalamang State of the Nation address Susona, nanindigan ng Pangulong panahon na para tanggalin ang system loss na sinisingil dahil sa nawawalang supply, bunsod ng pilferage o pagnanakaw at iba pang technical factors. Hinikayat ni Pangulong Marcos ang Kamara at Senado amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para pagbawalan ang paniningil ng system loss na pinapatungan ng value-added tax. Sa ilalim ng EPIRA, pinapayagan ang distribution utilities na mangolekta ng pass-through charges kabilang ang system loss. Inikayat din ng Pangulong Marcos ang Kongresong ipasa ang panukalang sariling kuryente act para maging simple at abot-kaya ang pagpapakabit ng mga solar panels at battery storage system sa mga bahay.
5: Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. To prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
1: Isinulong ni Pangulong Marcos na gawing exempted sa pagbabayad ng income tax sa mga kumikita ng 350,000 pababa kada taon. Hiniling ding gawing exempted sa minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyo.
5: Palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
1: Sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na kailangan amyendahan ang National Internal Revenue Code para mag-epektibo ang hiling ng Pangulong Marcos at makinabang din ang mga middle-income workers.
6: Ito na yung hagip noong mas mataas ang mga wage earners natin. Ito na yung mga nasa call center natin, yung mga nasa supervisory ng ilang maliliit na medium small enterprises. So malaking tulong po yan sa kanila.
1: Sa sektor ng kalusugan, iginit ni Pangulong Marcos na hindi na kailangan kumuha ng guarantee letter o endorsement sa mga politiko. Sa halip, maring mag-apply ang mga pasyente sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa pamagitan ng e-gov app at mga ospital ng Department of Health.
3: Ibinida ni Pangulong Marcos ang Pax Silica Industrial Hub sa kabila ng batikos mula sa ilang progresibong grupo. Itatayo sa New Clark City sa Tarlac ang proyektong target makapag-develop ng strategic minerals at makagawa ng advanced semiconductor hub. Sinabi ni Pangulong Marcos na makatutulong ang Pax Silica Hub sa pagbibigay ng dekalidad na trabaho, pagpapaunlad sa industrial competitiveness at pagpapalugo sa ekonomiya ng Pilipinas. Nauna nang tinutulan ng ilang grupo ang proyekto dahil gumagamit ang mga artificial intelligence facilities ng maraming supply ng tubig at kuryente.
5: Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy.
3: Samantala, nanindigan si Pangulong Marcos na prioridad pa rin ng pamahalaan ang sektor ng edukasyon. Kabilang sa ginawang hakbang ang pagpapalakas ng curriculum ng senior high school program at pagpapatupad ng presidential scholar o paglalaan ng 100,000 piso sa lamang estudyante sa bawat barangay. Iginiit din ni Pangulong Marcos na dapat protektahan ang mga minor de edad mula sa paglaganap ng malalaswa at mararahas na content sa social media. Nagpaabot ng paikiramay ang Pangulo sa pamilya ng tatlong estudyanteng namatay sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City.
5: To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for.
3: Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect, pero hindi kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
1: 14 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ibinunyag ni Pangulong Marcos na sasampahan ng patong-patong na kaso ang pinsan si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa mga manumalyang flood control projects sa SONA. Nanindigan ang Pangulo na kailangan gawin ng tama kahit masakit para sa kanyang sampahan ng kaso ang kongresista. Ayon kay Pangulo Marcos, hindi titigil ang kanyang administrasyon sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. Nakatakdang magsampa ang Office of the Ombudsman ng Complaint for Preliminary Investigation laban kay Romualdez para maimbestigahan sa kasong plunder at money laundering. Pero nilinaw ng Ombudsman na hindi nangangahulugan ng conviction ang Complaint for Preliminary Investigation sa halip na tukoy na sapat ang ebidensya para sa imbestigasyon.
5: Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Para kay DPWH Secretary Vince Dizon, may tuturing na honest at sincere ang SONA ni Pangulo Marcos dahil natumbok agad sa simula ng talumpati ang issue kaugnay ng flood control projects.
7: I think ito'y napaka-honest at napaka-sincero. Umpisa pa lang, in-address na ng ating Pangulo ang talagang hinihintay ng mga kababayan natin. Sinabi niya, wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin kung saan ang ebidensya, doon tayo patungo.
1: Sa pahayag, sinabi ni Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo, pero nanindigang wala siyang ginawang anumang labag sa batas. Noon na itinanggi ni Romualdez na siyang mastermind sa kickback scheme sa manumalyang flood control projects at wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
3: Misto lang may pasaring si Pangulong Marcos sa China sa gitna ng panibagong pangaharas sa West Philippine Sea. Sa 5 SONA, ipinaalala ng Pangulo na hindi racist, sinungaling at gahaman ang mga Pilipino. Nauna nang nagpalabas ng AI animated video ang state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. 2 Pilipinong sundalo rin ang nasugatan matapos paluin ang wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin, Seoul. Nangako si Pangulong Marcos na pagtitibayin ng pamahalaan ang 2016 Arbitral Award na nagbasura sa 9-line ng China.
5: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
1: Sa pagtatapos ng SONA, nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat ng Pilipino na magkaisa. Ito ang pinakamahabang SONA ni Pangulong Marcos na tumagal ng 1 oras at 26 na minuto. Ilang beses nakatanggap ng palakpak at standing ovation ng Pangulo kabilang ang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas.
2: Tama ang bilang, 1 hour and 26. Kasi minutes. Ang bilang ko naman, 1 hour and 30. Parang umabot ng 1 hour
1: mahaba
2: and 30.
1: Pa rin mahaba talaga. Ano?
2: Nakukulangan po ilang senador sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos. Kabilang dito si Senador Richa Ontiveros na nangakong pag-aaralan ang isinusulong na pag-amyenda sa EPIRA. Para naman sa political scientist na si Clive Arguelles, mistulang mas kumpiyansa si Pangulong Marcos sa SONA ngayong taon sa kabila ng pagbagsak ng performance at approval ratings.
3: Akala ko he will sound and magpapakita siya sa atin na medyo defeated na, hands up na, no? Pero in fact, you compare it to other SONAs ng mga nagdaang taon, parang mas ngayon pa siya confident. That was a surprise to me na rather than kasi bababa yung approval rating niya, medyo may mga challenges sa administration, may credibility and trust issues, pero humarap pa din at sinubukan pa din niyang kumbinsihin yung ating mga kababayan.
2: Samantala, tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na pagsasayang sa oras ang panunood sa SONA ni Pangulong Marcos. Ininakadalo sa SONA ang ilang senador mula sa mayorya tulad ni Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil sumama ang pakiramdam. Gayon din si Senador Panfilo Lacson dahil may inaasikaso. No show din ang ilang senador mula sa minorya kabilang na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nakatakdang magsalita sa tinatawag na kontra SONA ngayong araw.
1: 51 kabilang ang 13 minor de edad ang naaresto sa mga pagkilos kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos. Kabilang dito ang 6 na gumagawa ng graffiti sa pader ng Meralco sa Quezon City. Dinampot naman ang iba pang rallyista dahil sa mga paglabag, kabilang ang pagsusuot ng balaklava o takip sa muka. Bukod dito, ilang beses ding nagkatensyon sa pagitan ng mga polis at rallyista bago ang SONA ni Pangulong Marcos. Nagtulakan ang 2 panig ng apulahen ng Bureau of Fire Protection ang sinunog na bandila ng Amerika. Sa kabila nito, natuloy ang pagkilos ng ilang grupong tinatawag na People's SONA para ilatag ang tunay na estado ng bansa. Ayon sa PNP, pangkalahatang mapayapa ang 5 SONA ni Pangulong Marcos.
2: Time out! Anong oras na, Mr. Pogi?
1: 7:21 ng umaga.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol. Balita alas 7.
4: Radyo Patrol. Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Maghahain ang House Prosecution Team ng official position sa Senate Impeachment Court kaugnay ng posibilidad na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng 4 na Articles of Impeachment. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Sherwin Gajalian na pinag-aaralan ang panukalang payagan ng defense team na sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos na ang prosecution sa isang artikulo para mapabilis ang proseso. Sa kasalukuyan, hihintayin muna ang proseson o ang prosecution matapos ang 4 na artikulo bago makapagpresenta ang depensa. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na prioridad ng prosekusyon maintindihan ng publiko mga ebidensya kahit anuman ang format sa presentasyon ng Articles of Impeachment. Ngayong linggo inaasahang malalaman ang desisyon ng prosekusyon kung didiretso na sa Article 1 na may kaugnayan sa confidential funds o maglalatag na ebidensya ang depensa sa Article 4 na may kaugnay naman sa pagbabanta ng Vice Presidente.
1: Parehong bumaba ang trust at performance rating ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research noong Hulyo, bumagsak sa 49% ang trust rating ng Pangulo mula sa 54%. Bumaba rin sa 47% ang kontento sa performance ni Pangulong Marcos mula sa 55%. Sumadsad naman sa 45% ang performance ratings ni VP Sara mula sa 50%. Bumaba rin sa 47% ang nagtitiwala sa Vice Presidente mula sa 55%. Isinagawa ang survey sa kasagsaga ng impeachment trial at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng tensyon sa Middle East.
2: 7:25.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Nagpalabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant at hold departure order laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang dahil sa kasong graft kaugnay na sinasabing posibleng conflict of interest sa ilang infrastructure projects. Sa resolusyon, nakita ng probable cause o sapat na basihan ng kaso laban sa kongresistang iniuugnay sa Builders Corporation at Allen Con Development na sinasabing pag-aari ng chewing si Alfonso Tan. Sinasabing may shares din ng kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH. Nauna na itinanggi ng kongresista ang akusasyon at sunod na rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampan siya ng reklamo kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Bukod kay Congressman Ang, ipinaaresto rin ng Sandigan Bayan si dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go dahil sa kasong malversation na walang piyansa kaugnay ng pork barrel fund scam.
1: Inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng kasong cyber libel laban kay Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagman ng pugating si dating Congressman Zaldi Co. Bukod sa cyber libel, inirekomenda rin ang pagsasampa ng kasong perjury laban sa mga bagman na sinasabing nagpadala ng maletang naglalaman ng perang kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Pero tumanggi si DOJ spokesman Polo Martinez na idetalye kung saan inendorso ang mga kasong nag-ugat sa reklamo ng mga dati at kasalukuyang mambabatas tulad din na dating Senador Antonio Trillanes at Congresswoman Laila De Lima. Wala pang inilalabas na pahayag si Baligod at mga nagpakilalang bagman.
2: Alas 7.27, sumabog ang inihinalang improvised explosive device sa labas ng compound ng Department of Justice sa Maynila. Nangyari ang pagsabog kahapon na madaling araw o ilang oras bago ay kalimang sona ni Pangulong Marcos. Sa lakas ng pagsabog, nabungkal ang lupa at nabasag ang salamin na nakaparadang sasakyan dahil sa nagtalsikang bato. Walang napaulat na nasugatan habang patuloy ang investigasyon ng PNP Explosive Ordnance Disposal Unit. Sa Pasay City, na-recover naman ang inihinalang pampasabog malapit sa gate ng Senado ilang oras bago magbukas ang sesyon. Kabilang sa nakuhang battery, blasting cap, orasan at container na may lamang brown substance. Ayon sa Philippine National Police, malaki ang posibilidad na konektado ang insidente sa DOJ at Senado.
1: Itinuturing
7: isa yan sa mga contingencies na ginawa natin. Merong bomb threat, merong actual bombing, and others, no? May shooting, isa yung sa mga contingency. That's why nakaka-recover tayo ng mga ganyan, no? Kaya nga lang meron tayong I think past midnight last night may nalusutan tayong may sumabog.
2: CPNB Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Itinuturing ng mayorya ng mga Pilipino bilang problema ng bansa ang pagkalat ng fake news o maling impormasyon. Sa survey ng Pulse Asia noong June 28 hanggang July 6, 72% ng respondents ang nagsabing malaking problema ang pagkalat ng fake news, habang 4% ang walang nakikitang problema at 24% ang undecided. Lumitaw din sa survey na 41% ang naniniwala agad sa mga ibinabahagi sa social media, habang 56% ang naghahanap muna ng mapagkakatiwala ang source para kumpirmahin ang nababasang impormasyon. Facebook ang pangunahing pinagkukuhanan ng balita ng 91% ng respondents, habang 61% sa YouTube at 5% sa mga news website.
2: Alas 7:29, sinuspindi ang pisikal na klase sa dalawang paaralan sa Cagayan de Oro dahil sa banta ng pamamaril. Kumalat online ang viral video ng estudyanteng nagbanta sa Buluan National High School at Bugo National High School. Dahil dito sinuspindi ang face-to-face classes sa dalawang paaralan at nagpatupad ng mahigpit na seguridad. Makalipas ang ilang oras, sumuko ang minoridad na suspect at sinabing biro lang ang kanyang ginawa at hindi niya inaasahang kakalat ang video na ipinadala sa group chat na nanatili sa Women and Children Protection Desk ng minoridad habang sinasagawa ang investigasyon.
1: Sa Kalinga, tinutugis na ang lalaking naka-costume habang nagnakaw sa Tabuk City. Sa kuha ng CCTV, nakasuot ng cowboy hat, jacket at may panyo sa mukha ang suspect na naloob sa bahay sa Barangay Dagupan Sentro.
8: May shooting.
1: Ayos ha, tanggol. Tinangay ng suspect ang cellphone, tablet at wallet na naglalaman ng 18,000 pesos. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng suspect.
2: Siguro sabi niya, porkit magnanakaw, hindi pwedeng pumorma.
1: Ngayon, Guerrero.
2: Arestado po ang dayuhan mula sa Ivory Coast matapos manggulo sa Taguig City. Sinasabing sinigawan, minurat, pinagbantaan ng dayuhan ang area manager sa lugar. Rumispundi ang mga security guards sa mall at isinuko sa pulis ang suspect na naharap sa kasong unjust vexation. Noon na ipinatapon pabalik ng Russia ang vlogger na si Vitaly Sotorovevsky matapos makulong ng 9 buwan dahil din sa kasong unjust vexation. April na nakarang taon, inaresto ang vlogger matapos agawin ang sombrero ng security guard at tangayin ang industrial fan ng isang restaurant sa Taguig City.
1: Sa Caloocan City, patay ang isang pulis matapos magulungan ng 10-wheeler truck sa C3 Road. Sakay ng motorsiklo, pauwi na ang biktima nang bumangga sa gilid ng truck na may kargang hollow blocks kaya sumemplang at nagulungan. Sinasabing galing ang pulis sa magdamagang duty dahil sa zona kahapon. Nasa kusuriya na namang pulis ang truck driver na aminadong hindi napansin ang motorsiklo ng biktima.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
9: Good morning sa inyo, Alvin at Christian. Sa ating Showbiz Spotlight, idinaan ang ilang mambabata sa pananamit ang mensaheng gustong iparating kasabay ng sona ni Pangulong Marcos. Walang red carpet at inabisuhan ng mga babaeng magsuot ng simpleng Filipiniana dress bilang pakikisa sa nararanasang krisis. Ago pansin ng statement piece ni kabataan Party List Representative Renico at Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Panawagan ng dalawang kongresista ang pag-asa laban sa imperialismo at pagtulong sa mga apektado ng pagtaas ng bilihin. Recycled naman ang barong ng ilang lalaking mambabatas habang simpleng puting outfit ang suot ng mga babaeng bisita. Tampok naman sa SONA 2026 cocktail menu ang flavor na hango mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kabilang ang pineapple ginger and mint spritz with muscovado rock stick na inspired mula sa Bukidnon at Antique. Kasama rin sa featured na pagkain ang chicken sisig, croquetas mula sa Pampanga at makapuno balls mula sa Laguna. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo.
2: Ang balita ko, ang may pinakamagandang attire daw, alam mo kung sino?
1: Sino?
2: Mga reporter.
1: Sino?
2: Mga reporter.
1: Sa pamumuna ni.
2: Hindi na raw mga mambabatas ang pinakabongga yung attire. Ang mga bonggang attire, reporters daw, kagaya ng Ganiel Krishnan.
9: Grabe, wala nga eh. Naka-ano lang ako, all black.
2: Ah, naka-all black. Bakit ka nag-all black? Kasali ka ba sa mga nagpuprotesta?
9: Nagluluksa? Hindi, yun lang ang ano, yun lang ang naging theme kahapon.
2: Ayun. Pero masaya, masaya naman. No? Nagkita ba kayo ni Christian doon?
10: Yes.
2: O magkaibang wing kayo?
10: Yes.
9: Nakita kami. Nauna kasi ako sa South Wing and then eventually lumipat din ako sa North Wing. Nakita kami ni Christian.
10: Mga kapamilya.
2: Ay, nakita mo yung barong.
9: Yes.
2: May sponsor yun. May sponsor ang barong niya. Ganyan na siya ngayon katindi, ah. Kasikat yung Christian Yosores.
10: Ganon talaga.
2: May nag-i-sponsor na ng kanyang barong, Ganyel.
10: Ako pala dapat ang in-interview.
9: Sino sponsor mo, Christian?
10: Bulong ko mamaya.
2: Hindi naman Kyoge, di ba? Hindi naman.
10: Ano yung Kyoge?
2: Hindi niya alam, Ganyel. Bata pa nga, hindi niya alam yung Kyoge. Ay, nako, Christian. Thank you, Ganyel, ah. Maraming salamat, Ganyel. Christian, thank you. Oh my goodness, yung mga matatanda na lang nakakaalam ng Kyoge.
10: Legit naman yung Kyoge.
2: Oo. Oh, minsan irereto kita doon, ha?
10: Sa Kyoge.
2: Oo.
10: Di ba po nirari ay
2: ito? Oh, wala ko. Ikaw nagsabi, no? At yan po ang kabuuan ng mga balita at inampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
10: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Christian Yosores.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
10: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

tandem ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
2: Ay, teka muna, itong si Ma'am Agnes Tan ay pinapabati po ng happy birthday si Mark Hernandez. Happy birthday!
3: Happy birthday, Mark!
2: Birthday din ni Tony Velasquez. Hunturing!
4: Happy birthday,
2: happy
4: Sir
2: birthday,
4: Tony!
2: Happy birthday, Tony!
4: Happy birthday!
2: O, pindutin mo, ano, Joris! Pindutin
3: happy
2: mo!
3: Birthday. Yara, ano,
2: happy birthday!
3: Happy birthday!
2: Birthday din ni Vic Lima. Oh, happy birthday, Vic Lima.
4: Happy birthday po.
2: Isa pa, isa pang pindot dyan, Joris.
4: Isa pa daw.
2: Joris! Ay, naku, ang bagal. Magandang umaga din sa iyo, Jerome Brian Tang. Sige, Christian, ikaw.
4: May nagbe-birthday din dyan sa Mabalacat, Pampanga. Pinapabati ni Sir Zosie Bogasmin ng happy birthday sila Ma'am Remedios Sermignano at Sir Michael Ang.
3: Happy birthday
4: po sa inyo at pagbati rin po kay Ma'am Elvis Aleno Escobar dyan sa Cavite. Good morning.
3: Happy birthday!
2: Magandang umaga din kay Name Cannot Be Blank. O, the President mentioned about tax amnesties. Magbabayad na kaya sila ng unpaid estate tax? May nakita nga akong ganyan sa social media kagabi. Nang makikinabang ng daw sila din. May kasali siya sa makikinabang. May issue siya sa estate tax, hindi ba?
4: Yes.
2: Na hanggang ngayon, di pa, anong nangyari? Ang tagal na nun.
4: Parang pending pa ba yung kasong yun?
2: Ang tagal na nun.
4: Na ba?
2: Pero hindi po ito yung estate tax na may involvement ang presidente. Hindi ito ordinaryong estate tax, ha? Eh kasi mayayaman sila eh.
4: Correct.
2: Oo, yung ordinaryong tao, ayun, mahikinabang yun sa mga ganyan.
4: Tayo,
2: ano?
4: Sa atin ang balik.
2: Oo. Si Mahadera girl dun sa Sona kahapon, puro na lang yung mga naghihirap. Paano naman kaming middle class? May binanggit ba about middle
4: class? Akala ko nga babanggitin eh, kasi medyo umentra na yung Pangulo doon sa mga ayuda sa mga low income. Akala ko may masisingit ng para sa middle class.
2: Wala, yan o. Dave Amalosa, good morning. At si Louie Basco, good morning. Maroon ka pa, Chris.
4: Good morning din kay Dr. Alex Tinsuan dyan sa Pateros at kay Tandy Maano sa Ortigas. Magandang umaga.
2: Joining pa lang ba si Secretary Sharon Garin o nandyan na? Joining pa lang, Secretary, kasi alam mo, nagulat din ako, ang daming energy issues, ha? In fairness, ha? Ang daming nakapasok na mga energy from, nabanggit yung nuclear, ang petroleum reserve, ang system loss, may isa
4: yung
2: pang
4: nabanggit. Yung electrification sa yung mga
2: kuryente,
4: lugar na walang kuryente.
2: Ayun, oo. Kaya marami.
4: Ipira,
2: amendment.
0: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
4: Ating flash report, may naitala pong magnitude 5.6 na lindol sa Baganga, Davao Oriental. Ayon po yan sa FIVOX.
2: Antabayan ang po ninyo mga follow-up interviews o report mula sa FIVOX kaugnay po sa pagyanig. At kung may naapektuhan po bang mga residente at mga gusali dyan sa area ng Davao Oriental.
0: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
2: Sa inyong mga reporter doon, ang dami yung reporter na nag-cover, Christian, di ba? Anong nag-stand out sa inyo doon? Yun din yung system. Kasi feeling ko yun ang pinalakpakan. May mga parang may tumayo pa akong nakita.
4: Compared din kasi sa mga nakaraang zona, pasingit-singit lang dati kapag usaping energy, electrification. Ito, merong specific na portion talaga eh. Medyo may focus eh.
2: At saka bumalik pa siya. Kumbaga, bagamat hindi sa isang diretso na energy lang dito ah, patalon-talon.
4: May full circle para sa enerhiya.
2: Sino bang nagsulat na Sona? Maganda yung pagkakasulat at pagkakasalansan, ha?
4: Ang sabi ang Pangulo daw.
2: Hindi nga.
4: Na nagsulat.
2: We.
4: Bulong ko na lang kung sino talaga.
2: Mr. President, bigyan nyo po ng incentive. Kung sino man po ang nagsulat ng inyong Sona, sino baka naman si Secretary Dave Gomez, hindi kaya?
4: Pwedeng may input din kasi simula sa mga cabinet secretaries.
2: O baka naman si Yusek Claire Caso. Hindi ka, nakapula yan kahapon.
4: Oo, from red to toe. From head to toe. Red.
2: Ah, talaga? Pati sapatos,
4: oo,
2: red?
4: Oo, stiletto. Tatakungin ka talaga nun.
2: Nakapula din. Ano? Baka naman may input si Yusek Claire Caso. Pero pakisabi po sa mga taga Malacanang, congratulations. Maganda po ang pagkakasulat at pagkakasalansan.
4: Dramatic.
2: At saka pa, delivery na rin. Bigyan na natin kay Presidente. Mayos yung delivery.
4: Emotion naman din. Dramatic yung bungad kasi, di ba? Maluha-luha, mangiyak-ngiyak doon nung binanggit yung kanyang pinsan.
2: Oo,
4: eh.
2: Sa una pa lang.
4: Oo.
2: Pero ang pinaka-challenge po is how to execute this. No, it doesn't end there.
4: Mm-mm.
2: Pwede maganda kasi yung speech mo, maganda yung pag-execute mo ng speech mo, ang posing mo maganda, ang diction mo maganda. Pero ang tanong, matutupad ba ito o binasa lang natin ito, Mr.
4: Correct.
2: President?
4: Kasi meron pa siyang 2 taon sa administrasyon eh.
2: Hindi dapat this year. Iba yung sa susunod na taon, Christian. Kasi kailangan pala maamyendahan yung batas. Paano nga ba yan? Sabi ni Secretary kanina, pag sinabi daw ng President isa Sona, urgent yun.
4: Yan ang dyan lalabas kung gaano ka-powerful ang influence ng Pangulo sa Kongreso. Kasi kung babalikan din natin, partner Sir Alvin, na ang haba ng listahan ng LEDAC priority bills, pero in so far, 2 pa lang yung naisa batas.
2: Kita
4: so
2: mo?
4: Dagdag pa itong mga binanggit niya kahapon. Gaano ka-urgent yun para sa Kongreso?
2: Ano yung nakalagay sa priority na hindi na-aksyonan noong nakarang taon?
4: Madami. Yung anti-political dynasty.
2: Oh,
4: yung Independent People's Commission para sa
2: ICI. Hindi, pero may political dynasty bill. May version sa Kamara, may version sa Senado.
4: Pasado na siya sa Kamara, pero sa Senado, pending pa siya.
2: Oh.
4: Mandun na nagkakabattle na.
2: Bakit walang banggit kahapon?
4: Wala nga.
2: Walang banggit about
4: wala.
2: Dynasty.
4: Pati yung party list system.
2: Wala rin.
4: Priority bill din yun, yung reform.
2: Ay, teka muna, quick lang daw si Dr. Toto Bakulkol, ang director ng FIVOX. Hingi tayo ng konting impormasyon kaugnay po sa magnitude 5.6 na lindol sa Davao Oriental. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Toto.
4: Thank you, sir.
5: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
2: Can you tell us something more about this magnitude 5.6 na lindol sa Davao Oriental? Any more information?
5: Okay, so meron tayo at 7.06 kanina, meron tayong magnitude 5.6 and yung latitude is 20 kilometers. Yung epicenter niya is 33 kilometers south, 79 east o Baganga in Davao Oriental. And yung pinakamataas na intensity na na-report sa atin is intensity 4. So may Digo City in Davao del Sur. And intensity 1 naman sa may Davao City, sa may Nabunturan in Davao de Oro, sa may Malongon, Sarangani, intensity 1 din, and sa may Tupi, South Cotabato, intensity 1, sa may San Fernando, Bukidnon, intensity 1 din. This is based on our instrumental intensity. Now, with this kind of earthquake at 5.6 and then yung lalim niya is 20 kilometers, hindi po tayo mag-expect ng damage and although we are expecting aftershocks.
2: Opo. So may aftershocks na inaasahan.
4: Opo.
5: Yes, pero again, as I yung listin natin dati na yung aftershocks are usually 1 degree lower than the mean shock. So at most, yung pinakamataas na aftershock natin is just 4.6.
2: Opo. Opo. Anong kategory nun, sir? Pag 5.6 magnitude na lindol, nandun ba yun sa ano yung parang mahina lang, katamtaman o malakas?
5: It's considered as a moderate earthquake. Yung ano kasi yung intensity magnitude 3 is minor, intensity 4 is light, and then intensity magnitude 4 rather, magnitude 3 is minor, magnitude 4 is light, and then magnitude 5 and above. This is considered as moderate.
2: Okay.
4: Pero ito po, Director, ay panibagong lindol. Hindi po ito aftershock
2: nung mga nakaraan.
5: No, this is not an aftershock of the previous earthquake.
2: Okay.
4: Okay po.
2: Doc, thank you ha. Maraming salamat sa dagdag na impormasyon. Mabuhay po kayo sa FIVOX.
5: Maraming salamat din po.
2: Thank you si Dr. Teresito Bakulkol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kasi parang kang pinamemorize ng teacher mo, di ba? Ano ibig sabihin ng pag-asa? Oh, yan. Di mo mamemorize. Haba. Fivols. Ayan. Yun po yung ibig sabihin ng fivols. Magandang umaga sa bidang bida po. Sa sona ng presidente kahapon, wala iba kung hindi si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang umaga sa iyo, Secretary.
4: Hi, ma'am.
6: Good morning. Good morning, Alvin.
2: O, paano nangyari yun? Ang dami mong naisingit sa sona ng ano, malakas ba si Garin kay Pangulong Marcos? Ang daming issue sa energy, sa totoo lang, Secretary.
6: Tawag dito, parang baliktad yata, no? Baka maraming utos ang presidente sa Department of Energy. But I think, dapat lang naman kasi may crisis pa tayo and it's been the most prominent problem that we have had for this year, no? Yung oil crisis na affecting all the prices of commodities, pati transportation. So, yun nga, tama naman na focus niya is the problem on the Department of Energy.
2: I'll go to the oil prices in a little while. Pero isa-isahin natin yung kaya natin i-explain.
6: Ako, mahaba yun.
2: Hindi. Konti lang. Para itry mo i-explain at kung paano ma-achieve. Kasi sabi ko kay Christian, madali namang mga apoy, masarap sa tenga, di ba? Papalakpakan ka. Ang tanong, kaya mo ba execute yan?
4: Paano?
2: Unahin natin yung system loss. Sabi ng presidente, alisin niyo yung system loss. Pakilinaw mo nga, system loss lang ba? O yung buong value-added tax sa buong electricity bill?
6: Parang system loss lang at saka yung VAT sa system loss.
2: Hindi yung VAT sa buong bill. Kasi malaki yung buong VAT sa 12% yun eh.
6: Ilang billion, no? Pero I think it's only system loss ang instruction niya. I-replay ko ulit mamaya yung sona niya.
2: Hayaan mo na, wag mo na i-replay. Ang tanong is, how do we achieve it? How do we execute it? Paano matatanggal ang system loss sa mga susunod na buwan sa bill ng mga kababayan natin?
6: Well, hindi naman siya ganun kadali kasi nasa batas din yan, ano? Nasa batas na merong system loss na charge. I have to convene with the ERC also, tsaka NEA, no? On baka ang pwedeng ma-adjust yung rate ng system loss, no? Kung ano yung maximum na allowable. Kasi so far, hindi pa naman siya matatanggal unless we have the law in place already. So, kailangan yan. Pero pag nagpalit ka ng batas, matagal yan, no? Pero in the meantime, baka pwede namin ma-adjust na wala siyang VAT tsaka pababaan yung rate, Alvin.
2: Hindi, pero teka muna, wala siya sinabing bawasan yung rate. Sabi niya, tanggalin lahat. Remove. Dapat tanggalin lahat talaga yun, Secretary.
6: I know, pero yun nga, nasa... Because it's allowed in the law and it's part of the charges na nasa ipira, no? So yun nga yung pag-usapan namin buong gabi. paano siya na i-impose na wala na siya. So para mawala talaga siya, we need the law, but I have to talk to ERC, yun yung nagse-set ng rates para paano siya tanggalin. So, I have to, hindi ko masagot ngayon, Alvin, because kailan mag-convene muna kami ng Energy Regulatory Commission.
4: Pero huling sundot lang doon, Secretary, possible ba yon talaga na ma-remove yung system loss na yon kung i-coordinate sa Kongreso bilang pending pa naman yung amyenda sa IPIRA?
6: Opo. I think possible naman siya. Kasi kahit nilagay sa batas ko, kung lagay mo yung rate mo zero, pwede naman. Ano? Pero kailangan ko lang talaga mag-consult sa ERC para hindi naman dehado yung mga electric co-op natin na baka meron naman kasi mga valid sila reasons. Pero kung pwede namang makorek yun. So I'll have to talk to them about it.
2: Sino bang kumikita sa system loss? Mm-mm. Ang distribution utility at electric cooperative o ang gobyerno?
6: Electric co-op.
2: So mga DUs, Meralco, electric cooperatives, sila pala ang kumikita sa system loss. Hindi, pero may VAT ka mo eh. Di kumikita din yung gobyerno.
6: Tama. Ang sa VAT ng yung gobyerno. Pero teka, in many countries kasi meron naman talaga may standard yan eh. So ang kailangan i-recalibrate namin yung naka state sa EPIRA and then check if we can remove that with policy ng ERC at DOE.
2: Based on your computation, Secretary, magkano ba ang matitipid ng mga consumer pag tinanggal nga natin yung system loss and the VAT thereon?
6: Hindi naman kasi ganun kalaki yung ano, no? Parang ilang centavos yun. Hindi, wala ako dito ng notes sa admin. I have to check that.
2: Ako meron. O yung system loss sa Meralco sa July 2026 billing, pag tinanggal mo yung system loss, Secretary, sa 200 kilowatt hour users, ang mawawala dyan, 175 pesos.
6: Sa 200?
2: Sa 200 kilowatt hour users.
6: Ilang centavos? Sorry, Alvin, wala akong notes dito.
2: Yung centavos is 87 centavos per kilowatt hour.
6: Mga piso din siya.
2: Oo. Oh. Times 200, o di yun yung 175. Pero, kung tatanggalin po yung VAT, hindi po ba dapat ang pinatanggal natin kay Presidente sa kanyang speech ay yung value-added tax? Yun, malaki-laki. 149 yun. Lahat ng taxes ng gobyerno.
6: Correct. But I think nung ginawa nila yung speech, hindi naman ako part ng pagkakagawa ng speech, pero I think pinabalance din yan ng baka malaki kasi yung mawawala sa gobyerno pag tinanggal yung buong VAT.
2: Sige. So, usad tayo. Ano pang nabanggit na related sa EPIRA law ata? Yung amendment sa EPIRA law, Secretary, how soon can we do that sa palagay mo?
6: EPIRA law is not something that the Department of Energy can control. Ano? But pupush namin na mapabilis at i-include siya sa priority bills ng Senate and Congress. So I think matatapos nila yan within this administration.
2: So kaya naman, hindi ba kaya ipangako yung EPIRA amendment within the year?
4: Or within kasi this administration?
2: Wag within administration, 2028 yun. Within the year, ang tagal na niyan, Secretary.
6: Yes, we've been pushing for this since nag-start ako sa DOE. So matagal na, 4 years na siya. But this is hence for the separation of the executive and legislative. So it's actually for the legislative to complete as soon as they can. So hopefully gawin ng Senado at Kongreso.
4: Yung sa oil crisis naman po, Secretary, kasi binanggit din ng Pangulo na meron siyang assurance kahit papaano may nakalaang budget, merong patuloy po na sourcing ng supply natin. Ano po ang direksyon noon bilang sa ngayon po mukhang uncertain pa rin yung situation sa Middle East at marami pa rin pong nagre-reklamo sa mataas na presyo ng petrolyo?
6: Opo, mataas pa, tataas pa yan bukas, ano? Because there's a oil price hike tomorrow. So ang ayuda naman ng gobyerno is so far pa naman is nandiyan pa rin eh. Yung kung ano yung binigay ng uplift before it is still there, we will continue with that

0: na yan, gibain na yan, sirain na yan.
1: Wala, yan i-discuss pa namin sa Nuclear Energy Program Interagency Committee, no? Kung anong gagawin siya. Kasi taba ka, mga 50 million, less than 50 million naman kasi nabawasan na yan ni President Coco yung gastos yan. But yes, it's a possibility na dapat ano na palitan na siya, no? Pero not as a nuclear power plant. Baka pwede siyang maging asset on something else also.
0: Okay. Now, punta natin yung PACS.
1: Marami kasing gustong interested din dyan na magpatayo ng data center o kung museum or kung ano man. So, meron din siyang silbi, Alvin, other than the nuclear power plant. Kung if the decision is not to use it.
0: Buti na bangit mo yung data center. Mm-hmm. Naalala ko tuloy yung PACS Silica. O, last 3 minutes tayo, ha? Kakayanin ba ng Luzon Grid na bigyan ng power yung PACS Silica na yan? O baka naman kapusin tayo sa power supply? Kasi malaking power pala ang kailangan yan, Secretary.
1: Apa, for a data center kasi, sobrang laki. Laki yung power supply na kailangan nila. Kailangan yan steady yung, ano, hindi yung paakit pababa yung boltahe niya. Kailangan cheaper yung rates niya. So, I think the best solution is to build a power plant for them.
0: Who will build the power plant for them?
1: Kung locator man or kung yung ecozone man, yun yung recommendation actually namin na para hindi affected yung Luzon or buong bansa, kailangan meron din silang sarili ng supply depending on the technology they want tsaka magkano yung presyo.
0: So hindi tayo pwedeng mag-share ano yung supply ng Luzon as it is. Hindi natin pwedeng i-share sa PACS Silica dahil baka mag-yellow alert naman tayo o mag-red alert pag
1: diba, makikihati pa. Halimbawa 200 megawatts yan or 500 man, masisira yung grid pag bumagsak siya eh, no? So kailangan meron lang siyang sarili niya and pag gusto nila na steady tsaka kung ano man na fuel, kung gusto nila na puro lang renewable or clean energy, then it's safer for the rest of the Philippines na sila mismo may sariling power source.
0: Option ba na maglagay din doon ng mga small modular reactor?
1: Yeah, ideal actually yan, Alvin. Kasi ang behavior ng nuclear is bagay sa data center. Steady base load siya, malinis siya at affordable siya.
0: Ang tanong, papayag ba ang mga taga-Subic na may nuclear facility sa area nila?
1: Ang magandang tanong 'yan. Then we have to consult with them. But for us kasi if not nuclear, it can also be LNG, gas din pwede siya, or combination of any fuel with renewable.
0: Okay, isa na lang, pinagmalaki ng presidente na sa administrasyon daw niya na aprubahan yung pinakamaraming energy projects. Tama ba siya, Secretary?
1: I think the one he emphasized, Alvin, was the ano, yung mga
0: service oil and contracts.
1: Mga 14, yun yung sabi niya. Totoo yan, tama yan. Kaya nga tayo nakukulangan ng oil ngayon kasi hindi ginawa dati. So, ngayon, in one go nga, 8 yung pinirma niya, ngayon 14 na. So, it's about time naman talaga. At least may foresight si President na i-prioritize to. But on the projects itself, on power plants, marami talaga na mga renewable energy power plants na ipatayo at ipapatayo pa for the next 2 years.
0: Okay. Thank you, Sec. Kita tayo later sa press con mo. Maraming salamat.
2: Thank you, ma'am.
1: Thank you. Good morning.
0: Morning. Maraming salamat si Energy Secretary. Energy Secretary.
2: Sona Energy Edition.
0: Sharon Garin. Oh, na walang pahinga na po, ha. Minsan na makita mo si Secretary, parang ano na, napapagod sa kakatrabaho. Eh, ganun talaga. Tinanggap mo yan, eh. No?
2: Correct.
0: Oh, may statement po yung Meralco. Ang haba naman ito, clear na statement naman. May statement po si Meralco EVP and COO Engineer Ronnie Aperozzo. Ang sabi niya, we respect President Marcos's policy direction and will actively participate in the discussion as the proposed amendments to the EPIRA are deliberated. Yung sa system laws po ito. Yung second sentence, pakibasa mo. In your best English accent, please.
2: We believe it is important.